0: highest ever May temperatures. BBC News.
1: You're listening to the news from the BBC.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ810AM Radio Bandido.

araw. Halos 45 araw. Inyo namang malakas gumamit ng kuryente katulad ng bahay ko. Morning, Mommy Dang. I love you. Nagbabala ang Meralco sa mga consumer tungkol sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente sa billing ngayong Hunyo ng 2026 matapos ang serye ng Red Alert sa Luzon Grid. Nagkaroon ng Red Alert sa Luzon mula Mayo 13 hanggang 15 dahil sa problema sa major transmission lines na nakaapekto sa operasyon ng ilang power plants. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, umabot hanggang 32 piso kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa spot market habang may Red Alert. Bahagi ng supply ng Meralco at ilang electric cooperatives ay kinukuha mula sa spot market. Para sa Meralco, nasa 10 hanggang 15% ng kanilang buwan ng supply mula rito habang natitiray mula sa contracted supply. Dahil naman sa matinding init ang panahon, lumampas na sa dating peak demand ng konsumo ng kuryente sa Luzon noong May 14 mula sa dating 13,389 megawatts na peak demand noong 2025. Umabot ito sa 14,374 megawatts noong araw ng Red Alert. Sa Meralco naman, lumagpas din ang demand mula 9,131 megawatts paakyat ng 9,292 megawatts. Ayon kay Larry Fernandez, head ng Utility Economics ng Meralco, dalawang bagay nagtutulak ng pagtaas ng bill, mas mataas sa paggamit ng cooling devices dahil sa init at mas mahal na presyo ng kuryente dahil sa mataas na demand at kakulangan ng supply habang may yellow o red alert. Sabi ni Oye Gloria Ong, iahon ang dignidad ng One Ball University. Walk out kayo. Tapos pag binato kayo ng mineral water ng mga rallyista at murahin, deny kayo na di kayo yung nag-uumpisa ng gulo. Sobra ka talaga, Oye Gloria Ong. Edwin Melissa, ang tagal nang namayagpag ni Boying sa gobyerno. Di ba may kaso yan? Di pala na pala pwede humawak ng posisyon kahit kaso only in the Philippines. Nako. Rio Sarmiento, pre, ang Senado na

Kakahiya na, Heis. O nga pare ko, tanggam na pula. Takot silang ipatawag yung 18 Marines sa kakakala ko ba gusto nila imbisigahan ang pag-impeach kay VP Sara, hindi pa imbisigahan, nag-walkout agad ang Maleta Group. Ha ha ha ha. Timura Dolores, 11 minority, nag-walkout kasi bawal magpuyat ang mga minor. Salbahe ka. Salbahe ka, Kimura Dolores. Kurasyon, imagine ang plan na COD ay Chacha Noel term extension via CONASA. Mabuti si Ading ay may pagka-octopus na maraming galamay kaya natuntun ng rendezvous nila sa Soler Hotel kaya cry cry no more. Naku. Father Joy Barbosa nanonood. Ernie Uyang, good morning Sir Ira. Si Edwin Melisa, abogado pa talaga yan. Si Claire Castro, kung sumagot parang

Ay, sí. Digo más, entendíanme. ¿De va? Poito, sagot sa inyo, May 27 is a nationwide regular holiday throughout the Philippines in observance of Idil Adha. Salamat, Aye. Si Aye yan. Galing talaga ni Aye. Yan ang gusto ko kay Aye. Di ba? Very proactive. Di ba?

Yagan si Senator Laila de Lima na remotely makasama sa aktibidad ng Senado at makaboto. Nung kakampi nila yung pinag-uusapan, nung hindi na nila kakampi yung pinag-uusapan, aba, may pa-walkout walkout pa kayo? Nung panahon na yun, pinayagan kayo nung mga nakaupong Senate President na makipag-usap at makipag-debate. Di ba? Ngayon, walkout kayo? Pwede naman kung sabihin, sandali, salunis na natin gawin yan. Di ba may rules na isang araw, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi, di ba? Kahit igiit pa ni Alan Peter Cayetano, ito naman si Alan, iginigiit kasi

0: Tano may report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na patuloy na nakatanggap ang Senado ng mga subpoena at request para sa mga impormasyon kaugnay naman ng nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Sa plenary session, sinabi ni Cayetano na mula sa umpisa, lubos na nakiisa ang Senado sa investigasyon. Pumayag din daw sila sa mga joint investigation dahil gusto nilang magbahagi ng mga impormasyon. Dahil dito, inimbitahan ni Senate President Alan sa caucus

buwatan para dayain ng National Treasury. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, isa sa mga kasong inihahanda ay ang money laundering case, habang ang isa ay tinukoy niyang grandest case na may kinalaman sa conspiracy to defraud government funds. Dagdag niya, maingat pa ang pagbuo ng mga kaso at posibleng ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na iahahain ng ganitong uri ng kaso. Kinasasangkutan si Romualdez sa mga aligasyon ng ilang mambabatas na sa umano ang nasa likod ng budget insertions na kaugnay ng multibillion pisong flood control scandal. Marinin niya itong itinanggi at sinabing hindi niya hahayaan na siya ay gawing scapegoat. Ayon kay Remulla, nahihirapan ang investigasyon dahil sa umano'y pagtanggi ng House Committee on Appropriations Secretariat na makipagtulungan at sumunod sa sampina ng ombudsman. Tinalakay rin ng ombudsman ang iba pang kaso kabilang ang halos tapos ng plunder case laban kay Senador Joel Villanueva at ang nakatakdang paghahain ng plunder case laban kay Senador Jinggoy Estrada. Binigyan din ni Remulla ang sagot niya sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na anya ay nakabatay sa mga ebidensyang nagmula mismo sa mga deklarasyon nito. Humiling din ang ombudsman ng precautionary hold departure order laban kay Marcoleta at sa ilang umano'y campaign donors, kabilang si dating Quezon City Representative Michael Defensor. Sinabi ni Remulla na na-alarm siya sa patuloy na panunungkulan ni Acting Senate Sergeant at Arms mawaplas ka daw kahit na may umiiral na preventive suspension kaugnay sa pamamaril sa Senado noong May 13. Sinulatan na rin

Bongo ay tinukoy bilang co-perpetrator sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Si Senate, dating Senate President Francis Escudero naman ay nasa ilalim ng preliminary investigation kaugnay ng plunder complaint sa umano'y flood control scandal, habang inirekomenda ng DOJ na sampahan si Senador Jinggoy Estrada ng plunder at graft charges kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project. Sinusuri din ng Sandigan Bayan na rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng corruption case si Senador Joel Villanueva. Iniimbestigahan naman din sina Senador Mark Villar at Camille Villar kaugnay ng umano'y market manipulation at insider trading na kinasasangkutan ng negosyo ng kanilang pamilya. Nauna lang sinabi ni Senador Amy Marcos na meron umanong banta laban sa mga miyembro ng majority block upang lumipat sa minority block at mabawi ang liderato sa Senado. Nahalataan niyo na. Napapansin niyo na. Nakikita niyo na. Wala akong sinisita, wala akong kinakampihan. Bilinawin ko lang sa inyo, ha. Ang akin lang ho dito is patas na labanan, fairness and all that. Ha? Pero tinatanong ko kayo, may nakikita na ba kayo? May napapansin na ba kayo? Ha? Tapos may walkout pa? Oh, saan papunta, di ba? Nakikita niyo naman ba yung direksyon kung saan papunta? Langgam na pula, bakit ganun, Boss Ira? Yung totoong magnanakaw sa maletang pera, hindi imbestigahan. Yung gusto nilang kasuhan, yung taong nakikita silang malaki ang nakitang pagnanakaw sa maletang pera.

Si damo naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga kritiko sa Senado at sinabing handa siyang bumaba sa pwesto kung makakakuha ng hindi bababa sa 13 pirma ang sino mang magpapalit sa kanya. Ayon kay Cayetano, siya'y nasa serbisyo ng nakararami, siya'y nasa disposal ng nakararami, magpakita sila ng 13 kamay o 13 pirma at siya mismo ang magbibigay ng panunumpa sa mga papalit sa kanya. Itong sinabi niya sa kanyang privilege speech sa Senado kasabay ng patuloy na usapin ang umano'y plano magpapatalsik sa kanya mula nang maupo bilang Senate President noong May 11. Iinulit din ni Cayetano ang nauna niyang pahayag na iboboto niya si Senator Sherwin Cachalian na umano'y itinutulak na 11-member minority

nilaba sa fake news video hinggil sa pagsusulong ng charter change ng minorya sa Senado sa magkakahiwalay ng motion upang sigundahan ang panukala ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa records ng Senado ang video na nagpaparatang na niluluto ng minorya ang charter change upang manatili sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang speech, sinabi ni Zubiri na pangunahin tumututol sa charter change kahit sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Senate President na pawang unparliamentary o walang galang sa mga kasamahan sa Senado ang paratang ni IME. Pero yung walkout ninyo, hindi walang galang. Anya, sobrang fake news at sobrang propaganda ang pinamamahagi ni IME sa kanyang video presentation na nagbibigay ng maling impormasyon hinggil sa minorya kabilang ang paratang na pawang Duwag 11 o Bulaga 11 ng minorya. Kinwestiyon ni Zubiri kung bakit sila isinama sa video na nagsusulong ng charter change sa kabila ng katotohanan wala ni isang miyembro nito ang pumapabor sa charter change. Bukod kay Zubiri at Soto, kabilang sa solid

ng United States laban sa ilang target sa katimugang Iran, kabilang ang mga bangkang umano'y naglalatag ng mina at missile launch sites ayon sa U.S. Central Command. Sa inilabas sa pahayag ng CENTCOM, sinabi nitong isinagawa ang self-defense strikes upang protektahan ang mga tropang Amerikano laban sa mga banta mula sa puwesta ng Iran sa gitna ng umiiral na ceasefire ayon sa militar ng Amerika. Tinarget ang operasyon ng mga Iranian boats at missile launch sites bilang bahagi ng kanilang defensive measures. Yun, talaga. Si Evangeline De Salisa, matagal na para mabawi ang majority na at Curaping. Bakit si Soto meron ding perang na ibigay si ex-secretary Cabral, kasama siya at si Curaping sa Maletagang, si Antivirus, PhilHealth at Insertion, si Erwin Di Umano, Maleta Boy. Si ano yan, Evangeline.

0: ta, di ba? Tumayo tayo, tignan natin yung paligid natin, pag-aralan natin kung ano yung nangyayari. At sa totoo lang, hindi naman lahat ng ginagawa ng pamahalang ito ay mali at masama. Pero may mga ginagawa yung mga kasamahan nila, di ba? Yung mga kakampi nila na medyo tagilid na, na hindi na maganda. At ito ay para sa isang objective. Ano po ang objective? Again, I'll repeat the word, impeachment. Bakit po impeachment? Dahil lahat sila, lahat ho ng survey na ginawa nila, wala hong survey. Kahit ano pa yung sinasabi nila, survey na pinagpapakalabas nila ngayon, na kumakabit at lumalamang na kay Sara. Yung totoo hong survey na hawak-hawak nila at nasa kamay nila, ay sinasabing pag ginawa ang eleksyon at tumakbo si Sara, mananalo si Sara. I'm not saying I want Sara Duterte to be president. I'm not saying I don't want her to be president. I am saying kung ano yung lumalabas dun sa mga pag-aaral na alam kong hawak-hawak nila dahil sinasabi sa akin ng ilan sa mga tao nila. Evangeline De Salisa, naku, dinig na dinig ko nung nag-petition siya na BP si Sara sa SC. Sinabi ni Tuta na, na pag nakialam ang SC, kakausapin niya si D. Charter change na pag ganyan. Randy Rana Santisas, listening. Study, think, pag-aralan nyo. Alam nyo kung paano kayo babawi sa balota sa 2028. Pag naramdaman yung mga politiko na hindi na kayo natutuwa sa kanila dahil hindi sila makaupo at saka nila aayusin ang mga sarili nila. Pero hanggang binebenta nyo na 1,000 piso ang boto nyo, yan po ang magiging resulta ng liderato natin. Kung kakalas, papalit sa akin ang Ahabalitang Bata mula sa AHA Learning Center. Tama ba, ye? Patala, ito po ang inyong Morning Report Pilipinas. Araw-araw, pag Lunes, alas 8 hanggang alas 9, hanggang alas 10 ng umaga. Diba? Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you again tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Okay, parang kasi parang mauulit na lang yung sagot namin kanina. Pinakamahalagang talaga sa pag-volunteer is if kaya mong tumulong, gawin mo. Kasi kahit maliit na tulong, iba talaga yung

0: Edgar, sana. Tapos kapag, di ba, like, pag magbibigay ka na sa kanila, tapos kapag narinig mo na yung thank you nila, tapos kapag nakangiti na sila, parang mapapangiti ka na lang din kapag makita mo yung interaction na yun.
1: Sige naman po niyan. Para naman po sa sunod, para po sa mga bata, ano pong simple ways na kaya rin nilang gawin para makatulong sa iba?
0: Siguro, ayun, parang uulit lang din. Siguro for me talaga, kahit small act of kindness yan, or feeling mo na parang, baka hindi ito makatulong, sobrang little naman nito. I feel like just do it. Iba talaga yung feeling na, iba yung achievement din eh. Iba yung achievement and yung feeling kung nagawa mo na and nakita mo na yung saya ng community. So, ayun.
2: Okay, simple ways na pwedeng gawin ng mga bata siguro. Siyempre, mga bata pa lang naman sila, di ba? Tapos, hindi naman ibig sabihin na porque bata pa lang sila, hindi ibig sabihin na parang wala na sila nalalaman, ganyan. Kasi actually, willing to learn naman talaga yung mga bata, basta turuan mo lang sila. And then, kailangan... Nag-block na ako. And then, kapag iisipin nila na, kunwari walang kwenta yung ibibigay, yung itutulong nila, ganun, hindi dapat ganun. Kasi kapag nagbibigay ka, may kwenta yon. So, hindi mo pwedeng sabihin na wala lang yon. Kasi magkakaroon yun ng malaking impact talaga.
3: Sa tingin niyo po, bakit mahalaga ang volunteerism, lalo na po ngayon?
0: Ayun, for me, to share knowledge and to share joy. Siyempre, ngayon, especially sa panahon ngayon, parang ang daming

0: Pero nahihiya o natatakot magsimula?
1: Huwag kayong matakot. Just do it.
2: Huwag kayong mag-hesitate. Yeah. Kagaya nga nang sabi ko kanina, kung isipin nyo man na walang kwenta yan, kapag hindi mo pa ibibigay yan, walang kwenta talaga yan. Pero pag binigay mo na yan, saka lang yan magkakaroon ng kwenta. Kaya give.
1: And I guess human nature naman yung mag-appreciate. So any help, ma-appreciate yan ng tao.
3: Maraming salamat po. At syempre po, pinakahuling ko katanungan, paano po kaya natin mahihikayat ang mas maraming estudyante o mas maraming tao na mag-volunteer?
2: Kung kaya,

0: Mga ganda at masasayang sagot po ninyo.
1: Thank you.
2: Thank you.
3: Hello po, ako si Charmaine Skychua.
4: Hi, I am Samantha Lorraine O. Parillo.
3: And we are from
4: University of the Philippines, Diliman. So, yung ginawa po namin ngayong araw is nagkaroon po kami ng community engagement sa mga bata po dito sa Better World Smoky Mountain. And yung mga activities po na ginawa namin is meron po sa program namin na nag-start po muna kami sa mga pag-games. Actually, dalawang games po, ganyan. First game is Bring Me. Tapos ang second game,
3: Nag-trip to Jerusalem.
4: Ayun, tapos nag-trip to Jerusalem din kami. Then after that, nagkaroon po kami ng aerobic dance, which is, I feel like super na-enjoy naman ng mga bata na gawin. And parang nakailang sayo rin ba yun? Tatlo?
3: More than
4: 3. And then, after po nun, parang binigyan po muna namin ng time na magpahinga yung mga bata. And then, nung medyo nagkaroon, bumalik na po yung energy nila galing po sa kakasayaw, parang nagpa-games ulit. Nagpa-games ulit po kami para magkaroon ulit ng interaction with us. And then, binigyan din po namin ng mga prizes yung mga nanalo. Then after po nun, sayaw po ulit. Actually, yun po kasi talaga yung pinaka-highlight po ng volunteer, ng pagbo-volunteer namin is yung sa aerobic dance po talaga. And then after po nilang sumayaw, dahil nga po aerobic dance po yung tinuro namin sa'yo sa kanila, parang medyo nakakahingal nga po siya. So after nung marami nakakahingal na sayaw, yung last po ng sayaw namin is for cool down na. So parang mild na lang po yung mga steppings doon. Kaya hindi na po kailangan na mag-insert pa ng sobrang-sobrang energy yung mga kids. Then after nun nila,

0: Tama. Oo, matanda. Okay, statement number four. Pagmamahal ang tunay na diwa ng Pasko. Pa or wak? Okay, fact na fact, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa gift at pagkain. Ito ay panahon ng pagbabahagi, pagmamalasakit, pagkapatawad at pagbibigay sa nangangailangan. Kaya nga po yung volunteerism ngayong Pasko ay isang paraan para ipadama ang totoong diwa nito. Okay, kasi po kapag nagbigay ka mula sa puso, parang kumikislap yung mundo sa kabutihan. Okay? Sige, number four. Statement number five na po pala tayo. Statement number five. Ang Pasko ay magandang panahon para mag-volunteer. Pa? Or wak? Okay, wak. Pasko ay sa Pasko po, mas marami yung nangangailangan at mas maraming puso ang nagbubukas para tumulong. Kaya perfect po na panahon para gumawa ng kabutihan ito. Pero mga kaaha, walang pinipiling oras yung pagtulong. Kung gusto mo kong tumulong at magpasaya ng iba, gawin mo ito kahit walang espesyal na okasyon. Okay? Yan mga kaaha, ang gagaling nyo. Sana sa larong ito ay naintindihan nyo na ang volunteerism ay pusong nagbibigay at pusong nagmamahal. Kasi tandaan po natin, hindi kailangang perfect, hindi kailangang malaki. Basta tumutulong ka, nakakapagpasaya ka, isa kang bayani ng kabutihan.
1: Balitang Bata!
0: Okay, so tayo mga kaaha ay nasa next segment na at tinatawag nating Paskong May Puso Bitly Challenge. Mga kaaha, narito ang ating challenge ngayong linggo. Ang challenge ko sa inyo ay gumawa ka ng isang maliit na kabutihan para sa iyong komunidad. Lalo na ngayong papalapit na ang Pasko. Okay? Kasi alam nyo ba mga kaaha, maaari kayo maging volunteers. Hindi lang ito para sa matanda. Katulad nga sabi ko kanina, di ba? Sa ating fact or walk na laro.

13! Ang dami, no? Ako ang pinaka-bunso. Sandosena ang kuya ko. Iba-iba ang itsura, iba-iba ang forma. May bilugan, may malapad, meron ding higante sa tangkad. May pormang artista, may pormang henyo, at yung isa na may tinutokso naming isda. Ang laki kasi ng mata niya. Pero kahit na iba-iba ang kanilang hugis at itsura, iisa lang ang tawag ko sa kanila. Kuya. Sandosenang ngiti ang bumabati sa akin tuwing umaga. Sandosenang kalaro ko ng taguan sa plaza. Sandosenang chilelas ang lumilipad sa tumbang preso. Sandosenang nakabantay sa patintero. Noong ako'y nagutom, sandosenang kalawit ang pumitas ng mangga sa kapitbahay. Sandosena rin ang nagtakbuhan nang mahuli kami ng inasong bantay. Sandosena ang katulong ko sa pagwawalis ng kalat. Sandosenang teacher ang nagtuturo sa aking magbasa at magsulat. Sandosenang doktor din ang gumagamot kapag ako ay may lagnat. Sa harap ng TV, sandosenang ha ha ha ha ha at hihihihi ang maririnig mo. Sandosena ang kumakanta kasabay ng radyo. Pero wala namang tumatama sa tono. Sa bawat problema ko, may sandosenang solusyon at payo. Pag malungkot naman, may sandosenang masasayang kwento. Ako na talaga ang pinakaswerte sa buong mundo. Laking gulat ko nang isang araw, lumapit sa akin ang pinakamatanda kong kuya. Noy, aalis na ako sa Makalawa. Ang bungad niya. Magkabait ka. Huwag mong pahirapan ang mga kuya mo, ha? Saan ka pupunta, kuya? Kailangan ko nang umalis ng bahay. Nasa tamang gulang na ako at kaya ko nang mag-isa. Hindi ako makapaniwala. Bakit kailangan umalis ni kuya? Ganyan talaga, iho, ang paliwanag ni tatay. Pag nasa wastong edad na'y, kailangan umalis na rito. Hindi ka naman titira ng habang buhay rito at sa bahay kalinga, di ba? Oo nga pala. Hindi ko nasabi sa'yo. Sa bahay kalinga kami lahat nakatira. Dito, napupunta ang mga batang alila, ulila, na kagaya ko. Wala nang magulang o kamag-anak na makakapag-alaga. Dito kami dinadala upang sakalye ay hindi magpagala-gala. Swerte nga namin at nandito si tatay. Siya ang aming kinikilalang ama. Siya at ang aking sandosenang kuya ang nakagisnan kong pamilya. Darating ang araw, sabi ni tatay, na may iba pang mga bata na mapupunta rito. Mga bagong kapatid ko. Mas bata nga lang sila sa akin. At sila na ang magiging bunso. Iba-iba ang kanilang itsura. Iba-iba ang kanilang forma. Bugtong ni tatay. Pero lahat sila ay tatawagin kang kuya. Nagkumpul-kumpul kami sa labas ng bahay para magpaalam sa aming panganay.

Sandosenang kamay ang sabay-sabay na kumakaway. Sandosenang ingat ka! Bye-bye! Sandosenang retrato ang aming pabaon. Kasama ang sandosenang mangga sa loob ng karton. Siguradong hindi kami makakalimutan ni Kuya. Lalo na ang magagandang alaala na hihigit pa sa San Lucena. At doon nagtatapos ang kwento.

0: tulong sa ating komunidad. Kahit simpleng pagbibigay ng roans, food supplies, or pagkain, at kahit mga simpleng ngiti at tulong sa kapwa, ay may malaking epekto na sa mga bata at pamilya. At tandaan, bawat batang tumutulong pwede rin maging volunteer at bayani ng kabutihan. At sa ating weekly challenge, naalala natin na kahit maliit na kabutihan, pag-share ng pagkain, pagtulong sa kapatid, o paggawa ng sulat para sa kaibigan ay mahalaga at may impact. So habang iniisip niyo po yung ating babaong tanong, alalahanin natin na yung ating tanong na kung bibigyan ka ng pagkakataong tumulong, sino ang una mong tutulungan at bakit? So pwede niyo po yan i-share sa ating comment section at babasahin natin sa ating next episode. Okay? Kaya mga ka-aha, ang tunay na kabutihan ay nagsisimula sa puso. Hindi kailangang malaki o mamahalin yung ibibigay natin. Ang mahalaga po, taos puso at mula sa puso ang ating tulong. Basta tumutulong ka at nagpapasaya sa iba, isa ka ng bayani ng kabutihan. At syempre, samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado dito sa Balitang Bata. Maraming salamat po sa mga mauhusay na tao mula sa DZRJ 810 AM, AHA Learning Center, San Miguel Foundation at ninya-ninya sa pagbibigay po ng espasyo at patuloy na pagsuporta sa mga kabataan at komunidad. At syempre sa ating mga listeners and viewers, salamat din po sa walang sawang pakikinig, pakikiisa at pagkatuto tuwing sabi. Patuloy po tayo maging mabuting kaibigan, mabuting kaklase, mabuting kasapin ng ating komunidad. At huwag pong kakalimutan gumawa ng kabutihan kahit maliit at lagi po magpasaya ng iba. Kasi po, sabi nga po ng ating topic ngayon, small acts, big impact. Kahit gaano pa yan kaliit na pagtulong, meron po siyang malaking epekto sa isang tao na inyong tinulungan. Yes. Sige po mga kaha, lagi po natin tandaan, tayo ang magbabagong ating hinihintay. Yes. See you po ulit sa ating next episode, next Saturday. Okay? Paala!
1: Balitang Bata!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ at 10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ at 10 a.m. Radio Bandido.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
2: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
0: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga isyu na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Nagtanghalata yung holiday pagkaliwa mo sa EDSA from Cubao, Abo, ang alwan ng daloy ng tropiko. Anyway, yung ating mga workers naman talaga deserve to rest, to put their bodies for recharge or work for home. Work for your home, ha? Sana all, sabi ni Ariel dito. Oh, pero alam mo na, ang rule of thumb pag nasa media tayo, aba, kung wala naman talagang force majeure, na ang force majeure sa amin yung pagkakasakit. Pero kapag wala, halimbawa, bagyo, ano, nandyan tayo, andito tayo. Holiday, andito tayo, mga ka-RJ Patrol. Yun ang public service, news, current affairs, news and information. Very high level of public service po ito. So, happy Edil Adha Mubarak. Pag ganito daw pala ay katapusan ng Hajj, yung pilgrimage dyan sa Mecca, Saudi Arabia, Hajj, H-A-J-J, Hajj. Yan po yun, yung pilgrimage na ginagawa ng ating mga kapatid na Muslim. Talagang kanilang pinagsisikapan na sa buong lifetime nila dito sa mundo, makapag-hajj man lang sila kahit minsan sa kanilang buhay. Pero minsan, may mga iba dyan, pabalik-balik doon, maraming yun lang. Yun, nabanggit natin yung walkout kahapon. Oh, ayaw pumayag ni na Erwin Tulfo, Mig Subiri, bakit daw mo? Eh, sabi ni Senate President Cayetano, May 11 pa yan, may mga proposition na ganun ang gagawin. Eh, ayaw daw nila. Kasi parang, sabi ni Erwin Tulfo, na parang gusto niyong gawa ng paraan para manatili yung majority. Para pag umaten ng sa teleconference yung mga nakakulong, sabi niyo, di ba may balita na this weekend makukulong may tatlong senador? Yun ang sabi niya. O, pang-apat pa si Bongo papuntang The Hague. Marcoleta pa. O, di ba? So, may gusto siyang patutsadahan doon. Pero sabi ni Senate President Cayetano, hindi sa ganong plenaryo sa sesyon magsasalita ng ganoon. Kasi lahat naman ng tinatalakay sa sesyon ng Senado are in good faith. So, dapat magkaroon mala ng respeto sa kapwa senador. Di ba, sabi ni Senate President Cayetano, paano ikaw, sabi niya kay Erwin Tulfo, di ba natatakot ka rin na i-convene ka agad ng Senate Blue Ribbon Committee at mababanggit ka doon? Anong banggit para kay Erwin Tulfo? Yung maleta. Yung salasalapi. Malalaking halaga ng salapi. Nandoon sa maleta. So, kanya-kanyang ano. Tapos walk out. Ang ganda ng ano. Parang graduation march. Kikita mo sa hallway palabas. Ba kompleto yung may, si ano lang naiwan eh. Yung leader nila, si Senate President Tito Soto. Kaya nagpaiwan pala, gusto niyang mag-declare, mag-motion na dapat wala ng quorum, yung session dapat i-adjourn. So, nangyari nga po. I-adjourn. Pero kung babalikan natin, nag-research po tayo sa kasaysayan ng Senado, mismong si Senate President Frank Drilon nagsabi na there was a time the Senate issued a resolution allowing a senator who has been under restrictive custody, nakakulong, para mag-participate sa sesyon via teleconference. Si Laila De Lima, binasa ko po yung ano, yung resolution. Inalaw nga. Eh bakit ngayon? Eh ginagawang issue ng minority yun. Na huwag. Kasi

0: itong panahon na itong araw na ito na makadiriwang ng Eid al-Adha. Mm. Kaya ito ay aming sineselebrate at lahat ito sama-sama, lahat ay nagbibigay. Mataas ang spiritual significance nito kasi ito yung nagpapaalala kay Prophet Ibrahim. Prophet Ibrahim si Abraham, yung kanyang anak ay ipinang-offer sa kanya. No? Mm. Wala siyang hesitation. Wala siyang hesitation, sabi niya.
1: Yes. So...
0: Lagi, unang anak ko ay i-offer po. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero actually, yun yung pagtumok lamang. Hindi naman natuloy yung pagkitil ng buhay ng kanyang anak. At yan ang pinakamataas na pagsubok na atin. Marami sa atin, ha? Na, laging nasusubukan, laging sinasabi, parang di ko kakayanin ng problema.
1: Mm-hmm.
0: Mas matataas, malalaking problema pa po yung pagsubok na iginagawad sa mga matataas na level na pinili ng ating Subhanahu wa Ta'ala, yung mga tinatawag nating propeta. Si Prophet Isa, si Jesus po, ay kinikilala namin na pinakamataas na propeta, Messiah. At kami po ay nasasaksan pagka sinasabi sa iyong magbubuwis ng buhay para sa sangkatauhan. Hindi po kailangang ibuwis ang buhay ng walang kasalanan ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Dapat po kasi may kasalanan, siya ang magdudusa. At ilang pang sinasabi po rin ng sila, yan naman po ay nagsisi naman po yung dalawang unang tao. At ang sabi nga, parusa dyan sa babae, maghihirap sa panganganak. No? Sa lalaki naman, talagang papawis lang ka, magpapakahirap ka para ka magtrabaho. Yun ang sinabi ng parusa. No? Pero dahil nagkaroon ng human sacrifice, nagsakripita naman. No? So hindi siya pagpapatawad, siya ay bayad. Kaya nga, payment of blood of human sacrifice.

0: hindi siya 2-in-1, hindi 4-in-1. At ang ating lumikha ay walang kapari, no?
1: Mm-hmm.
0: Wala siyang kapari.
1: Mm-hmm.
0: Wala niya kung lahu kupuan ahad. Ibig sabihin, wala siyang kapari, wala siyang kamukha. Hindi siya tao, wala siyang kasawa, wala siyang anak, no?
1: Mm-hmm.
0: Walang milid, hindi siya pinakanak, hindi din siya nagkaroon ng anak. No, yun po yung mabigat na sinusunda ng aming paniniwala.
1: Mm-hmm. Yan
0: ang isang Islam.
1: Mm-hmm.
0: No, naniniwala kami na iisa lang ang ating Diyos. At yun po, lahat po ay pinasasalamatan po natin lahat ng mga bagay ng mga taong tumulong sa atin, na tayo din po bilang isang mga tagasunod ng ating nag-iisang Diyos. Kaya tayo po ay dapat ay magbibigay din ng karapatang zakat, no?
1: Oo.
0: Ng tulong. Yun po ang ating ginagawang pag-rescue idol. Ayan po ay mabigat na alituntunin natin sa atarot na yan po ay hindi lamang pagtulong sa na physical, na material. Yan po ay pagtulong kasamang sa intim na pag-aalay sa ating lumikha.

0: ebidensya na na wala nang buhay ang mga tao diyan, patay na. Wala ka nang kumbaga, wala ka nang pag-asa. Tinanggal mo na 'yung pag-asa mo na meron pang buhay. Kaya diniklara mo ano na tawag dito retrieval operation. Pero sa atin na tayo naniniwala na na Diyos lamang makapagsasabi kung sino pang buhay diyan. Pero lagi nga natin sinasabi na para maiwasan yung ganyang aksidente, eh, umpisa natin sa mga safety training natin. Ano? Yan naman yung nasa ating Republika 10058 na yung ating tinatawag na safety at workplace. Alam mo, napakalaki ng sasabuti ng safety engineer dyan kung bakit na pinatulog yung mga...
1: doon sa nag-collapse, ano?
0: Bakit siya pinatulog doon, wala namang trabaho, doon na hinayaan niyang matulog. Napaka-unsafe na patulugin mo ang mga taong nagtatrabaho na sa isang ginagawang gusali. Kaya mananagot dyan yung safety engineer at saka syempre dapat may mga safety officer dyan. Yung sa ating foundation, marami siyang katerba yung ating occupational safety and health practitioner na accredited ng DOLE, ng OSH. Kasi nga, ang ating focus dito, Idol, walang madisplasya. Lahat ay
1: madisplasya.
0: Ang araw-araw natin ginagawa sa trabaho natin, no, madisplasya. Yan yung mga pumapaloob dun sa pagdiriwang din itong ad hoc. Kasi nga, ito yung pag-offer mo ng pillars na once in your lifetime ay pupunta ka sa pilgrimage sa Hajj, no? After ng Hajj, ay i-celebrate na yung Idil Adha.
1: Oo.
0: At napakarami mo ngayon, kung makikita mo sa mga pictures, ano, parang buhangin sa dami. Ang umatay ngayon, ngayong Hajj na to, napakarami po. Yung mga nabiktima pa nga, na iskam pa nga, na pinapunta ng Maynila at kasama daw, yung pala, eh, kinuha lang ang pera. No? Alam mo, ginawa ng Saudi government, binayaran lahat nila. Lahat po nung
1: galing, nabiktima
0: ng iskam nga, nakapunta po sa Saudi at nakapag-Hajj.
1: Ikaw ba, so, Idol, Chairman, ikaw ba yung nakapag-pilgrimage na sa nakapag-Hajj?
0: Yes, tapos na po tayo, alhamdulillah, nakapag-Hajj na po tayo at dalawang umrah. No, yung umbra po ay yan po ay parang Hajj din pero hindi pa po celebration ng Hajj. Nagpumunta ka na doon sa Mecca at ikaw ay nagtawaf ka na, no? Umikot ka na doon sa Kaaba. So yan po yung umra. Pero yung pong Hajj ay talagang dapat po isasama ng Hajj. Inshallah si Muhammad sana ay makarating na doon at magawa niya na yung isang pillar ng kanyang faith, ng kanyang paniniwala kay Allah.
1: Oo nga.
0: Ako ay nakausap ko rin siya, so nananangin ako na makarating.
1: Chairman, Chairman, sa buong lifetime ba ng isang believer ng Islam ay ilang Hajj ba dapat?
0: Isa lang. That's enough. Basta makapunta ka lang isang beses. Pero kung kakayanin mo, kasi medyo magastos yan, Idol, eh. Kung kakayanin mo namang pabalik-balik doon, wala namang limit ko yan. Ano?
1: Oo, parang may narinig akong may mga pabalik-balik doon dahil magkano ba inaabot yung gastos doon?
0: Sa ngayon, siguro mga 300,000.
1: Nako.
0: Kaya medyo mabigat din po yan. Kaya ang ginagawa naman ng iba na may mga kakayanan, ano, meron silang enough wealth, meron silang pera, no? Yung mga hindi kayang makarating doon dahil kapos, ay doble po ang blessing pagka ganun.
1: Paano?
0: Dinastusan mo yung isang tao na mahirap para makapag-hajj. Eh kahit hindi ka makapag-hajj, ay hajjita na rin. Kasi yung sarili mong kakayanin mo, yung treasure mo, ay inopen mo sa kanya. At siya ang pinakamalaki.
1: So sponsor?
0: Pagdadasal ka niya.
1: May kapag may nag-sponsor, yun napakadakilang puso yun.
0: Opo, mas mabigat pa yun sa mga nag-hajj. Kasi imaginein mo, yung mga taong yan, gustong gusto, pero hindi nila kaya. Ano? Yung mga unang panahon, no? Yung mga ano natin, yung mga sports enthusiasts natin, yung mga nasa government na lumalaban sa palaro, sa Olympic, ano? Yan po tinapadala ng barko papunta ng Saudi, yung mga Muslim dyan, tinapadala. No, yung mga swimmer na galing hulo, tinapadala po sa dyan. Kaya lang, dalawang buwan.

0: ng biyahe sa barko eh. So medyo
1: dalawang buwan.
0: O kasi hindi naman kasi katulad ngayon na may mga eroplano na no, mga 1940s hanggang 60s. Medyo very rare yung sumasakay ng eroplano. Pero napakaswerte ko ng ating mga Pilipinong nandun na nagtatrabaho, no? Imagine mo araw-araw nakasaharap mo lang yung Mecca, araw-araw ka nagdadasal doon. Mapapansin niyo po, pagka kami ay nag-sasala o nagdadasal, meron kaming sujara, yung carpet, at nakatulipok po yan doon sa Mecca. Hindi po namin sinasamba ang Mecca o yung Blackstone na yan.

0: nabubuo ang isang bata.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Simula sa similya hanggang maging mag-develop na, naipaliwanag po yan detalyado 1,400 years ago. Napaliwanag na po yan. Kasi lang po naman na-discover at nagkaroon tayo ng mga camera nakakakita dyan sa ano na yan. So yan po yung mga milagro na nasa loob po, mga kalob. Ang Quran po ang pinakahuling revelation ng ating Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mm-hmm.
0: At ang pinakahuling mensahero po ay si Muhammad. Alam. Pinakahuling mensahero, pinakahuling propeta para sa sangkatauhan, no? Yung dumating, lahat po kasi noon ay marami pong propeta kung saan-saan, diba? At yung panahon po ni Prophet Isa, ni Jesus, tatlong taon po siyang naging nagkaroon ng mga revelation, pag-aaral at yung mga ibang nagpalipas-lipas na yung balita na yung tatlong taon niyang pagpangangalap ng mga ay ang focus po niya ay talagang sambahin natin ang isang Diyos. So, wala po talagang. Kahit po yung mga lumang propeta, yung mga matatandang propeta na Prophet Abraham, hindi po yan sumasamba sa tatlo.
1: Mm-hmm.
0: Isa lang po sinasamba niya. Yung pong ating Trinity, wala po sa Bible din. Man.
1: Mm-hmm.
0: At yan po, you know, yan po ay nangyari noong 4th century, yung Council of Nicaea. Marami pong mga forefathers natin, mga pares na nag-usap at nag-deklara, nagawin natin tatlo ang Diyos. So yan po ay 4th century.
1: Mm.
0: Ito pong kagandahan naman sa ating Quran ay meron po itong established na kopya, no? At nandun po sa London ang kopya niyan, i-authenticate po. Kahit po magkamali kayo dyan sa pag-author ng Quran, meron pong sisita sa inyong likod. Bakit po? Kasi mahigit 500,000 ang nakamemorize po niyan from 6 years old pataas. Na-memorize po yan. Kaya hindi ka pwede magkamali dyan, hindi ka pwede mag-insert ng anumang word. Kasi po, mawawala na, the entire Quran, mawawala po sa tono. Kasi yan po, you know, author. Lalo pag Ramadan po yan, ay binabasa ng cover to cover. No? At mga 26 years old na mga bata, nakamemorize na po yan. Ang sabi po ni Allah, ay ang Quran na po ay ginawa niya, i-memorize para po hindi magkaroon ng alteration o pagbabago. Siyempre po tinatranslate yan kasi Arabic po yan eh. So pag tinranslate po yan sa Urdu, sa Spanish, sa Pilipino, Tagalog, siyempre po, kailangan, ang maganda naman, mababalikan ng original language. Ang language po nun ni Prophet Isa, ni Jesus, may idea ka ba, idol ko, anong lingwahe nang ginagamit?
1: All right.
0: Ni Prophet Jesus.
1: Anyway.
0: Ang sabi niya, Greek daw, no? Hebrew, Greek. Pero ang totoo, Aramaic, kung makakakuha ka ng Bible na sinulat sa Aramaic, mas kapanipaniwala yun. Kasi yun ang kanyang lingwahe, diba? Ang problema, walang na-preserve na mga copy.
1: Chairman, ngayong araw ba fasting kayo?
0: Ano yun?
1: Fasting ba kayo ngayong araw na ito? Nag-declare ba kayo ng fasting?
0: Yes. Yes, simula kahapon hanggang ngayon fasting.
1: Oh, so dalawang araw pagkatapos ng ending ng Hajj pilgrimage.
0: Dahil sa yung sineselebrate natin yung Festival of Sacrifice. Siyempre yung, actually kung proposal, ano, kung tingnan mo sa scientific explanation, yung pagpapasting po ay nakakabuti sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi na-activate ng mga ating organs yung kanilang function, walang nakakaabala sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: At marami pong nagpapasting talaga. May isang pamamaraan yan para i-maintain yung ating kalusugan, ano. Pero siyempre, sa tamang pamamaraan at saka yung pag-break mo ng fasting, dapat dahan-dahan po yan. hindi binibigla. Pagka nagbe-break ka,

0: Dahan-dahan ang kain mo. Siguro, unahin mo yogurt, sa konti-konti. No, meron kang, alam mo yung date, ay doon, di ba? Ay, talagang isa, dalawang date. Tapos,
1: All right. So, maraming salamat sa pag-share mo sa inyong ano ating
0: thank you so much. Alhamdulillah.
1: Para pa magbalik Islam ha. Maraming salamat Chairman Jerry sa iyong oras.
0: Thank you so much.
1: Thank you. Chairman Jerry Carwal Saruf Search and Rescue Unit Foundation, isang kapatid na balik Islam. Break tayo. Oras, impunto alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: RJ Patrol.
2: Alas 11:06 na po ng tanghali dito sa ating Wednesday holiday episode ng RJ Patrol. Shout out tayo, andyan si Bing Habadan, oh, si Bing. Kumusta ka na, Bing? Thank you for watching, Nanay Lina. Your support to RJ Patrol is very important po. Napakalaga po niyan. Maraming salamat po sa pagpanunood, pagsuporta sa RJ Patrol. Andyan si Titus Almonte, si Ate Bing dyan sa Davao, ang ating Zumba Queen, si Febe Iglesias Bermejo. Thank you for your support. Let us enjoy the holiday, mga kasama. Anyway, my report. 42 bagong NUP sa Police Regional Office Calabarzon nanumpa sa tungkulin. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Pinangunahan ni Police Brigadier General Hansel Marantan, Regional Director ng Police Regional Office Calabarzon, ang oath-taking ceremony para sa mga newly promoted, re-employed at appointed non-uniformed personnel o NUP sa Camp Brigadier General Vicente Lim sa Calamba City, Laguna. Kabuang 42 personnel ang formal na nanumpa sa tungkulin na kinabibilangan ng 7 newly promoted personnel, 3 re-employed personnel at 32 newly appointed NUPs. Ayon kay Regional Director Marantan, mahalagang hakbang ito sa pagpapalakas ng administrative workforce ng organisasyon sa pamamagitan ng pagkuha at muling pag-empleyo ng mga kwalipikadong tauhan. Binigyang din sa seremonya ang patuloy na pagsusulong ng Philippine National Police sa maayos na pamamahala ng human resources, alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Police General Jose Milencio Nartatis Jr. Kasabay nito, kinilala rin ang dedikasyon, sipag at mahusay na paglilingkod ng mga personel na nabigyan ng promosyon bilang bahagi ng pagpapataas ng moral at kapakanan ng mga tauhan ng organisasyon. Nagpahayag pa rin si Police Brigadier General Maranta ng suporta at hamon sa mga bagong opisyal at empleyado na panatilihin ang integridad, disiplina at profesionalismo sa kanilang paglilingkod sa bayan. Romel Madrigal sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Romel Madrigal. Isa pang report, anti-fake news bill aprobado sa second reading sa Kamara. Report ng DZRJ reporter Jong Malapas. Jong.
4: Duyang inaprobahan na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang Digital Media Anti-False Information Act na magpapataw na mabigat na parusa laban sa sino mang mapapatunayang sadyang nagpapakalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng pinsala sa publiko at banta sa pambansang seguridad. Sa ilalim ng House Bill Number 9465, maaaring makulong ng 6 to 12 taon at pagmultahin ng mula 500,000 pesos hanggang 2 million pesos sa mga lalabag sa batas. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, hindi layunin ang panukala na patahimikin ang kritisismo kundi papanagutin ang mga sadyang nanglilinlang gamit ang fake news at disinformation. Pinasalamatan din ni Marcos si Speaker Bocchetti sa suporta nito sa pagpasa ng panukala. Samantala, sinabi naman ni Cagayan de Oro Representative Jordan Suan, sponsor ng panukala, na puprotektahan pa rin ng batas ang freedom of expression, political opinions, satire, media reporting, academic discussion at iba pang lehitimong pahayag. Sa klawrin ng panukala ang troll farms, fake accounts, boot networks at AI-generated fake videos, audio at larawan na ginagamit upang manliglang at magasik ng kaguluhan, kabilang din sa mga obligasyon ng malalaking online platforms, ang pagtatayo ng legal office sa Pilipinas, transparency report, at mas mahigpit na monitoring laban sa mapanlinglang na content online. Ako si Jong Malapas para sa TGRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jong Malapas. This is a report mula sa Senado. Senator Bato de la Rosa, nahalal na chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Kahit nagtatago, nahalal pa rin ng majority block sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pinangalanan naman sina Senator Christopher Bongo, Senator Jingo Estrada at Senator Rodante Marcoleta bilang vice chairman ng naturang komite, habang miyembro naman sina Senator Robin Padilla at Senadora Amy Marcos. Sa Committee on Basic Education, nahalal bilang chairperson sina Senadora Lauren Legarda. Hinalal bilang vice chairman naman si Senador Robin Padilla, habang miyembro sina Senador Christopher Bongo, Senador Jingo Estrada, Senadora Pia Cayetano, Senador Mark Villar, Senadora Amy Marcos, Senador Joel Villameba at Senador Rodante Marcoleta. Tinukoy na rin ng mga miyembro ng Senate Committee on Culture na sina Padilla, Senador Pia Cayetano, Senador Joel Villameba, Senador Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Sa Committee on Higher Education naman, nahalal bilang vice chairperson sina Senadora Lauren Legarda at ang mga miyembro ay sina Senadora Pia Cayetano, Senador Christopher Bongo, Senador Robin Padilla at Senador Mark Villar. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ay, di na nahalata niyo ba? Puro nasa majority yung mga nahalal dyan. Anyway, magabang pa tayo mga ka-RJ Patrol. Baka mamaya ay may mga maglalabas pa dyan ng mga ano. Maglalabas pa dyan ng mga bago pang mga committees dyan sa Senado. Dangerous drugs, kung inyong maaalala, nakaabang tayo dun sa parusang death penalty na authored ni Senator Bato de la Rosa. Bakit hindi kaya maipasa-pasa yun? Nakafocus lang sa dangerous drugs, sa shabu, o anumang illegal drugs. Dapat siguro talaga, tanging ang Pilipinas lang ang bansa sa buong Asia na hindi nagpapatupad ng death penalty kaugnay sa yun, salot ng lipunan, pagtutulak at trafficking ng illegal na droga.

0: Isa pang report. Fake news at chacha, pinakamalaking banta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Report ng DZRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
1: Kuya Angel, good morning. Nagbabala ang Office of the House Prosecution Team na ang fake news, mga muling isinisimping kontrobersya at usaping charter change ang posibleng makagambala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo, ito ang maaaring magpahina sa focus ng publiko sa mga aktual na reklamo at ebidensya laban sa Vice Presidente. Giit ni Garin, mahalagang manatiling nakatuon ang pagdinig sa mga nakasaad sa Article of Impeachment gaya ng mga irregularidad sa pondo at iba pang aligasyon. Paliwanag pa niya, hindi dapat ilihis ng mga isyong pampolitika ang usapan dahil nakasalalay dito ang kredibilidad ng proseso. Dagdag pa ni Garin, patuloy pa rin nilang tututukan ang iba pang tungkulin ng Kongreso gaya ng mataas na presyo ng kuryente, gasolina at pagkain habang sinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din niya na ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang pagkalat ng disinformation na maaaring maka-impluwensa sa opinyon ng taong bayan. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Manlapas. Oh, tinitingnan ko yung mga nag-walkout na minority bloc dyan sa Senado. Grabe, oh. Sa Netflix daw po, episode. Yung walkout, daming nakaubos ng popcorn sa panonood. Relax, relax muna. Holiday ngayon. Yung ating pala mga kapatid na Muslim, extended yung fasting, sabi ni Chairman Jerry Carwal. Dalawang araw pala after the Hajj pilgrimage. Ito yung Edil Adha. Eid Mubarak. Yung walkout, tinitingnan ko mga pictures eh. Andyan si Senator Win Gatsalian, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Mig Zubiri. Tindi ah. Tindi ng mga walkout na yan ah. Walkout scenario na yan ah. Well anyway, parang ano, parang graduation ho. Ganon. Ganon lang. Ganon lang talaga. Hindi natin masabi. Ayaw naman natin mag-komentaryo at maging conclusive kung bakit nila ginawa yon. Dahil maring may sarili silang ano. Interest. May mga sigawan ba? Medyo matataas lang boses, ano po? Oo. Ito parang kaipokrituhan talaga eh. Oo. Maituturing nga ba natin talagang kaipokrituhan itong ginawa ng Senate Minority Bloc? Oo. Kasi po, nabanggit natin, nagkaroon ng Senate resolution at ito'y pinanukala nila dating Senate President Franklin Drilon, Risa Ontiveros, pa noon, Kiko Pangilinan, Lacson, napayagan mag-participate si Nooy Senator Laila De Lima via teleconferencing o video conferencing, pero walang nag-walk out. Ngayon, masama na. Masama na ba na ipanukala? Oo. Panukala lang naman na ang ibig sabihin ay proposal o suggestion na kailangang aprubahan ng nakakaraming senador. Maraming pangyayari kung noon hindi lumusot, pwedeng subukan ngayon. Pero kung ayaw, di okay, di ba? Pero wag na maging ipokrito. Anong say ng ating mga ka-RJ Patrol? Minamadali daw, sabi ni Mig Zubiri, pati na ni Erwin Tulfo. Oh, at mataas na yung boses ni Erwin Tulfo doon. So, medyo nasagot siya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Totoo nga naman. Senate President Peter Cayetano kinall out din si Senator Francis Pangilinan. yung May 26 kahapon, eh medyo pataas-taas din ang boses ni Kiko Pangilinan. Sinabi ni SP Cayetano kay Pangilinan na umaasa siya na si Pangilinan learned his lesson as he had already apologized to Senator Robin Padilla for also allegedly shouting at Robin Padilla. Ano ba talaga yung dahilan sa likod ng mga ano tawag ninyo diyan? Panggagalaiti, di ba? Si Attorney Rowena Guanzon, no? Itong critic ng administrasyon, dating COMELEC commissioner, ay pinuno rin ng pagkontra ni Senator Erwin Tulfo sa pagbabago ng Senate rules. Sa post ni Attorney Guanzon, inalala niya na ang isa sa mga sikat na linya ni Tulfo kung saan ay nagsalita ito noon tungkol sa pagbaloktot ng batas para sa ikatutuwa ng taong bayan, ay nagtataka si Attorney Guanzon kung bakit hindi na matanggap ni Erwin Tulfo, Senator Tulfo, ang nasabing pag-amyenda. Na magbibigay permiso sa mga senador na makasama sa plenaryo sa pamamagitan ng internet teleconferencing. Do not, sabi ni Attorney Guanzon, do not bend the law. Pero do not bend the rules, sabi ni Tulfo, pero pwede pala bend the law.

0: dami, dami, dami tayo itong pag-uusapan na issues, ano, nagkakakontrahan, ano po. Eh, may mga panukala pa na dapat daw ma-impeach sa kanilang posisyon si na former Senate President Tito Soto at Ping Lacson dahil sa paglustay at panunuhol. Allegedly, si Senator Marcoleta susunod na target na papatahimikin umano, tumitindi ang tensyon at mga tanong doon sa loob ng Senado. Umiinit at kumakalat ang matinding kontrobersiya at mga seryosong tanong sa buong bansa habang nakatuon ang mata ng publiko at mga tagamasid kina Senator Panpilo Ping Lacson at dating Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon sa marami at ilang pangkat ng mga nagmamasid, dapat umanong isulong ang pag-akusa at impeachment laban sa dalawang veteranong mambabatas dahil sa parahatang na paglustay sa kaba ng bayan, panunuhol na bumabalot sa kanilang dalawa. Lumabas din at lumalakas ang haka-haka at babala na si Senator Marcoleta naman ang tinuturing at nakatakda bilang susunod na makakasuhan. Isa pa report, Senator Jinggo Estrada, tinawag na offensive ang tanong ni Senator Erwin Tulfo na minamadali ang pag-amyenda sa rules ng Senado dahil may makukulong na senador. Report na DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Sinabi ni Senator Jinggo Estrada na ang called for at offensive ang tanong ni Senator Erwin Tulfo kung bakit minamadali ang pagbabago sa patakaran ng Senado upang payagan ang online participation ng mga senador na hindi makakapunta sa Senado. Tanong ni Tulfo na kung bukod kay Senator Ronald Bato de la Rosa, minamadali ba ang pag-amyenda sa rules dahil may mga kasamaan pa silang posibleng makulong sa mga susunod na araw? Inaministrada na na-open siya sa pahayag ni Tulfo. Kasabay ng tanong kung may contact ba ito sa korte at sigurado siyang makukulong na ba sila. Una rito, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na isasampa na ang kasong plunder laban kay Estrada sa Huwebes, habang hilog na rin ang kalintulad na kaso para kay Senador Joel Villabeba. Kagabi ay makikita rin sa sesyon ang pag-comfort ni Senador Robin Padilla kay Estrada nang gigil na gigil itong tumayo sa gitna ng pag-question ni Senador Erwin Tulfo.
2: Sigurado na ba siya? Sigurado ba siya? Mayroon ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. I don't know why he mentioned that. Hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion. Very offensive.
1: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Hala, mayroon namang magbabangayan dyan sa Senado. Ha? Panibago ito. Erwin Tulfo versus Jinggo Estrada. Hindi tayo magugulat dyan dahil may nakaraan ang Estrada at Tulfo. Na alitan, di po ba? Nabanggit ba natin na nung nasa ABS-CBN si Erwin Tulfo, Senator, ay tinanggal siya sa kanyang programa dahil very offensive daw po yung kanyang ginawang komentaryo laban sa mga Estrada. Nakaupo noon bilang presidente si dating President Erap. So, nabanggit na sa istorya, sa kasaysayan ng alitang yun, reporter noon si Erwin Tulfo ng ABS-CBN, nung mapadaan siya sa bloodletting activity doon sa Camp Aguinaldo, nagkaroon po ng bloodletting, yung pagdodonate ng dugo ng mga sundalo. At isa sa mga magdodonate ng dugo doon, yung anak mismo ng Presidente Erap, na siya may binigay na ranggong Captain Jude Estrada ng Philippine Air Force. Isa sa mga kapatid ni Jinggoy, younger brother. Eh, narinig, naulinigan yung salita ni Erwin Tulfo. Napalakas yata boses niya. Sabi niya, pwede ba tanggapin yung dugo ng isang drug addict? Yung pinatutungkulan niya, si Jude Estrada. So, tinaboy sila doon sa activity, pero kinabukasan, programa niya sa DCMM ni Erwin Tulfo. Binakbakan na yung mga Estrada. Siyempre, tumagang Malacanang sa management. Oh, medyo offensive naman. Ginamit pa yung station para gawing komentaryo yung pagpapaalis sa kanya sa isang activity sa Armed Forces of the Philippines. Ginamit yung ano, foul yun. Yung facilities ng network. Kaya yun. Naalis po siya dun sa programang yun. So, yan ang nakalipas ng dalawang apelyedong yan. Oo, mga dalawang apelyedong... Oh, thank you for watching, ha, Ate Bing. Parang lumista. Yung ano, luto. Oh, okay. Si Ate Bing, talagang ano, culinary expert din po yan, maliban sa Zumba Queen, ano? Galing niya magluto. Luto-luto muna. Dahil 11:28 na dapat bago mag alas 12. Kain na. Ano ba yung recipe ngayon for the day? Parang lomi daw, lomi. Oh, parang Batangas ba yan? Batangas sa style? Oo. May chicharon ba yan sa ibabaw, yung lomi mo? Ate Bing, masarap yung lomi. Masarap. Yan ang delicacy kapag umaakyat ako sa Batangas, Southern Philippines, Southern Luzon. Lomi. Nilagang baka. Pag Batangas. Mula pa dyan sa Tagaytay, paakyat na ng Nasugbo sa Tuy. Diyan sa may Lemery, sa Taal, Cuenca. Yan, bumibili tayo diyan ng bulalo. Lomi. Nakikita mo, bawat kanto may nakalagay Lomi, Batangas. Batangas, Lomi. Pero pagdating ko sa palengke, ang binibili ko po, yung sinaing na tulingan. Sinaing, na parang ginawang sardinas na yung tulingan. Makakain mo pati tinik. Tapos may suman sila at saka tsokolate. Yan ang delikasi ng Batangas. May mga kasamahan ako dito. Dumatayo pa dyan hanggang dyan sa may... Dyan lang sa Tanawan. May isa dyang farm. Dinadayo namin para lang kumain ng suman sa liya at tsokolate ng Batangas. Kung may kapeng barako, may tsokolate ng Batangas. Alright, break ulit tayo sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Oras, impunto alas 11:30 ng tanghali.

0: RJ Patro.
1: Alas 11.32 na po ng tanghali dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Nababanggit palagi si Senator Dante Marcoleta. Meron ba siyang hawak na daw po sa hukuman yung kanyang whole departure order? Hindi siya pwedeng mag-abroad? Aba, bakit? Yung bang pagtanggap ng campaign donation ay pagnanakaw na, pandarambong na. Ano ba talaga, kuya? Sa report, minority bloc, kinukonsidera na idudulog sa Korte Suprema ang ginawang pagbaluktot ng majority sa Senate rules. Report na DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Inamin ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na kanilang kinukonsidera sa minorya ang pagdulog sa Korte Suprema para questionin ang posibleng abuse of discretion ng majority sa ginagawang pagtatangka na huwag sundin ang kanilang patakaran sa pagtatalakay at pag-aprobar sa panukala ni Senador Dante Marcoleta na amyenda ng rules para mapayagan ang online participation ng mga senador sa sesyon. Ayon nga rito kay Soto, isasalang-alang nila ang pag-akyat sa Korte Suprema sa nabanggit na usapin oras na magpumilit pa rin at hindi nila mapigilan ang mayorya sa hindi tamang paraan ng pagsusulong na agad may pasa ang naturang panukalang amendment. Iginit ni Soto na dapat sundin at hindi baguhin para lang sa mga personal dahilan ang Senate rules. Malinaw anyang sinasabi ng kanilang rules na ang anumang panukalang pagbabago sa kanilang patakaran ay dapat dumaan sa Rules Committee at kailangan may committee report bago ito talakayin sa plenaryo ng Senado. Iginit ni Soto na hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee, wala pa itong chairman dahil acting capacity lang itong si Senator Joel Villameba. Malinaw niya na kaya binamadali ang pagpapasanga sa nabanggit na panukalang online participation ay para mapaboran itong si Senador Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay muling nagtatago at kung sino pa man sa mga senador mula sa mayorya ang sinasabing maaring makasuhan sa mga susunod na araw. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pa report, hakbang kontra brownout, karagdagang 8 megawatt supply ng kuryente. Sumailalim na sa testing sa Rojas. Report na DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Isang mahalagang hakbang isinagawa upang matugunan ang patuloy na krisis sa kuryente ng Oriental Mindoro matapos sa mailalim sa Generator Unit Capability Test ang bagong 8 megawatts power plant ng Green Force Energy Corporation sa Bayan ng Rojas. Ayon sa Ormeco Inc., katuwang ang Transco at National Power Corporation, ang nasabing karagdagang supply ng enerhiya ay inaasahang makakatulong upang mabawasan ang rotational brownouts na matagal nang nararanasan ng mga residente at negosyante sa lalawigan. Pinangunahan ng Technical Services Department ng Ormeco sa ilalim ni Engineer Darius Achenz ang pagsusuri sa pasilidad upang matiyak na iligtas, matatag at handaan ng ikonekta sa linya ng kuryente ang mga generator unit. Sinabi ng Ormeco na malaking tulong ang dagdag na 8 megawatt supply upang mapunuan ang kakulangan sa kuryente lalo na sa panahon. Kabilang umano sa mga dahilan ng kasalukuyang power crisis sa Oriental Mindoro, ang pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources, pagkantala ng ilang energy projects at patuloy na pagtas ng demand sa kuryente sa lalawigan. Patuloy naman ang pakipag-ugnay ng Ormeco sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission upang makahanap pa ng pangmatagalang solusyon sa problema sa supply ng kuryente sa Oriental Mindoro. Romel Madrigal sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Shout out Jaime Samoya Bernante, Minority Bloc Senators, bakit naman nag-walk out? Huwag ganun. Good morning, RJ Patrol, Sir Angelo. Good morning, Jaime Samoya Bernante. Shirley Uyang. Good morning, Sir Angelo. Thank you for your support. Shirley Uyang, Ma'am Ina Gray. Good afternoon, Sir Angelo D.V. Almonte. Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Yan. Pag nagsalita ng pangit ang minority, okay lang sa kanila. What is good for the goose is good for the gander. Ma'am Ina Gray, ha? Yung sauce para sa itik ay kaparehong sauce para sa pato. Thank you for your support, Ma'am Ina Gray, mula dyan sa Melbourne, Australia. Yun na nga po, yung binabantayan natin yung kaso ni Senator Marcoleta. Kasi for the books po eh. Eh kasi po, naalala ko nga pala, si Senator Frank Drilon, dating Secretary of Justice, kinasuhan ng complex rebellion case noon si dating senador, Senate President, the late Juan Ponce Enrile. Nung tinanong ng mga abogado saan ang libro kinuha yung complex rebellion case, wala daw po sa rules of court. So, may pag-imbento ng kaso para lang maipakulong si Enrile na noon ay tinuturong Justice Secretary noon si Frank Drilon. Panahon ito ni Cory Aquino, ni the late President Cory Aquino. Siyempre, para ma-neutralize si Johnny Ponce Enrile, JPE, na tinuturo na mastermind sa mga kudita na nilunsad ni noon ay Colonel Gringo Honasan sa administrasyong Cory Aquino. Pinaaresto ni Justice Secretary Frank Drilon si Enrile. Pero yung kaso, parang complicated, complex rebellion case. Alala ko noon, nagkaroon parang matinding debate yan eh. Kung legal ba yun o pwede bang i-admit sa korte yung ganong klaseng kaso na wala sa libro. Ito ngayon, kaya ikinukumpara ko dito sa kaso ni Senator Marcoleta. Pandarambong daw yung kaso niya. Di po ba yung kaso niya ay sinasabing yung campaign donation na hindi niya dineklara sa SOTSE, Statement of Campaign Expenditures? Pagnanakaw na ba yun? Panunuhol? Bawal na daw siyang umalis ng bansa. Ibig sabihin, may hold departure order na. Tulad ng ginawa kay former House Speaker Martin Romualdez. May hold departure order. Pinigil ng Ombudsman Boying Remulla. Sa ulian ng kandila, no? Kasama sila. First cousin ni former Speaker Martin, si President Bongbong Marcos. Siyempre, si Boying Remulla, appointed by the President. Bongbong Marcos. Parang sa ulian ng kandila, ano po? Pati yung Deputy Ombudsman, Mico Clavano. Nagsabi, ang master plunderer ay si former Speaker Martin Romualdez. Hindi ng mga akusasyon, ano po. Pero dito kay Senator Marcoleta, ayon sa mga tagamasid, malinaw na bahagi ito ng mas malawak na estratehiya na alisin o patahimikin o patigilin ang sinumang matapang magsalita at siyang nagbubunyag ng katotohanan at tumitindig laban sa mga may kapangyarihan. Sabi nga, si Marcoleta ang sumisira sa mga nakatagong katotohanan kaya siya ang unang pinupunteriya at kapag tapos na sa kanya, sunod naman ang iba. Babala ng mga observers, netizens. Isa pang report, EJK, Extrajudicial Killing Truth Commission, inilunsad para sa pagtuklas ng katotohanan sa mga EJK. Report ng DZRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
0: Kuya, inilunsad ngayong araw ang EJK Truth Commission bilang isang independent at civilian lead na katawan na layong magtatag ng isang credible na talaan ng extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatan pantao sa bansa. Ayon sa Commission, tututukan nito ang pagdodokumento ng mga kaso, pakikinig sa mga biktima at survivors, at pagbuo ng rekomendasyon para sa pananagutan, represyon at reforma sa mga institusyon upang maiwasan ng pagtulit ng karahasan. Binigyan din ni Attorney Raul Pangalangan, Chairman at Commissioner for Legal Affairs, na hindi kapalit ng korte ang commission kundi isang mekanismo para sa truth-seeking at pagbuo ng makabuluhang public records. Samantala, itinalaga si Cardinal Pablo Ambotapi bilang advisor ng commission upang gabayan ang integridad, pagiging independent at survivor-centered na proseso ng investigasyon. Kabilang sa mga commissioner ang mga eksperto sa forensic science, psychosocial support, education, and public documentation na pamumuno naman ni Carlos Conde bilang executive director. Isa sa gawa rin ang public court hearing na maaaring bukas o sarado depende sa prosecution ng mga biktima at inaasahang maglalabas ng ulat kada 6 na buwan at final report sa pagtatapos ng mandato nito. Ayon sa commission, layunin itong maipreserba ang mga kwento ng mga biktima at magbigay daan sa justisya, reforma at pagkilala sa kanilang karanasan. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. It's a fun report mula sa Palacio, Pangulong Bongbong Marcos. Nakiisa sa pagdiriwang ng Idel Adha. Report ng DCRJ reporter Chona Yu. Chona.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Filipino Muslim sa pagdiriwang ng Idel Adha o ang Feast of Sacrifice. Ayon sa Pangulo, ipinapaalala ng banal na okasyon ang kapangyarihan ng matatag na pananampalataya, ganap na pagpapasakop sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa layuning higit sa sarili. Taglayan niya ng Idel Adha ang walang kupas na mensahe para sa mga tao at sa lahat ng mananampalataya, habang itinuturo din anya nito na anumang ating isinusuko para sa katarungan at marangal na layunin ay hindi kailanman kawalan. Dagdag pa ni Pangulong Marcos na ang okasyon ay nagsisilbing pagtawag sa bawat isa na lampasan ang mga pansariling hangarin at pairalin ang pagsunod, kababaang loob at debosyon. Bahagi din ang mensahe ng Pangulo na magsilbing inspirasyon sana ang banal na pagdiriwang upang mapagnilayan at muling mapagtibay ang pangako sa mga pagpapahalagang nagbubuklod bilang isang mamamayan at iisang

Notes doon. mahal kita. Sino nagsabi ng mahal kita? Si Pinuno, Senator Lito Lapid. Salita si Senator Lito Lapid. Hindi daw siya maka-minority, hindi sila siya maka-majority. Tinitingnan niya daw yung pulso ng mas nakakarami doon siya. Sabi ni Senator Lito Lapid. Eh, sabi ni Senator Pia Cayetano, majority, minority, buwan-buwan, nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha, Blanca, at Suman. Abo. Palaging may pasalubong pala si Senator Lito Lapid kay Senator Pia Cayetano. Sagot naman ni Senator Lito Lapid, gusto ko lang po kasing malaman mo na mahal kita. Baba. Kilig na kilig ba tayo doon? Ganun ka-sweet pala itong si Senator Lito Lapid. Ha? May mga pasalubong pala yung mga kakanin. Lalo kay Senator Pia Cayetano. Suman, Maha Blanca. Eh, galing Pampanga, siyempre. Taga-Porac, Pampanga. Itong si Senator Lito Lapid. Puro love is in the air. Kaysa naman yung matinding mga bakbakan, o yung maanghang na salita. Ako, tinitirya yung mga tulfo. Sabi nga nung nangyaring eksena kahapon, dyan sa ano, Senator Pia Cayetano na siyang tinalaga ngayon bilang bagong pinuno ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee, nagpakita naman ng magandang relasyon at pagkikipagbiroan kay Senator Lito Lapid sa mismong plenaryo ng Senado upang patunayan na walang personalan sa politika. Pinasalamatan niya si Senator Lapid dahil sa kabila ng magkakaibang panig o boto noong una, nananatili ang kanilang maayos na pagtatrabaho at pagkakaibigan. Sa kanilang naging biruan at pahayag, nagpasalamat ako kay Senator Lito, sabi ni Senator Pia, dahil kahit magkaiba kami, minsan ang partido o pananaw, nananatili kaming magkaibigan at profesional na katrabaho. Sumagot naman si Senator Lito Lapid sa biro at sinabing basta sa magagandang senadora, hindi tayo humihindi na nagdala ng magaan na atmosfera or kapaligiran sa gitna ng tensyon sa Senado. Ang buod ng sitwasyon walang naging awayan sa pagitan nila. Bagkus tinanggap nina Alan Peter, Senator o Senate President Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano, ang naging pahayag ni Lito Lapid bilang paggalang sa majority rule o sa kung ano ang napagkasunduan sa plenaryo o yung desisyon ng mas nakakaraming senador upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa loob ng Senado. Yan si Senator Lito Lapid, kuminsan ang taong bayan ay nakatutok sa kanya, ano po. Kasi po, at one time, nasa ticket siya ng bagong Pilipinas lineup, sa senatorial lineup ng President Bongbong Marcos. Siya lang yan nakalusot. Lahat diretso sa inodoro, ano po. Sila nakalusot sa bagong Pilipinas senatorial lineup. Alam po ba ninyo na na-monitor ko ang kanyang sikreto ay ang pagpapadala ng mga tulong doon sa mga pamilya na may mga kamag-anak na nasa ospital. Napakadakilang puso po yun na kalingain mo yung kinakaharap na burden ng isang pamilya dahil ang isang kapamilya ay nakaratay sa loob ng ospital. Mabuhay ka, Senator Lito Lapid.
At dito natin ibababa ang tabing ng ating Wednesday episode ng RJ Patrol.

a las 8:05 nos ponen humaga. Hagan tan humaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y Miyerkules na, May 27, 2026. Walk out is the word of the day. Walk out is the word of the day. Ay nako. Hindi makipagdebate ng spot market para sa Meralco nasa 10 hanggang 15% na kanilang buwan ng supply mula rito habang natitiray mula sa contracted supply. Dahil naman sa matinding init ang panahon, lumampas na sa dating peak demand ng konsumo ng kuryente sa Luzon noong May 14 mula sa dating 13,389 megawatts na peak demand noong 2025. Umabot ito sa 14,374 megawatts noong araw ng Red Alert. Sa Meralco naman, lumagpas din ang demand mula 9,131 megawatts paakyat ng 9,292 megawatts. Ayon kay Larry Fernandez, head ng Utility Economics sa Meralco, dalawang bagay nagtutulak ng pagtaas ng bill, mas mataas sa paggamit ng cooling devices dahil sa init at mas mahal na presyo ng kuryente dahil sa mataas na demand at kakulangan ng supply habang may yellow o red alert. Sabi ni Oye Gloria Ong, iahon ang dignidad ng One Ball University. Walk out kayo. Tapos pag binato kayo ng mineral water ng mga rallyista at murahin, deny kayo na di kayo yung nag-uumpisa ng gulo. Sobra ka talaga, Oye Gloria Ong. Edwin Melissa, ang tagal nang namayagpag ni Boying sa gobyerno. Di ba may kaso yan? Di pala, na pala pwede humawak ng posisyon kahit kaso only in the Philippines. Nako. Rio Sarmiento, pre, ang Senado nakakahiya na. Hays. Oo nga, pare ko. Tanggam na pula. Takot silang ipatawag yung 18 Marines sa kakakalakubag. Gusto nila imbisigahan ang pag-impeach kay VP Sara. Hindi pa imbisigahan. Nag-walkout agad ang Maleta Group. Ha ha ha ha. Timura Dolores, 11 minority. Nag-walkout kasi bawal magpuyat ang mga minor. Salbahe ka. Salbahe ka, Kimura Dolores. Depression, imagine ang plan COD ay Chacha Noel term extension via CONASA. Mabuti si Ading ay may pagka-octopus na maraming galamay kaya natunto ng rendezvous nila sa Soler Hotel kaya cry cry no more. Naku. Father Joey Barbosa nanonood. Good morning, Sir Ira. Si Edwin Melissa, abogado pa talaga yan. Si Claire Castro, kung sumagot, parang ako lang, grade 2 lang ang natapos. Grade 2 lang natapos mo, Edwin Melissa, hindi ako naniniwala. Evangeline De Salisa, Sir Ira, holiday ba ngayon? Holiday yata, alamin ko, andali ah. Ilan Karel, nanonood. Roxanne Costo, good morning po, Sir Ira V. Panganimad. Good morning, Roxanne Costo. Si Dylan Karel, hi Boss Ira from Sambuanga Peninsula. Si Alex Chua, sayang tubig sa Maynila, panay water flushing sa Maynila, bills, kilos, yorme. Naku, Diyos ko. Dylan Karel, pwede pa shout out si Angelo Cruz. Thanks. Angelo Cruz, good morning. Si Edwin Melissa, bakit mamamayan ang sumasagot sa kulang ng mga magnenegosyo? Pag kumita naman, sila, hindi tayo kasama. Ah, oo nga. Unahin na natin itong balitang to. Nag-walkout ang mga minority senators sa caucus kahapon matapos na pagtatalo sa issue kung papayagan ba na makasama sa deliberasyon na ang mga senador na absent sa plenaryo. Ito ay matapos hilingin ni Senate President Alan Peter Cayetano na pagbotohan ng mga senador kung papayagan ba ang remote pagsali ng mga senador na wala sa Senado. Uminit ang pagtatalo ng magsagutan sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Erwin Tulfo, nais ni Cayetano na makasali sa deliberasyon at botohan ng mga senador na wala sa loob ng Senado habang ayaw naman ito ng minorya sa Senado. May umuugong kasing balita na dalawang senador sa majority ang maaaring maaresto ngayong Linggo. Nandyan din ang issue ni Senador Bato de la Rosa na magtatago dahil sa sinasabing arrest warrant sa kanya na ipinalabas ng ICC. Hindi ko

0: entendiendo, arriba.
1: Ito, sagot sa inyo, May 27 is a nationwide regular holiday throughout the Philippines in observance of Idil Adha. Salamat, Aye. Si Aye yan. Ang galing talaga ni Aye. Yan ang gusto ko kay Aye. Di ba? Very proactive. Di ba? Edwin Melissa, boss, grade 4 pala. Alam mo, nagtataka ako dito sa mga ano, dito sa mga senador na to. Because meron ditong ilang particular na senador, no? Si Risa, si Kiko Pangilinan, at ilan iba pang mga senador na nung panahon na si De Lima naman ang ipinakulong, sila yung mainit na nagsasabing payagan si De Lima na makaboto, makasali sa plenaryo, makasali sa mga aktibidad ng Senado at payagang makaboto. Kapag ka importante yung mga boto, sila yun. Tatlo yan. Isa, si Kiko, saka sino pa yung isa? Kumalali isa eh. Teka, hanapin ko ha. Hindi kumalali isa eh. Basta tatlo yan na nakapirma dun sa petisyon. Hindi naman pumasa yung petisyon, di ba? At hindi naman napayagan, di ba? Pero ang sinasabi natin, di ba? Nag-attempt sila. O si Ping Lacson, si Franklin Drilon, pumirma sila niyan. Di ba? Si Rizon Tibero, si Kiko Pangilinan, at saka si Ralph Recto. Mga nag-petition niyan para payagan si Senador Laila De Lima na remotely makasama sa aktibidad ng Senado at makaboto. Nung kakampi nila yung pinag-uusapan, nung hindi na nila kakampi yung pinag-uusapan, aba, may pa-walkout pa kayo? Nung panahon na yun, pinayagan kayo nung mga nakaupong Senate President na makipag-usap at makipag-debate. Di ba? Ngayon, walkout kayo? Pwede naman kami sabihin, sandali, salunis na natin gawin yan. Di ba may rules na isang araw, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi. Di ba? Ay igit pa ni Alan Peter Cayetano. Ito naman si Alan, iginigit kasi, 'di ba? Eh, pwede namang gawing the next day, 'di ba? Alam ko 'yun, ninenerbyo si Alan magkagapangan. Pero paano mo gagapangan yung 13 yung 12 11 lang yung kalaban mo, 12 kayo, 'di ba? Wala kang tiwala doon sa iba mong kasama. 'Yun naman ang sinasabi ko kay Alan Peter. 'Di ba? So, hindi ko alam, 'di ba? Pero para sa akin, May mali dun sa sitwasyon na yon. Kasi nung araw, yung mga nag-walk, kasama dun sa mga nag-walkout na senator, gusto nila na payagan si dating senador at ngayon ay Congresswoman Laila De Lima na makasali sa deliberasyon. At hindi naman pinayagan, ano? Nililinaw ko, hindi ho pumasa yung motion na yon. Napigilan din. Kaya nga si Senadora Laila De Lima dinadaan sa press release yung kanyang mga pagsasali, yung kanyang mga ideas tungkol dun sa nangyayari sa Senado. Di ba? Nagsusulat kamay, kung maaalala ninyo. Because hindi, pero, pinag-usapan. Pero, nung panahon nila at kakampi nila yung tinutukoy, mainit nilang ipinagtatanggol. Ngayon, nung kalaban na nila, mainit naman nilang binabara. Bakit ganun? Ba't double standard? Sa pina mula sa iba't ibang ahensya na nag-iimbestiga sa shooting incident, patuloy na natatanggap ng Senado ayon kay Senador Senate President Alan Peter Cayetano. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na patuloy na nakatanggap ang Senado ng mga subpoenat request para sa mga impormasyon kaugnay naman nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Sa plenary session, sinabi ni Cayetano na mula sa umpisa, lubos na nakiisa ang Senado sa investigasyon. Pumayag din daw sila sa mga joint investigation dahil gusto nilang magbahagi ng mga impormasyon. Dahil dito, inimbitahan ni Senate President Alan sa caucus ang lahat ng mga senador para aniya makahingi ng direksyon sa lahat ng senador kaugnay na investigasyon para walang maging misunderstanding kasama sa pakay ng caucus ang pagsasaayos ng schedule at paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mabilis na natapos ang all-senator caucus na ipinatawag ni Cayetano upang tumagal ng higit isang oras ang bukod at isinunod na pulong ng majority block. Ako, si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Masyadong mainit. Sa totoo lang, mainit na nga panahon. Mainit pa mga ulo ninyo. Pagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas, pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Edwin Melisa, sabi niya, boss, grade 4 pala. Salbahe ka, Edwin Melisa. Si Julian Trent, magandang umaga sa lahat. Grabe na talaga nangyayari sa Senado ngayon. Popcorn! Sabay hirit na, ay mali, kape! Si Edwin Melisa, boss, ano FB account mo? Ira V. Panganiban. Yun. Roxanne Coso, si Trillanes din po, nakakulong pero nag-function din as a senator before. O nga! Ay, kasabay na maikling paglitaw ni Senador Bato de la Rosa na bumalik noong May 11 upang bumoto kay Cayetano bago umalis makalipas sa ilang oras matapos ang insidente. Si Harvey Morales, good morning Sir Ira, dapat magalit ang minority members kina Soto at Lacson dahil may usapan pala sila ng CONAS. Di nila alam, tinatridor sila nila Soto at Lacson. Cespo Babier, good morning Sir Ira, God bless you more. Nawala na yung statesmanship sa Senado. Dati pag napalitan, okay na, napalitan eh, 'di ba? Pabayaan niyo muna magtrabaho. 'Di ba? Ito hindi, from day one na napalitan. Gumagalaw na kagad para mabawi. Alam niyo ba kung saan papunta? I guess alam niyo na, 'di ba? One word. Impeachment.

magbigay ng anumang impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng pagpapatupad ng warrant mula sa International Criminal Court. Ayon sa panel of prosecutors ng DOJ, ginawa ang hakbang matapos sabihin ni Bundok na posibleng alam niyang kinaroroonan ng senador. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na pagkakataon ito para kay Bundok na makipag-cooperate sa legal processes at ang proper service ng ICC warrant. Ayon na nang sinabi ni Bundok sa isang panayam sa telebisyon na maaaring iparating arrest warrant sa mga abogado ni De La Rosa, kabilang siya at sila na ang magpapasa nito sa senador. May diferensya din ito ng DOJ. No? Hindi ba abogado kayo? Hindi ba abogado ni Bato si Jimmy Bundok? Hindi ba merong attorney-client privilege? Hindi mo po pwedeng sabihin ang maraming impormasyon tungkol sa kliyente mo, lalong-lalo na pagka-konektado sa kaso? O sasabihin niyo? Kakasuhan niyo naman si Jimmy Bundok ngayon. Ano yung kakaso ninyo? Ha? Sticking to the client, to the lawyer-client privilege. Ganon. Honoring the the tradition, honoring the rule. Yun na ikakaso ninyo, honoring the rule. Minsan, hindi ko rin alam kung saan nyo kinukuha yung ano ninyo eh, di ba? Alam naman na natin talaga. I mean, diretsuhin ko na, di ba? Diretsuhin na natin. Para malinaw. One word nga, impeachment. Tatagal pa natin yung kwentuhan, di ba? One word, impeachment, period.

Hindi naman nakapalag si Senadora Aimee Marco sa pagbatikos ng manuriya sa pamumuno ni dating Senate President at Minority Leader by Vicente Soto III na sa ipinalabas sa fake news video hinggil sa pagsusulong ng charter change ng minuriya sa Senado sa magkakahiwalay ng motion upang sigundahan ang panukala ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa records ng Senado ang video na nagpaparatang na niluluto ng minuriya ang charter change upang manatili sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang speech, sinabi ni Zubiri na pangunahing tumututol sa charter change kahit sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Senate President na pawang unparliamentary o walang galang sa mga kasamahan sa Senado ang paratang ni Aimee. Pero yung walkout ninyo, hindi walang galang. Anya, sobrang fake news at sobrang propaganda ang pinamamahagi ni Aimee sa kanyang video presentation na nagbibigay ng maling impormasyon hinggil sa minorya kabilang ang paratang na pawang Duwag 11 o Bulaga 11 ng minorya. Kinwestiyon ni Zubiri kung bakit sila isinama sa video na nagsusulong ng charter change sa kabila ng katotohanan wala ni isang miyembro nito ang pumapabor sa charter change. Bukod kay Zubiri at Soto, kabilang sa Solid Block 11 sina Senador Bam Aquino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, JB Ejercito, Vin Gatchalian, Panfilo Lacson, Erwin Tulpo at Rapi Tulpo na lahat ay tumindig upang sigundahan ang motion ni Zubiri. Inakusahan naman ni Soto ang video na pawang walang katotohanan dahil walang pinag-usapan sa kanilang pulong ni House Speaker Boji D. kundi ang biruan hinggil sa pagtataas ng edad ng kandidato sa presidente at gawing regional ang representasyon sa Senado tulad noon. Nilinaw din ni Pangilinan na bilang dating chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments, walang isinagawa ang pagdinig hinggil sa charter change. Ayon kay Aquino, nagpupulong ang minorya 2 o 3 beses kada linggo at hindi pinag-uusapan ng charter change. Dismayado rin si Ontiveros sa bagong kwento ni Aimee na patuloy na nagpapabagsak sa integridad ng Senado. Kasabay nito, naghatid naman si Senate President Alan Peter Cayetano ng mahabang privilege speech kung saan hinikayat niya ang mga kasamahan na sipati ng video ni Aimee tulad ng mga interview ng kanilang ginawa sa media na bumabati ko sa kanyang liderato. Hiniling din ni Cayetano kay Aimee na bawiin ang video na ginawa naman nito. Wala na tayo, di ba?

At sa huling balita natin, nagsagawa ng airstrike ang militar ng United States laban sa ilang target sa katimugang Iran, kabilang ang mga bangkang umano'y naglalatag ng mina at missile launch sites ayon sa U.S. Central Command. Sa inilabas sa pahayag ng CENTCOM, sinabi nitong isinagawa ang self-defense strikes upang protektahan ang mga tropang Amerikano laban sa mga banta mula sa puwesta ng Iran sa gitna ng umiiral na ceasefire ayon sa militar ng Amerika. Tinarget ang operasyon ng mga Iranian boats at missile launch sites bilang bahagi ng kanilang defensive measures. Oh, yun.

0: Toti Sara. At yung mga iba pang mga opisyal ng VinFast. Vietnam, good morning sa inyong lahat. Si Colonel Babette Estrada, hi Ira, gandang umaga. Your insights and incisive analysis point to the obvious objective of this government. Obvious naman eh, di ba ma'am? Obvious naman. Hindi ba halatang obvious? Huwag na tayong ano, di ba? I mean, yung mga magagandang ginagawa naman ng palasyo, pinupuri naman natin eh. Pero yung mga supply, sitahin din natin, di ba? Huwag tayong robot, huwag tayong zombie na kung saan nakaturo yung naaamoy natin, dun lang tayo papunta, di ba? Tumayo tayo, tignan natin yung paligid natin, pag-aralan natin kung ano yung nangyayari. At sa totoo lang, hindi naman lahat ng ginagawa ng pamahalang ito ay mali at masama. Pero may mga ginagawa yung mga kasamahan nila, di ba? Yung mga kakampi nila na medyo tagilid na, na hindi na maganda. At ito ay para sa isang objective. Ano po ang objective? Again, I'll repeat the word, impeachment. Bakit po impeachment? Dahil lahat sila, lahat ho ng survey na ginawa nila, wala hong survey. Kahit ano pa yung sinasabi nila, survey na pinagpapakalabas nila ngayon na kumakabit at lumalamang na kay Sara. Yung totoo hong survey na hawak-hawak nila at nasa kamay nila ay sinasabing pag ginawa ang eleksyon at tumakbo si Sara, mananalo si Sara. I'm not saying I want Sara Duterte to be president. I'm not saying I don't want her to be president. I am saying kung ano yung lumalabas dun sa mga pag-aaral na alam kong hawak-hawak nila dahil sinasabi sa akin ng ilan sa mga tao nila. Evangeline de Salisa, naku, dinig na dinig ko nung nagpetition siya na BP Sara sa SC. Sinabi ni Tuta na pag nakialam ang SC, kakausapin niya si D. Charter change na pag ganyan. Randy Rana Santisas, listening. Study. Think. Pag-aralan nyo. Alam nyo kung paano kayo babawi sa balota sa 2028. Pag naramdaman yung mga politiko na hindi na kayo natutuwa sa kanila dahil hindi sila makaupo at saka nila aayusin ang mga sarili nila. Pero hanggang binebenta nyo na 1,000 piso ang boto nyo, yan po ang magiging resulta ng liderato natin. Kung kakalas, papalit sa akin ang ahabalitang bata mula sa AHA Learning Center. Patala, ito po ang New Morning Report Pilipinas. Araw-araw, pag Lunes, alas 8 hanggang alas 9, hanggang alas 10 ng umaga. Diba? Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you again tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM. With a live news update.
4: BBC News with Danielle Yawovietska. Workers at Samsung Electronics in South Korea have voted to accept a landmark profit-sharing deal. Tens of thousands of staff in the chip-making division will get an average annual bonus of almost $400,000 each. The agreement averts a strike that threatened the global supply of memory chips for AI. Israel says it's killed the new chief of Hamas's military wing in a strike on Gaza. Mohamed Odeh was appointed after his predecessor was killed earlier this month. Israel has also been continuing its attacks on Hezbollah in Lebanon. The Texas Senator John Cornyn is the latest high-profile Republican to be punished for a perceived lack of loyalty to Donald Trump. He lost his primary election to Ken Paxton, the state's scandal-plagued attorney general, who was backed by the president. More countries are announcing travel restrictions over the Ebola outbreak.

Magandang hapon. Ay, ngayon po'y araw na Miyerkules, 27 sa buwan ng Mayo. Pero holiday po ngayon, ha. Ngayon po'y ginugunita itong para sa mga kababayan nating Muslim, ang Eid al-Adha. Yan, at yung ating mga kababayan Muslim, maaga pa kanina, nandun sa kanila mga mosque at dun ay nananalangin. Okay, siyempre din tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamamayan. Walang holiday dito eh, tuloy-tuloy tayo. Kaya dito po, samahan niyo po ako. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. At siyempre marami tayong mga bagong balita pa rin at mga issue tatalakayin ngayon pong araw na ito. Ng Miyerkules, 27 sa buwan ng Mayo. Ngayon po, unahin muna natin ang lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Mula sa Pag-asa, ito po yung latest report nila. Ang naka-apekto pa rin sa Mindanao, western section ng Mindanao, ito pong southwestern living flow, naka-apekto rin yan sa Palawan. At ito namang buntot, tawag nila dito buntot eh. Itong true of tropical storm affecting the eastern section of Mindanao. Yan, ito yung gilid eh. Ay gilid ng bagyo. Pero tawag ng Pag-asa yan eh, buntot yung true ng bagyo. Yan pong bagyo niya malayo ah. As of 3 p.m. kanina, ito ay nasa 1,260 kilometers east of eastern Visayas. Ang maximum sustained wind ay 65 kilometers per hour near the center at ang bugso maabot na sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Medyo ang trajectory niya ay pataas eh. Kaya mukhang hindi naman to dadaan sa kalupaan ng Pilipinas. Kaya safe na safe pa rin tayo. Ang problema yung kanyang pinakagilid, baka magdulot pa rin ng mga pag-ulan dyan sa ibang bahagi, lalo na dyan sa may eastern section ng Luzon at northern Luzon. Yan po mga posibleng tamaan yan. At dahil dyan, ang eastern section of Visayas at Mindanao, makararanas to sa Zamboanga Peninsula, Barm, Alano del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan, makararanas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil yan sa southwesterly wind flow. Ang Davao Oriental at Davao Occidental, makararanas naman ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil dyan po sa true ng bagyo. Ito pong bagyong yan, ang pangalan niyan, Janggi. Okay, at pag pumasok yan sa Philippine Air Responsibility, tatawagin yan Domeng. Ang Metro Manila naman, iba pang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Yan, ha? At ang araw natin, sisikat bukas, siyempre, pero mamaya lulubog yan, alas 6:20 ng gabi. At sisikat bukas, alas 5:26 ng umaga. Yun, ha? Ayan po ang latest mula sa Pag-asa. At siyempre, sisimulan na natin yung ating mga balitaan. Ha? Pero yung pong bagyo muna na yan, hindi naman yan maka-apekto sa atin. Kasi sabi po ng Pag-asa, yan kumikilos nga north-northwestward sa bilis na 20 kilometro bawat oras. At yan, in-expect yan, papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. At yan ay tatawaging Domeng. Yan, ha? At yan ay, yan ang ano, pang-apat na to, pang-apat na bagyo, di ba? O, pang-apat na bagyo na ito, Domeng. Pagpasok niyan sa ating Philippine Air Responsibility. Hindi naman to tatama sa kalupaan, pero yung kanyang, yun nga, yung mga gilid niya, ha? Ay posible pa rin magdala ng mga pag-ulan. At mahanging kondisyon, lalo dyan sa eastern part ng northern Luzon at lalo na sa
Northern Luzon. Ayan po, ha? So yan ang tabayanan natin sa bagyo na yan. At least maganda-ganda yung balita na hindi yan tatama sa kalupaan.

0: Ngayon, dito po, alamin naman natin ano ba nangyayari dyan sa Middle East kasi tumaas na naman ang presyo ng petrolyo. Ayan ha, tumaas na naman ang presyo ng petrolyo dahil dito sa kapo may binabalita tayo eh, di ba? Ah, tumira na naman tong US. May mga binomba na naman sila dyan sa southern Iran. Ito yung presyo po ng petrolyo, sumipa na naman. Pagkatapos nga maglunsad nitong US, ng panibagong pag-atake, tinatawag nilang self-defense strikes sa loob mismo ng Iran. Kaya ito, nagulo na naman, nabulabog na naman. Yung mga oil traders, nabulabog na naman nila sila at pati itong peace efforts, mukhang nagkalamat na naman. Pero sabi ni Trump, talagang ito daw tuloy-tuloy pa rin yung kanilang mga usapan at gumugulong naman yan. Pero kailangan daw nilang gawin yan bilang depensa at pangalagaan yung kanilang mga tropa na nandyan sa Middle East. Pero itong panibagong escalation na yan, ilang araw lang pagkatapos sabihin nito si US President Donald Trump na meron ng major diplomatic breakthrough at posibleng malapit na na magkaroon ng kasunduan dyan sa Iran at sa broader na Middle East normalization efforts na yan po mukhang lumalabo pa rin. Kaya ang presyo ng petrolyo tumataas na naman. Inaakusahan ng Iran ang US na nilalabag itong ceasefire. Pagkatapos nga niyang tumira na naman itong US dun sa mga missile sites ng Iran at yung mga mine laying boats dyan po sa may Strait of Hormuz. Kaya ayun, ang presyo ng petrolyo umangat na naman sa mahigit na $100 per barrel. Pag ganyan ang ganyan, ako, mukhang malayo pa bago natin makuha yung mas mababang presyo ng petrolyo na matagal nang hinihintay natin dahil tayo ay bugbog sarado na sa taas ng presyo ng petrolyo at siyempre sa taas ng presyo ng mga bilihin. At ngayon po dun sa ating mga kababayang Muslim na gumugunita ngayon dito sa Eid al-Adha. Ito pong si PBBM ay may mensahe at siya ay nakikiisa dito sa pag-observe ng Muslim community dito sa Eid al-Adha. Kaya itong si PBBM kanina po ay hinikayat niya ang mga Pilipino na to look beyond their personal desires. Ayan, huwag yung pansarili lang. Yan. Tingnan muna yung sa pangkalahatan. And see the true fulfillment is found is in obedience, humility, and devotion. Ayan, dun po sa kanyang mensahe, sinabi nitong si PBBM na itong Eid al-Adha, isang banal na okasyon na nagpapaalala sa mga tao na itong power of unwavering faith, complete na submission to Allah, will to Allah's will and trust in a purpose greater than ourselves. Yan ha, yung Eid al-Adha ay may dala raw na isang timeless message para sa sambayanan, para sa mga tao of all faiths, sa lahat ng klase ng pananampalataya, lahat ng backgrounds na nagsasabi na ang sakripisyo kapag yan ay offered with sincerity and love ay nagiging source of profound strength. Ayan po sabi ng presidente. At yan daw ay nagtuturo sa atin na anuman ang isuko natin para sa isang just and noble is never lost. Yan ha. Sa halip, yan ay natatransform sa blessings. Nagiging blessings daw yan. Yan ay nagpapaunlad sa ating kabahayan. Sa ating nagpapalakas sa community at nag-aangat sa ating shared humanity. At sa pamagitan daw ng selflessness, sabi nito si PBBM, na merong mas malawak na understanding, unity, at more just society. Ayan, kaya sabi niya, may this sacred observance inspire deeper reflection and renew our commitment to the values that binds us together as one people and one nation. Let us carry the spirit of Eid al-Adha into our daily lives and offer our own acts of generosity in building more compassionate and inclusive bagong Pilipinas. Yan ang mensahe ni PBBM para po dito sa Eid al-Adha, hindi lang para sa mga kababayan nating Muslim, kundi sa lahat. Ha? Yung mensahe na yan. Okay, tuloy-tuloy tayo at may report muna si Jong Manlapas. Wala raw seryosong usapin sa cha-cha dyan sa House of Representatives. Yan ang sabi nito si Deputy Speaker Janet Garin. Alamin natin yung report mula kay Jong Manlapas. Jong?
1: Kuya Raul, maraming itinanggi ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na may seryosong usapin o organisadong plano sa Kamara kaugnay ng Charter Change o cha-cha. At sinabi itong malaking kasinungalingan ang pag-uugnay nito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Garin na bagamat matagal nang napag-uusapan ang cha-cha sa iba't ibang administrasyon, wala anyang formal na talakayan ukol sa Constituent Assembly sa mga opisyal na pulong ng House Leadership sa ilalim ni Speaker Faustino Bongbongi III. Ayon kay Garin, ang mga seryosong usapin lamang sa Kamara ay may kinalaman sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon o BSKE, kabilang ang panukalang pagbuwag sa SK at kung itutuloy ang halalan ngayong taon. Iginit din niya na walang katotohanan ang aligasyong sinusuportahan ng mga mambabatas ang impeachment kapalit ng muli planong no L o no election scenario sa 2028. Dagdag pa ni Garin tungkulin ng Senado bilang impeachment court na ituloy ang paglilitis at nasa kanila na umano ang desisyon sa mga susunod na hakbang sa kaso laban sa Vice Presidente. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yung report ni Jong Manlapas. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balita. Kaninang umaga, mayroong bahay na binisita. Binisita lang naman, hindi ni raid na. Binisita lang daw eh. Itong mga tauhan ng PNP CIDG at NBI. Yan, mayroon silang operation eh. Hinahanap itong si Senator Bato de la Rosa. Mayroon silang pinuntang bahay, hinalughog nila yung bahay na yan na sa paghahanap dito kaya Senator de la Rosa. Doon sa isang subdivision sa Angel City, sa Pampanga. Doon po yun sa Barangay Balibago. Sabi ng chairman nila doon, si Joseph Ponce, na yun daw operation na isinagawa mga bandang alas 6 ng umaga kanina. At sabi niya, yung property na hinalughog nila, pag-aari daw ito ng isang tiyuhin ni Senator Robin Padilla. Ayun, ha? Sabi ng mga barangay official dyan, ang CIDG nakipag-coordinate naman sa mga local authorities tungkol dyan sa gagawin nilang operasyon. May kinalaman nga dito sa pag-alis nito si Senator De La Rosa dyan sa Senado. At yung hinanap din nila yung sasakyan na may kinalaman doon sa pagtakas nito si Senator De La Rosa. Kaya lang, wala. Wala silang nakita. Di nila nakita si Senator De La Rosa, di rin nila nakita yung sasakyan na sinasabing ginamit. Ha? So wala. Zero. Zero ang resulta. Sabi naman ng CIDG doon sa kanilang dinitalyo nilang operasyon, ha? Pero hindi pa sila nagsasabi kung ano-ano ang mga nangyari. Pero ang CIDG Public Information Office ay nagsabi na sila raw ay nag-schedule na magkakaroon sila ng mga press conference bukas. Bukas pa yun, ha? Tungkol dyan sa recommendation nila na mag-file ng obstruction of justice complaints laban naman dito kay Senator Robin Padilla. Yun, kasi sasampahan nila ng kaso yan, eh, di ba? Si Senator Robin Padilla. At ito naman si NBI Director Melvin Matibag, kinumpirma niya na yung mga authorities nagsagawa ng pagbisita sa ilang lugar, ha? Layan daw eh, mukhang dyan posible na nagtatago itong si Senator Bato de la Rosa. Meron daw talaga mga identified na lugar na batay dun sa mga report na natatanggap nila, ha? Eh, nandun daw si Senator Bato. Ba, dami naman nun, sabay-sabay, nandun. Ha? So, yun daw, binibisita nila para malaman kung validate daw sila dun eh. Yung mga report na yan, kung nandun doon nga itong si Senator Bato de la Rosa. Pero sabi niya, Attorney Cristina Conti, sabi niya, eh, posible raw na strategy nila yan. Dahil itong si dating Presidente Duterte, eh, hindi pa nakikita ng publiko simula noong Marso. Nung unang humarap siya dyan sa ICC, nung nagsabi siya ng kanyang pangalan, di ba, nung kinumpirma lang kung siya ngayon. At sabi niya, ayan eh, naging ano, nagkaroon ng mga spekulasyon tungkol sa kanyang kondisyon. So, simula't sapul daw, sabi nito si Conti, simula Marso, nung hinuli siya, di ba, nung dinala siya sa Dahig, eh, hindi na siya nagpakita. Kaya maraming nagsasabi na, ako, ano kaya, kalagayan ng dating presidente. Parang misteryoso na ang dating dito. Ayan ang sabi ni Conti. At para daw marami yung, para sa marami, nabubuhay na lang siya sa pamagitan ng cardboard. Ayan sabi ni Conti. Pero mukhang yan daw eh, bahagi lang ng ano, ng teorya na para sabihin na nanghihina na siya, nahihirapan siya dun sa kanyang detention facility. Pero may sinasabi naman ng ICC na alagang-alaga naman ang dating presidente at binago pa nila yung ayos ng kanyang tawagin na natin selda, ano? Eh, binago na nila yung ayos, ginawa nilang ergonomics para hindi siya mahirapan. Yung ergonomics ibig sabihin para madaling pagka siya may mga para pagpupunta siya kung saan niya, 'di ba? May mga hawakan na siguro doon para hindi siya matumba. Ha? Madali nang abutin yung mga bagay-bagay doon. O, hindi na niya kailangan kumilos ng... Hindi na niya kailangan mag-effort para magawa yung mga gusto niyang gawin. Ganun, inayos na raw yan dyan sa ICC. Kaya alagang-alaga pa rin daw itong si dating Presidente Duterte dyan. So walang magiging problema. At kung meron man daw na katulad noon, nung nagkaroon siya ng natumba siya, eh mabilis namang kumikilos yung mga tauhan ng ICC. Okay. O, dito sa sitwasyon naman, itong Senator Bato de la Rosa, ay di ba ano siya wanted siya, nahanap siya ng ICC. Ngayon, ang sabi dito, posible raw maka-apekto ito dun sa kaso nitong si Senator Bato de la Rosa. Yung tumaka siya tapos nagtatago. Sabi nitong si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, na ito raw pagtatago nitong si Senator de la Rosa, tinakasan niya yung warrant of arrest na isinilbi sa kanya mula dyan sa International Criminal Court. Ito raw may negative effect dun sa kanyang kaso. Ha? Halimbawa, kung hihingi raw siya ng interim release, eh mukhang malabo siya mapagbigyan. Kasi, ano siya eh? Flight risk, di ba? Nagtago nga, tumakas nga eh. Kung mahuli siya,

at iingi siya ngayon ng interim release, malamang di siya mapagbigyan. Ayun, siyempre, sabi nito si Attorney Conti, yan daw pag iwas sa mga authorities, ano, mag-create ng duda o magkakaroon ng duda dun sa willingness nito si Senator De La Rosa na makipag-cooperate dyan sa ICC proceedings. Eh talagang hindi, kasi mismo sinasabi nito si Senator De La Rosa, ayaw niya madala dyan sa dahig. Ah, malalayo daw siya sa kanyang mga apo. Di ba, sabi niya eh. Ayaw niya doon, kasi nag-iisa lang siya doon. Eh mabuti kung yung kanyang pamilya, katulad ng pamilya nito si dating Presidente Duterte na anytime, pwede silang pumunta dyan, bumibisita dyan sa dahig, di ba? Eh, hindi naman siguro ganun. Ha? Hindi naman siguro ganun karami yung pera nitong si Senator Bato de la Rosa, although maraming pera, pero hindi naman siguro gasing dami ng pera nitong si dating Presidente Duterte para maya't maya makapunta sila dyan sa dahig at babisita itong si Senator Bato. Ano akong sabi niya, ayaw niya malayo daw doon. Mamimiss niya ang kanyang mga apo. Yan, ayun yon. Kaya sabi nito si Attorney Conti, parang mahirapan daw ang korte na tingnan siya with favor. In the sense na itong taong ito ay hindi nagpapakita at hindi nagpapahuli, hindi basta-basta magko-cooperate sa korte. Ayun, malabo talaga, hindi talaga magko-cooperate si Senator De La Rosa. Talagang ganyan. Magtatago yan. Kaya nga ang payo nito si Senator Panfilo Lacson, magtago siya mabuti. Husayan niya ang pagtatago. Husayan niya ang pagtatago. Tapos ang payo naman nito si Senator Lacson doon sa mga naghahanap sa kanya, sa police, sa NBI, husayan niya naman yung paghahanap. Ayan, kailangan pahusayan na lang yan. Husayan ang paghahanap, husayan ang pagtatago. Ganon, ganon yung mga payo nitong si Senator Panfilo Lacson. Di raw niya pwedeng payuhan ng na sumuko itong si Senator Bato de la Rosa kasi parang wala siyang moral ascendancy para payuhan. Kasi nagtago rin siya dati, di ba, kung matatandaan nyo. Panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nagtago rin itong si Senator Panfilo Lacson. Senator din siya noon eh. Nagtago rin siya noon eh. Hindi siya lumitaw hanggang magpapalit na ng presidente. At doon eh, siyempre, na nung umupo na si Pinoy, kakampi siya. Ayun na ang, kumbaga, history na yung nangyari. Ayan na, di ba? Nandiyan na siya, senador na siya uli. Naabsuelto sila doon eh, yung kaso ng si Dacer Corbito double murder case, di ba? Okay, at ito naman, si Senator Robin Padilla ay pinakakasuhan na ng obstruction of justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kanina po ay nagsabi na magpa-file na sila ng complaint laban dito kaya Senator Robin Padilla at sa iba pa. O dito sa sa sinasabing pagtulong dito kay Senator Bato de la Rosa na makatakas. Doon sa statement ng CITG, sinasabi nila na yung complaint for alleged violation of Presidential Decree number 1829 o itong obstruction of justice ay na-refer na nila doon sa National Prosecutor's Prosecution Service ng Department of the of Justice. At yung pagbiyahe nitong si Senator De La Rosa, hindi lang daw ito nakisabay. Hindi lang ito basta nakisabay dun sa sasakyan ni Senator Robin Padilla. Ito raw ay isang highly coordinated, pre-planned logistical maneuver specifically executed to avoid detection while escaping the Senate premises no madaling araw na May 14. Ayan ang sabi ng CIDG. At sabi pa nila,
yung kanilang investigasyon, batay dyan sa investigasyon ginawa nila, ay lumilitaw na mayroon talagang isa pang sasakyan na sumusunod, bumubuntot dun sa sasakyan ni Senator Robin Padilla, na yun daw yung nagsilbing security escort

0: ito tungkol dyan, ito'y connected sa impeachment. Ha? Yung amendment daw na yan has a very serious implications na dapat daw i-expose at kundinahin. Ha? Sabi niya, hindi daw ito maganda. Bastusa na raw ito. Ha? Isang malicious and grave abuse of discretion. Sabi niya, wala raw siyang nakitang ganyan sa kasaysayan ng Senado. Kaya dapat yan ikundinahin. Kaya sabi nitong si Drilon, ito raw minority, pwedeng pumunta sa Supreme Court. Para dyan na nila questionin yan. Pwede silang humingi ng paglilinaw dyan sa Court Suprema kung yan ba'y uubra o hindi. At nagpahayag din siya ng suporta din sa minority senators, no? Yung walkout ng mga senador. Kagabi. Nag-walkout ang mga senador kagabi. Kasi tuloy-tuloy hanggang gabi yung kanilang session. Pinag-uusapan nga itong pagbabago sa rules ng Senate na pwede na. Kasi pinaghahandaan dito May marami makukulong Ha? Marami makukulong, di ba? Yung mga kaso kasing isasampa dito, ilan ba yung kakasuhan? Simulan na natin, si Senator Jingo Estrada, isa yan. Si Senator Joel Villanueva, dalawa, di ba? Sino pa? Senator Chis Escudero, tatlo na. Ito, asama na natin, Senator Marcoleta, o di apat na. Andiyan pa si Senator Robin Padilla, di ba? At least, baka itong kaso ni Senator Robin Padilla, baka ito pwede magpiansa. Hindi ko sigurado yan Pero yung apat, ang kaso nito, mga plunder Pag ito na isampa yung plunder, hindi ito ubra magpiansa. Kasi ang plunder, non-bailable offense yan. So mababawasan ang miyembro ng majority na nandyan. Kasi majority pa rin sila, senador pa rin sila Kaya lang nakakulong. Yun lang, pagdating sa botohan, hindi sila pwedeng bumoto. Pero sa mga diskusyon, pwede silang sumali. Di ba ganun nangyari dati kina Senator Trillanes, Senator Leila De Lima, nakakapagbigay sila ng kanilang mga opinion dun sa mga diskusyon, pero sa pagboto, hindi sila nakakaboto. Yan, pag may botohan na. Alam nyo kung bakit ganyan sila, no? Kasi sa botohan sa Senado, hindi lang sa impeachment. Iba kasi yung botohan sa impeachment Ang botohan sa impeachment, merong required number of votes para makonvict yung isang impeach na official ng gobyerno. Pero dun sa mga botohan sa Senado, halimbawa sa mga gawang ganyan, yung kanilang legislative work, sa mga iba't ibang mga kanilang pinagbobotohan dyan, o kaya sa kanilang mga iba pa, yun paramihan ng boto. Paramihan ng boto doon. Ngayon, kung itong majority, kukunti na sila dyan na present sa Senado, lagi silang talo sa botohan. Kaya itong majority, gusto nila talaga mabago ang rule para hindi sila matalo sa botohan. Kasi ganyan yan Pagka may pinagtatalunan sila, may pinagdidebatehan, at hindi magkasundo. Hindi magkasundo. Sabihin, let's divide the house. Ganyan, di ba? Magbobotohan yan. Pag nagbotohan, lamang na lagi yung minority. Kasi kung konti na yung konti na natitira dun sa majority, di ba, na pwedeng bumoto na nandun sa Senado mismo. Yun yung dahilan dyan. Pipili talaga ng majority na mapayagang bumoto yung mga wala dyan sa Senado na pwede silang bumoto online. Okay, babalik po tayo. Magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 3 minuto na makalipas ang alas 5.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo.

0: Okay, balik na tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Dito na tayo sa pangalawang bahagi ng ating UGM ngayong araw na ito ng Miyerkules, 27 sa buwan ng Mayo. Raul Virtudazo pa rin po hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. Maganda po muna kay Jaime Samoya Bernante at saka dito kay Dennis Onrubia. Si Dennis Onrubia, maraming salamat. Maganda nga po din. At ano naman si Jaime Samoya Bernante, sabi niya, gandang hapon, mga UGM. Bakit naman na nag-walk out itong mga minority black senator? Ito ba'y pambabastos sa Senate Hall o meron lang iniwasan na rules of impeachment? Ayaw na. Actually, yung walk out na yan, strategy yan . Strategy yan. Yung walk out na yan. Nangyayari talaga yan. Dati merong yung iba ginagawa dyan, mag-i-speech sila, mag-privilege speech. Nang matagal, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yung tawag niya, filibustering. Yung tawag nila dyan. Talagang pag kami mga pinapasa silang batas na ayaw nilang matapos, ayaw nilang mapagbotohan, may ganyong ginagawa. Meron ganyan talaga. Yung filibustering, nagtatalumpati yan, tuloy-tuloy. Ang pinakamahabang talumpati dyan sa US, yung filibustering ba, ginawa nitong si Strom Thurmond noong August 28, 1957. Nagsalita siya ng 24 hours and 18 minutes. Quoted dun sa Civil Rights Act of 1957. Ayong filibuster, significant yan . Di ba? Yung mga ganyan . Pero yan, marami nang gumawa niyan, paahabaan ng mga speech. Dito lang sa atin, meron din si Senator, dating Senator Kit Tatad. Ginawa niya rin na yan. Mahahaba yan. Yun namang walkout, strategy rin yan. Kung matatandaan nyo, ito si, kasi alam nyo naman si Senate Minority Leader Tito Soto, nag-motion muna siya, di ba, na mag-roll call. Mag-nag-roll call muna sila. Kasi pagbobotohan na yung pagpapalit ng rules, di ba, yung bang pwede silang bumoto lang, online, ganyan. Pagbobotohan na sana, nagmumuna si Minority Leader Tito Soto ng roll call at para alamin ang quorum. Yan. Tapos nag-walk out sila kasi pag nag-walk out sila, wala ng quorum. Ibig sabihin, hindi na sapat yung number ng mga senador na nandun para magkaroon ng quorum. Yun, ha? Diba? So, kung ganun, hindi na uubra yung mga ginagawa nila. Hindi pwede. Ganyan. Kasi walang quorum . De, hindi sila pwedeng gumawa ng mga official business. So, strategy talaga yon. Ginagawa yan. Yung iba naman yon, yung filibustering. Magtatalumpati ng pagkahaba-haba. Hanggang wala na. Tinamad na iba, nag-uwi na. Mga ganun, mga ganyan talaga. Ginagawa yan talaga sa mga parliamentary procedure. Kahit tingnan nyo doon sa Robert Rules of Parliamentary, ano ba tawag dyan? Basta ganun, yung Robert Rules. Makikita nyo yung mga ganyan, yung mga sa parliamentary procedures, yun yun. Maganda nga po din muna dito kay John Panopio. Ayan, ha? Nakakalimutan yata ni Kiko ito. Ayan, ano ba yan? Ha? Ano yung nakakalimutan daw ni Kiko? Sa resolution supporting Leila de Lima's request to vote online or remotely on important Senate measures was filed by Francis Pangilinan. The proposal was Senate Resolution Number 391, filed in May 2017. It was co-authored by Franklin Drilon, Risa Ontiveros, Antonio Trillanes IV, Bam Aquino. The resolution expressed support for Dilima's request to participate and vote on landmark legislation while under detention, subject to court approval. Yun, ha? Ayun yun. Pero hindi rin yata napagbigyan yun dati. Pero talagang ganyan, siyempre kampihan yan eh. Diba? Yung mga kampi, talagang ipipilit nila yan na makaboto yung mga kampi nila. Eh, siyempre, pag hindi mo nakakampi, hindi na concern yan. Kaya ganyan siguro yung ginawa nito si, hindi na inungkat itong ganito. Kung ganyan nga itong nangyari dito kaya sa kanilang resolusyon noon, ang panahon itong nakakulong itong si Senator Leyla de Lima. Pero kung sakasakali, halimbawa, na-i-push yan, ha? Marami pang paraan para talaga mapigilan nila yung na makaboto yung mga nakakulong. Kasi marami makukulong, di ba? Madali nila mapigilan yan. Kasi may mga patakaran sa mga detention center. Bawal cellphone. Bawal gadget. Di ba? Bawal yung mga ganyan. So, doon, pwede nilang gawin yan. Ha? Alam nyo naman, kontrolado ng yan. Kontrolado ng gobyerno yan. Kontrolado ng mga ng presidente, kontrolado ng DOJ, kontrolado ng DILG, di ba? Kontrolado nila yung mga facilities na yan, particular ng DILG, yung mga detention facilities. Pag ganyan, maigpit nila ipatutupad yung no cellphone, no gadget. Mahirapan makaboto itong mga nandyan, ha? Papatayin ng internet. Diba? Pwedeng ganun. Tapos walang gadget, wala silang cellphone, hindi rin sila makakaboto kung sakasakali lang naman na lumusot ito mga ganito. Marami silang paraan na pwedeng gawin dyan. Talagang haharaang nila na makaboto ito mga nakakulong. Para kung ano't ano man, ha, sa mga botohan na hindi, iba lang yung botohan sa impeachment kasi may required number of votes yan. Pero yung ordinaryong botohan nila na paramihan lang ng boto, lagi nang panalo yung minority. Kulang na yung kulang na yung member ng majority para bumoto at makalamang sila sa botohan. Ganun ang nangyayari. Pero okay itong pinaalala nitong si John Panopio, ha? Titingnan natin yan, kung ano nangyari ng panahon. Parang hindi naman napayagan ito si Senator Leyla de Lima ng panahon na yun. Parang hindi rin siya napayagan na makaboto. Kasi nga, parang hindi rin ubra. Pero yun nga, sabi ito si dating Senator Franklin Trillon, pwede silang humingi ng tulong dyan sa Court Suprema. Ayan, sabi ni John Panopio nung nakulong doon si Dilim, nakakapos nga sa social media. Ayan, okay lang yun, nakakapos. Pero yung pagboto, yun ang hindi siguro na pagbigyan. Ayan, pero yan, ako nga meron akong kilala dyan, ha, sa nakakulong sa Bilibid, dyan sa Muntinlupa. Kailan lang may message sa akin sa messenger. Nagme-message sa akin sa messenger. Matagal na yung kahit ilan na yung mga Bucor director na dumaan dyan. Laging naghihigpit sa mga cellphone, di ba? Pero meron pa rin. Bawal na cellphone, pero meron pa rin. Nakakapag-message pa rin sa Facebook. May post sa Facebook, meron pa sa Messenger, nakakapag-message sa akin. Tinanong ko nga di ba bawal dyan ang cellphone? Bawal yan. Raw, patago-tago lang. Yan, patago-tago lang. Pero yung pagboto, mukhang doon, hindi napayagan to si dating Senador de Lima. Okay, tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balita, ha? Ito. Itong si Senator De La Rosa, alam nyo, parang magtataka ka eh. Kasi nakapag-appoint siya ng tatlong senador para maging vice chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ayan ha. Meron siyang na-elect dyan. Ibig sabihin, meron siyang na-i-appoint. Kasi ito, si ang na-i-appoint niya, si Senator Bongo, Senator Jingo Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. Sila yung mga vice chairperson nitong committee. Ayan, ito ay inanifest naman sa Senate kahapon nitong si Acting Majority Floor Leader Joel Villanueva. Ah, meron niya, nakapag-appoint pa si Senator Bato de la Rosa. Sabi nitong si Villanueva, batay doon sa instruction nitong si Senator Bato de la Rosa na siyang chairperson nitong Committee on Public Order, ito yung mga vice chairperson. Yan, kasi na-elect na chairperson ng public order ito si si Senator de la Rosa nung May 11, nung dumating siya doon. Ha? Nung pumunta siya dyan sa Senado. At doon, nasabihan na niya na gusto niyang vice chairperson, yung tatlo. Pero very ironic, yung chairman ng public order, siya yung naging dahilan ng mga nangyaring ngayon, asigalot at gulo dyan sa Senado. Nagamit din siya. At mayroon pa mga naapektuhan ngayon, pati itong si Senator Robin Padilla, makakasuhan pa ng obstruction of justice. Tapos yung mga tauhan pa ng OSAA, makakasuhan pa rin. Ha? Ayun pa. Lalo na yung pinuno ng OSAA dati, si Aplasca. Diba? Marami pang nadamay doon sa nangyari. Yan. Ha? So yan yung medyo nakaka ibang klase naman. Yung pangyayari na yan. Okay, dito, yung mga naghahanap, kailan ba kakasuhan, naghihintay, kailan ba kakasuhan itong si dating Speaker Martin Romualdez. Eto na, meron nang sinasabi itong si Ombudsman na si Ombudsman na Remulla, ha? At sabi niya, ito raw yung kaso nitong si dating Speaker Martin Romualdez, ito raw ang pinakamalaking kaso in history. Ha? Ang ikakaso sa kanya ay conspiracy to commit to defraud the Bureau of Treasury sa pamagitan ng budget o ng Department of Budget o yung ating pondo para defraud yung ating treasury sa pamagitan ng budget. Diyan daw. Ito rin pinakamalaking kasong kakaharapin at yan ang pinakamalaking kasong isasampa nila in history. Yan na raw yun. Ibig sabihin, yan na ang itong sinasabing conspiracy to defraud the National Treasury. Ayan daw ang isang pinakamalaking kaso in history na kakaharapin ng isang kongresista. Kanina kasi nag-press conference dun si Remulla, sabi niya, lumilitaw daw na yan sa ngayon, iniimbestigahan pa nila yan. May problema lang kasi meron daw mga records na gusto nilang kunin dyan sa small committee, dyan sa House of Representatives, yung mga proceedings nila dyan. Kasi dati may small committee pa sila, di ba? Nung nagkaroon ng 2024 at 2025 budget, yung mga controversial na budget na yan. Diyan panahon na speaker, itong si Romualdez. Pero hanggang ngayon daw, hindi nire-release ng House of Representatives yung mga records na yan. Kaya sabi nito si Remulla, eh hinaharang daw. Kaya hindi nila ma-idiimpat, makakasuhan itong si Romualdez kasi hinaharang ng House of Representatives ito, ha, yung mga records na yan, ha, tungkol dyan sa ginagawa ng investigasyon dito sa mga scam na yan sa ating budget. Yan. So yung House Small Committee, ito yung nag-collate ng mga proposed amendments. Yung mga amendments dati doon sa budget, di ba? May mga amendments sila. Kasi nagkaroon na yan eh. Dumaan na sa Bicameral Conference Committee. Pagdating sa House of Representatives para i-ratify yan. Ha? Anong nangyari, pagkat bago nila imprenta, meron pang ano, may mga nadagdag pa, may mga amendment pa sila. Kaya yung pumunta sa Malacanang, iba na. Yun ang sinasabi. Kaya dumami yung mga insertion. Diba yun ang sinasabi? Kaya dumami yung mga insertion. May mga ganun pa sila, mga siningit-singit. Yan. Eh sabi ni Sri Mulya na ito raw mga lawmakers na naatasan o yung mga nag-propose ng amendments sa national budget ay hindi raw lahat formally recorded. Kaya ito raw mga tinatawag na off-the-record insertions tulad ng mga ginawa ng mga small committee deliberations. Yan. Kaya hindi na nakita yan dun sa inaprobahan ng Senado at ng House of Representatives kasi ano na eh, off the record na mga insertion na yan eh. So meron daw period of amendment dyan sa House at sa Senate rules na, ang tinitingnan daw nila yung mga amendments na yan na nasa record. Ha? Eh ang problema nga, hindi nila makuha yung mga kumpletong record dyan sa House of Representatives. Yun ang ngayon nagiging problema ng ombudsman. Pero pagka nakuha na raw nila yan, ha, etong si dating Speaker Martin Romualdez, talagang maharap sa pinakamalaking kaso in history. Yan ang sabi nito si Ombudsman Remulla. So far, ang sinasabi pa lang na maikakaso dito yung money laundering. Yan, pwede rin ano yan, money laundering, depende kung malaki. Pwede rin non-bailable yan, yung offense na yan. So, kulong pa rin. Ha? Siyempre, ikakaso dyan, yung malaki para kulong. Ha? Kulong ang dating speaker, Martin Romualdez. Okay, tuloy muna at merong report si Joe Malapas. Itong Homonhon Landing Day, aprobado na sa House. Ha? Ano kaya yung Homonhon Landing Day na yan? Nung panahon pa ni, ano to? Ni Magellan. Alamin nga natin yung report. Ha? Mula kay Joe Malapas. Joe?
1: Tama ka, Kuyang Raul. Inaprobahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagpasa ang panukalang batas na nagdedeklara sa March 17 bilang Homonhon Landing Day at special non-working holiday sa Eastern Samar. Layunin ng House Bill Number 122 na alalahani ng pagdating ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan sa Homonhon Island noong taong 1521 na itinuturing ng mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa at ang Asya. Sa panukalang naging simula, umano ito ng modernong globalisasyon at paglaganap ng Kristyanismo sa Asya matapos ang unang pag-ikot sa mundo ng ekspedisyon ni Magellan. Ang panukala ay niyakda ni na Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzalez, House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Labanan at Aklan Representative Lorenzo Mira Flores. Sa ilalim ng panukala, pangungunahan ng Provincial Government ng Eastern Samar, katuwang ang National Historical Commission, Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang ahensya ang pagsasagawa ng mga aktibidad tulad ng historical reenactments, cultural exhibit at educational program kaugnay ng makasaysayang pagdating ni Magellan sa Homonhon Island. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yan ang report ni Joe Manlapas. Ayan na, tuloy pa rin tayo. Naka-break ngayon yung ano, yung ICC Trial Chamber 3 sa kanilang ginagawang first status conference para dito sa kaso nitong si dating Presidente Rodrigo Duterte. Break time muna, break time. Merong second part, maya-maya. Ha? Ayan yan. Ayan po yung ginagawa ngayon dyan sa ICC. Hindi ko lang marinig kung ano yung mga sinasabi nila eh. Pero yun po yun, ha? Inagawa nila. Siguro bukas mapag-uusapan natin ito. Ma-review mamaya yung ano, yung mga tinalakay nila diyan sa ano sa status conference na yan. Para siyempre malaman natin kung ano nangyayari dito kay dating Presidente Duterte. Eto, doon sa kanina, yung abogado nito, yung bagong abogado na, itong si dating Presidente Duterte, itong si Peter Haynes, ano, sinabi na niya sa Trial Chamber 3 na itong si dating Presidente Duterte, hindi na nangangailangan ng interpreter. Ha? Hindi kailangan lang kasi gahanap sila interpreter. Hindi na rin kailangan interpreter kasi marunong ng English itong si dating Presidente Duterte. Yan, ha? Kaya yun po, isa yan sa mga napag-usapan din kanina. Humihingi sila ng ang ICC Trial Chamber 3. Gusto nila mayroong interpreter. Pero kasi lang, kasi kailangan nilang ano, naiintindihan, naunawaan ng ano, nung akusado. Kung ano yung nangyayari, kung ano yung sinasabi sa kanya. Sabi nitong si Peter Haynes, hindi kailangan nitong si dating Presidente Duterte ng interpreter. Okay, sandali lang po ha. Magbe-break lang muna tayo. Oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 5.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi. Tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mate Saturdays, 8 a.m. to 10 a.m.
7: Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Last part na tayo ng ating UGM ngayong araw. Si Jojo Sikat nagbabalik. Ito raw si Senator Amy Marcos. Naku'y ginigiit niya. Sana makasuhan na yung mastermind sa katiwalaan sa flood control projects. Hindi yung mga maliliit lang. Alamin natin yan, ha? Jojo?
1: Umaasa si Senador Amy Marcos sa panibagong

0: komposisyon ng Blue Ribbon Committee ay makakasuhan na ang tunay na mastermind sa likod ng katiwalian sa Flood Control Project. Aniya isang taon nang iniimbestiga ng anomalya, subalit malilit lang ang mga nakakasuhan na ilang junior na opisyal ng DPWH at mga kontraktor sa proyekto. Iginit ni Senadora Amy na base sa investigasyon ay napag-utusan lamang silang lahat ng mga nakasuhan ng itinuturong mastermind. Aniya, sa pagpapatuloy na investigasyon ay dapat natumbukin aniya kung sino nag-utos at kung sino mastermind, at hindi ito, mga senador, na idinadawit sa anumanya sa Flood Control na wala naman talagang kinalaman dahil nagmula naman talaga ang insertion sa mga kongresista.
1: Sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Pero bago nag-umpisa, tagal na eh. Parang higit pa sa baby, 9 months na, mag-ilisang taon na, inib na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Eh, wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontrabista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Eh, sino nagkutos? Yun ang kailangan talaga tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi. At hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, eh, kung saan-saan na nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Eh, parang yun ang diversion na nakikita ko. Nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan.
0: Ako, si Jojo Sika, at nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: hindi mantala yung trabaho natin at di sila magtagumpay, o di sige, ipakulong mo. Dahil pag nando sa kulungan, pwede yan mag-participate sa trabaho niya nang nando sa kulungan. Kasi gumawa kami rito ng ano ng pag-aamyenda ng aming ng provision ng aming kwan rules, no? At ito bilang proteksyon namin sa kapwa namin senador sa mga panggigipit kahit papaano. Kaya pati ito magagamit ito ni Erwin Tulfo pag nagkataon. No? Lalo na pag nasangkot siya sa flood control anomaly. Halimbawa lang ha, at pag nagkaroon din ng kaso halintulad na kay Jinggoy at saka kay Joel Villanueva, eh baka magpasalamat siya, buti meron na tayong ganito. Kahit na nandito ako sa Piitan, nakaka-participate ako via Zoom. Diba? Eh eto baligtad eh. Pero ang nakikita niya rito, parang ang kapakinabangan para doon lang sa mga particular na senador na may warrant of arrest o malalabasan ng warrant of arrest. Ang di niya nakita rito, eh ba't dati si Trillanes, si Dilima ganun din. Umaapila rin itong sila, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, at Risa Ontiveros na ngayon ay mahigpit na kinokontra yan. Ha? Pero dati sila yung nagsusulong na dapat bigyan pa rin ng pagkakataon kahit nakakulong na mag-participate sila sa gawain natin dito. Eh nung time na yun, di pa po masyadong malakas sa mga internet providers, hindi pa po masyado uso ang Zoom. Ano ba yung uso dati? Hindi Zoom eh. May tawag dati eh. Hindi din FaceTime. Yeah, may Skype. Di ba dati may Skype. Hindi reliable. Kasi sisimula pa lang yung ganun technology. Hindi ko kagaya ngayon, via Zoom, talagang malinaw, malakas. Di ba? So, ibig sabihin, kung noon nga gusto niya i-adapt yung technology, hindi pa gaanong kagandahan, maaaring isa sa dahilan din yon, kaya hindi nakalusot yung batas na yon. Sa anuman dahilan. Ha? Pero sa ngayon, itong pananaw na nangyayari ngayon na ang Senado ay para pagang minamaliit, lalo na ngayon, ha? Sa panahon ngayon, ay ito isang depensa niya na kahit paano pa ay magagawa pa rin ng isang senador yung kanyang tungkulin sa bayan na bumoto para sa kanya. Tama? Samantalang tayo ay inabot na po kaagad ang bilis ng isang oras ng ating programa. Pero di ba bali po, ah, padaanin lang natin ang itong ilang mga mahalagang paalala mula po sa dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido, right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, Pete Morato 48 at yahoo.com.

0: Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the...
2: Hindi define mo yung justifiable reason. Hindi yung tinatamad ka kasing pumasok. Mag-zoom na lang kami. O kaya, na-traffic ako, hindi ako umabot, kaya zoom na lang. Hindi pwede yun. Ang justifiable reason, ang ibig sabihin nito, yung mga kadahilanan beyond your control. Kagaya nun, inaresto ka. O, kontrolado mo ba yun? Hindi mo kontrolado yun eh. Diba? O ngayon, yung inaresto ka, pinasuhan ka, guilty ka na ba nun? Hindi pa. Pero, bago mo mapatunayan, ilalaban mo yun, tama? Kaya nga, ikaw eh magpa-participate. No? Dahil kinasuhan ka, sasagot ka, tama? So, habang ginagawa mo yan, ano mangyayari din sa trabaho mo ngayon? May mga pending bills dyan sa Senado. Pending bills, ha? Ibig sabihin, mga batas din na pinamamadali din ng executive. O paano pagbobotohan lamang yan ng iilan lamang na nandoon? Ano ibig sabihin? Pumasa yung batas ng hindi kumpleto ang partisipasyon ng 24 na senador? O anong klaseng batas yan? Diba? Eh dapat kumpleto po ang partisipasyon, 24. Ibig sabihin ganito po, kagaya nitong impeachment lamang. Ano? So ito napatunayan na po ng bagong mayorya na hindi nila balak hadlangan yan. Ngayon nga, nakatuon na sila. Kahapon kaya sila nag-caucus eh. No? Ang sabi ni Senadora Amy Marcos dun sa kanyang press con sa Kamuning Bakery, meron na daw po silang schedule, calendar para sa pagdinig. No? Baka daw ito ay July 10. Diba? July 6 o July 10. Kasi pagpasok daw ng June, magkakaroon na daw po ng preliminary no? Na hearing patungkol doon sa conference, parang preliminary conference, kagaya ng ginagawa ngayon sa ICC. A preliminary conference po yan ng pagdinig sa Tatay Digong, kaya nag-uusap ang mga tinatawag dating panig ng defense at saka ng prosecutor. Doon na po nilalatag sa harapan ng judge yung kanya-kanya nilang mga ebidensya para hindi mo mabubulaga yung judge kung ano yan. Ngayon, may mga usapan kanina na narinig din natin na may mga bagay na doon na natin pag-uusapan sa pagdinig mismo kung yan ay papayagan ng korte o hindi. May ganun. Kagaya, magpapalabas ng video o kung ano man. Ano, yan, pwede ba doon na lang natin desisyonan. Yun po ang mga pinag-uusapan dyan. May mga pagkakataon pa, sinasara po yung video kasi sila-sila lang muna mag-uusap. Na? Parang executive session. Hindi sila umaalis doon. Pinapatay na lang po yung coverage. Tama? At makikita niyo ron, ICC lang nakalagay. So, ganyan din po ang mangyayari sa mga darating na araw, ang Senado ay imbitahan na po ang Kongreso. Kasi, di ba, yung 10 days non-extendable na pagsagot ng pangalawang pangulo at ng kanyang mga abogado. Tapos may 5 days lang na binibigay sa prosecution. Sa mga member ng prosecution, yung 11 prosecutor po ng Kongreso. Tama? Yung di na daw natatakot sa eleksyon, di ba? Di ba yun yun? Yung 11 yun, ano? Natatakot kung balikan kami sa eleksyon. Kaya naman pala, di ba? Wala pala dapat eleksyon na katakutan. So yan, mag-uusap-usap ngayon, sabi ni Senadora ay may mga hanggang June 15 yan. Okay? So yung paglalatag ng mga preliminary na conference na yan, bago takdang hearing ng July 6 o July 10. Okay, kaya nga sabi ko, bago magsona ang Pangulong Marcos, aabutan talaga niya yung pagdinig ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Aabutan din niya malamang yung June naman na mangyayari next month, ano? Yung sa United Nations Assembly, General Assembly. Natatalakayin po yung petition nila Fujiki, yung grupo ng human rights, no? Ng doon sa Japan na member din ng United Nations na Human Rights Council, no? Tatalakayin yan mula June hanggang July. Yung status sa Pilipinas kasama na doon sa ginagawa ng ICC sa ating Tatay Digong, yung kaso niya. Ang patutunayan lang doon ay kung ito ba ay

politically motivated, kung may kasama ba itong political persecution. Diba? Yun po ang isusulong doon. Ano? Na ngayon pa lang, kinokontra na po yan ng DFA natin. Kaya nga sabi ni Fujiki, kung doon sa bansa nyo, napipigilan nyo yung mga ibang grupo, no, na nagsasalita laban sa gobyerno nyo, huwag nyo kami itulad dyan. Diba? Hindi sila kasali. Kasi sila independent at nasa labas ng bansa natin. Tama? Yung hinain nilang resolution sa UN, hayaan yung magpatuloy yon ng mapakinggan ng buong mundo. At kung totoo bang wine-weaponize ng kasalukuyang administrasyon na ito para i-eliminate lang ang kanilang mga political opponents. At lalo na pagtalaman niya, isa-isa na yung mga senador na hindi nila kaalyado, eh ano pa tawag mo ron? Di ba ebidensya na yan? Di ba? Pati yung mga kaso ni Bato at ni Bongo dyan sa ICC, ni Tatay Digong, at yung ini-impeach nilang pangalawang pangulo na anak ng Tatay Digong, eh lahat po yun eh. Ebidensya kung tawagin natin. Ano? At tatalakayin din doon yung mga bribery. Ha? Yung mga panunuhol na ginawa. Di umano ha? Di umano sa mga kawanin ng ICC. Ha? At yung tinanggalingan, saan galing? Aba, yung trillion-trillion po na pera ng bayan na na-involved doon sa flood control na maaaring ngayon mabuksan na ng Blue Ribbon. Kasi kasama doon sa report na hindi na hindi binubuksan yung Blue Ribbon. Eh ngayon, bago na liderato, bubuksan na. Di ba? So anong ginamit na pondo para upang bribe o di umano'y panuhol? Eh di doon, bukod doon, ano pa, nagbenta ng binto. So lahat yan maitatalakay doon sa United Nations General Assembly. Na? In other words, pwede naman ipagtanggol ng administrasyon na ito ang kanyang gobyerno, pero parang napakahirap, no? Nagbabayad ka ng pagkalaki-laki na tinatawag nating PR o public relations para mapabango mo ang pangalan mo o ng iyong gobyerno. Tapos ang survey mo, negative 15. Negative 15. Diba? Saan ka nakakita? Diba ba? E pagka ganyan po, dito tayo papasok sa punto kasi hindi nagtutugma. Kayo na nag-aambisyon palaparin o kaya palaganapin pang inyong mga termino, e samantalang sinusuka na kayo ng taong bayan, lalo na yung Kongreso, no? Kayo pa nagkaka-interest, stretch ang inyong ano, ang inyong termino, 'di ba? Eh kung kapalan na lang talaga ng mukha ang pinag-uusapan, sukdulan, 'di po ba? Apo, bakit? Eh kasi kung makikita nyo yung totoong sentimiento ng taong bayan na parang nag-aantay na lang ng panahon para kayo umalis, tapos kayo nag-iisip pa, hindi, kailangan nyo kami. Kailangan nyo kami, kaya gusto namin palawagin pa ang aming termino. Aba, teka, di ba? Bingi ba kayo o bulag? Eh, tingnan nyo ang survey. Negative 50, di pa ho nangyari yan, ha? Sa panguluhan, ng, ewan ko sa buong mundo, ha? Pero sa Pilipinas, meron ka pa nalalabing 2 taon may get, negative 15 ka sa liderato mo, hindi ko magandang pangitain yan. Yan po, resulta overall na po. Overall ng lahat ng iyong paglilingkod. Di ba? Kasi kung maayos ka, ang sentimento ng taong bayan mo, yan ang report card mo. Eh. Di ba? Yan po ang approval rating mo, approval at trust rating mo. Hindi ko po pwedeng sabihin pagka mataas lang ang approval at trust rating kinikilala. Pero pagka lumagapak, bumaba, ay wala yan. Hindi tayo naniniwala riyan. Maniwala kayo, hindi po ba? Sa totoo lang, sa ayaw at sa gusto nyo, maniwala kayo. Kaya kung titingnan nyo ang pulso ng bayan, ha? Doon nyo tingnan sa aspeto na yan. Diba? Gusto nyo kayo na magpa-survey. Diba? Sabi nga ng iba, ganito na lang. Kung ganyan din lang kataas ang tiwala at kumpiyansa nyo sa inyong mga sarili, na kayo nagtatrabaho, tama ang inyong landas na ginagawa, eh ba't di lang kayo magpatawag na snap election? Sige nga, na magkasubukan na, na matapos na to. Di ba? Snap election. Ngayon na, di ba? Nang makita ang preba. Di po ba, ano po? Kasi kaysa naman, pasikreto, patago, nagbibiruan pa tungkol sa charter change, ha? Na hindi, nagbibiruan lang kami. That was said in jest, di po ba? Yun lang pag-amin nyo, nagkita kayo sa Suler, eh. Anang Speaker of the House, eh. Anong tawag nyo ron? Huwag nyo nga kami pinagluloloko para pag-usapan nyo yung bagay na kayo rin lang ang makagagawa. Tulad ng isang con-ass, hindi mo pwedeng biruan yan.
ang tawag dyan kay lokohan, lalo na kung tinatago sa taong bayan. Kundi pa po yan na ibuko ni Lito Banayo o nadulas ba si Ping Lacson sa kanya o talagang sadyang pinalutang ni Ping Lacson yon para nga mailabas sa publiko, baka ayaw din niya, no, ni Lacson. Baka nga, no? Dadi naman niya sinabing, ay, atin-atin lang to. Wala namang ganun eh. Talagang pimento niya. Siguro gusto niyang palabas, ano? At si Senator Aimee, nag-gumawa rin ang sarili niyang pag-aaral at nakakuha rin ng mga impormasyon na kaya pala ang lalakas ng loob ng mga kongresista. Lalo na bumoto ng impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kasi wala pala silang dapat katakutan. Ha? Di umano, una, may 20 million, di umano. Cold cash. Ha? Ikalawa, di umano, may 150 to 250. Hard cash, project yun. Pondo para sa iyong distrito o kinasasakupan. At ang ikatatlo, wala kayong dapat katakutan sa boto ng Visayas, boto ng Mindanao, o boto ng mga religious sector tulad ng INC, Iglesia ni Cristo, o ng mga kapatid nating Muslim. Wala kayong dapat katakutan. Bakit? Eh, wala ang eleksyon. Kaya pala nung humarap yung 11 prosecutor, ano, may mga nagtanong doon ng mga reporter, di ba, na hindi ba kayo natatakot doon sa backlash? Ibig sabihin, baka bumalik sa inyo yan, ano, yung pagpapa-impeach yung kay pangalawang Pangulong Inday Sara, eh pagdating ng 2028, magpapalit din ng, ano eh, ng termino eh, ng kongresista, di ba? So hindi ba kayo, Juan, kung kayo mag-re-election, di ba kayo natatakot na maapektuhan na? Marami sumagot doon, di ba? Walang kagatol-gatol. Hindi ko kami natatakot. Kaya pala walang dapat katakutan, ano? Parang assured. Ha? Ang tawag sa ganun pag wala kang dapat katakutan, eh, may kasiguraduhan. Tama? Ha? Ako bahala sa inyo. Parang ganun. May kasiguraduhan na pala. Parang ganyan, ano po? Eh, ang tanong, kung hindi pa to binunyag nung isang araw ni Senadora Aimee Marcos, no? Eh hindi, takang-taka naman ako kay Mig Subiri, siya ang nag-react, ano? Hindi naman nabanggit ang pangalan niya. Pambira. Kung maalala niya na, paalala ko lang, ha? Si Mig Subiri po ang Senate President na nagbuo ng budget ng 2023 at 2024, no? At siya po ang Senate President at ang kanyang Committee on Finance IC Senator Sammy Angara. Yeah, sila po yan. Ano? At sinundan sila ni Chief Escudero as Senate President na pumalit kay Mix at ang Committee on Finance nun ay si Grace po na pumalit kay Sammy Angara. Diba? So yan mga, yan kung may involvement na po yung pong budget na pinag-uusapan sa oral argument sa Korte Suprema, malamang sa hindi, involved yan, matatawad sila. Diba? Matatawad sila. Pero yun nga, kung ang sumasagot para sa kanila sa panig ng gobyerno ay ang ating Solgen, ano? Solicitor General Darlene Berberabe. No? Nung maalala ko dati, nung bago pa lang ang Pangulong Marcos, tinatanong siya, who is your Solgen? What? Your Solgen. Sol what? What? Solgen po. Solgen. Sol... So, Solicitor General po. Ah, Solgen. Oh, okay. Yung pala yun. Yun yun, si Solgen Berberabe, no? So, dati kasi, di ba, si Bernardo Guevara. So, ngayon, si Solgen Berberabe na. Ang depensa niya, parang misto lang sinasabi sa Korte Suprema, huwag niyo nga pakialaman ang legislatura. Sila ang gumagawa ng budget. Trabaho nila yan. Hindi pwedeng panghimasukan yan. Parang ganon. Di ba? May wisdom sila para gawin yan. Kung ano ang tama at mali sa kanila yan. E teka lang. E meron po silang kapangyarihan ng judicial review ang Korte Suprema. Sabi ko nga, hindi ko mo trabaho mo, sila ang titingin kung tama bang ginawa mo ang trabaho mo o mali mo ginawa. Di ba? Kung ano big sabihin, baka nagkaroon ka ng grave abuse of discretion. Baka nagkaroon ka ng pag-aabuso sa kapangyarihan mo sa pagpapatupad mo ng iyong tungkulin, ang magsasabi po ay ang Korte Suprema. Bakit? Kasi may mga nagpetition po, kine-question ang inyong ginawa. Kaya i-review namin yan. Bilang Korte Suprema, yun ang aming kapangyarihan, di naman pwedeng talikuran yan, may power kami of judicial review. Ngayon, kung tama naman ang inyong ginagawa, eto eh, walang problema. Halimbawa, kagaya nyo sa PhilHealth, pinipilit nyo, tama ang ginawa nyo.
Diba? Eh, savings ka mo yan, kunin natin. Pati yung sa SSS, GSIS, lahat na ng GOCC, government-owned and controlled corporation. Eh, siningit nyo kanya doon sa provision sa Bicameral Conference Committee. Eh. Diba? Siningit nyo lang doon. Tapos, kalaunan, after a year, congressman pa si Ralph Recto noon, kasama pa siya doon ha, sa Bicameral Conference Committee, doon sa paggawa ng provision na yan. Ha? Tapos, after one year, inappoint siya bilang Secretary of Finance. No? Siya na tagapatupad noon. Siya na tagapatupad. Kaya nga dinibanda siya ni Dr. Tony Liachon, di ba? Apo. At ang depensa niya, anong depensa niya? Ayon sa Korte Suprema, wala akong pananagutan kasi parang ang sinasabi ng Korte Suprema, sumunod lamang siya dun sa inilabas na provision. Okay? At wala siyang pagkakamali dun sa pagsunod nun. Tama? Okay, yun, ano? Pero dun sa bahaging yun, pwede natingnan yung kanyang kawalan ng pananagutan. Tama? Pero yung punto na may kinalaman ka ba doon sa paglagay doon sa provision? Nakalaunan, ikaw din ang magpapatupad. Ayan ang hindi pa nakikita ng Korte Suprema. Tama? Hindi pa nakikita yun. Di ba? Wala pa eh, di ba? At ang determinasyon noon, kumo diniklara na nga ang constitutional, yung kaya nga pinasosole, yung 60 billion ng PhilHealth, di po ba? Ang tanong nga ng Korte Suprema, paano kayo naglagay ng provision? Eh, naging batas yan. Di ba? Pinirman pa nga ng Pangulo yan. Yung budget, di ba, taon-taon pinipirman bilang isang batas. Ang tawag yung General Appropriations Act. Di po ba? O, teka lang. Paano naging batas yan kung sa bicameral conference lang ninyo pinagkasunduan, ha, na pwede niyong kunin ng mga savings ng GOCCs? Di ba pag gumagawa kanya kayo ng batas, masusing pinag-uusapan, pinagdidebate yan hanggang plenaryo yan, at ang partisipasyon ay ang buong mababang kapulungan. Lahat ng kongresista para maipasa lang ang isang batas. Sa mataas na kapulungan, ganyan din. 24 na senador ang involved doon. Kaya nga nag-roll call, eh, di ba? Okay, paano nangyari sa provision na yan? Siningit nyo lang sa Bicameral Conference Committee, kabahagi pa rin po ba yan ng inyong wisdom? Mineral water, binabato ng plastic na bote ng mineral water, inuuga-uga ang sasakyan mo, o anong tawag doon? Aprobado ka ba ng taong bayan? O yung lalabas ka, naghihiyawan sila. Tuwan-tuwa sila sa iyo. Kasi dahil sa ginagawa mo, ano sa palagay mo? Kung ano yung ginagawa mo doon, nakikita ng taong bayan. Diba? Halimbawa, sabihin mo, sometimes you have to bend the law in order to please anyone, everyone, o anybody. Teka lang. Tapos biglang na-agree sa iyo yung kasalukuyang ombudsman na dating DOJ secretary. Yes, sir. Saan nakakita? O kaya ngayon, di ba, inuutusan niya ang Senate President? Sundin mo yung aking order na sinususpend etong si Mau Aplasca. Eh, pinag-uusapan pa po kung susundin niyang order mo. Bakit? Tinitingnan kung ito ba eh, sakop mo. Kasi independent po ang legislatura. Isa po itong sangay ng gobyerno na independent. Bilang Senate, no? Bilang isang institusyon, yung lawak ng iyong kapangyarihan bilang ombudsman, meron pong hangganan din. Hindi yan only. Diba? Kaya ito, meron kaming legal department din dito sa Senado, tinitingnan kung sakop pa rin ba ng order mo yun. Lalo na kung sa paningin ng mayoriya, pinrotektahan ni Mau Aplasca ang Senado bilang institusyon. Ang bilang ng minorya na 11, eh parang hindi institusyon nila ang pinrotektahan ni Mau Aplasca. At parang sinisisi pa nila, ba't ka kasi nag-warning shot? Ha? Parang yung taga GMA 7 na-anchor ng isang news, na hindi yata naintindihan yung nangyari, sinisisi si Mau Aplasca on air, ini-interview. Ba't ka kasi nag-warning shot? Ha? Ba't ka una kasi nagpaputok? Para ba nagkagulo tuloy nang dahil sa'yo? Ang birang buwe yan. Nabaliwala na yung nagulpe nung May 11. Ha?
Ikaduktong po yun nung May 11 eh, yung kaguluhan nung May 13 eh.

At saka yung sinister plot ng NBI, nandun pa rin eh. Nagsabi na nga ang Pangulong Marcos na wala akong order, ibibida ko na sa inyo. Wala akong order para arrestuin.

Tingnan natin, buti na lang merong si Senadora Amy, no? Kahit kung minsan pinagdududahan nyo, ano ka ba talaga? Kasalanan lang niya na siya ay kapatid ng Pangulong Marcos. Pero so far, yung pagbubunyag niya noon sa Noel, doon sa nilulutong no election, yun sa binunyag na niyan na ngayon eh, bulilyaso tuloy, lalo tuloy magkakaroon ng pagkapit ang solid 13 na hindi maghiwa-hiwalay, kahit pakasuhan sila ng kasuhan, kasi wala nang uuwian yan mga yan pag nagkataon, dahil puro pang gigipit na lamang, at ang mararamdaman nila, ang kakampi talaga nila, taong bayan, ay hindi na ho nila bibigyan ng pagpapahalaga yung pananakot. Ang sasagot na lang nila, dati na ho kaming takot. Wala na po magkatatakot pa sa takot namin. Sanay na po kami. Wala na po. Kaya nga sabi ni Jinggoy eh, okay lang ho. Kasi wala na ako magagawa kung kakasuhan nila ako eh. Haharapin ko na lang po yun. Wala, oh, ganun po talaga. Diba? Sabi ni Jinggoy. Kasi hindi naman, kumbaga, kung kitang-kita na pag umatras ka, lumipat ka sa minority, tapos biglang hindi ka na kinasuhan ng ombudsman, ade, feeling mo okay ka na, tama? Wala kang kaso. Pero, ano ang tingin sa'yo ng taong bayan? Alam nila. Diba? Pinagbili mo yung dangal mo, yung integridad mo. Diba? So ngayon, yung mga nasa minorya ngayon, sabi nga ni Lito Lapid, hindi ako talaga aalis dito. Alam mo, naintindihan ka na namin kung bakit. Tapo, diba? Nakikita mo na nga ang ginagawa eh. Sa iba eh, diba? Ba't ako? Pag umulipat ako dyan, eh, anong gagawin nila sa akin? Tama? Naalala niyo yung dati, muntik-munti ka na siya mahila sa Pogo issue? Si Lito Lapid? Lalo na yung kay Alice Goo, diba? Dahil doon sa Pampanga na ganapin. Diba? No? Ay, mga issue pa dati sa quarry. Diba? Sa Pampanga rin yun, diba? Baka magbalikan lahat yan pag nagkataon, ano? Kaya talaga hindi siya alis dyan sa minorya. Di ba ba? Dahil hindi naman ho dito, iira lang kahihiyan. Na anong big sabihin ng kahihiyan? Okay lang ba ngayon? Imbisigahan na natin itong mga to. Bakit? Eh dahil sila ilumipat sa majority, imbisigahan na natin. Baka sabihin ng tao, ginigipit sila. Eh hiyaan yun kung ano sasabihin ng tao. Oh, hindi malagay yun. Diba? Ano ba meron tayo ngayon? Culture of impunity. Walang kapakialaman ang tawag doon. Ano? Bakit? Pakialam ko sa inyo. Diba? Ay, naku, sa totoo lang. Hindi na lang nga si Tatay Digong doon sa dahig. Eh. May pakialam ba sila? Wala. Pero ngayon, after 1 year, mapagpag-usapan yan sa United Nations General Assembly pagdating ng June and July. So ewan ko kung paano magsosona ang Pangulong Marcos. May yan ang topic. Tapos may impeachment na hinihir ang Senado. Di ba may hearing? July 10? Doon pala magsisimula, di ba? July 10. So aabutin talaga ng sona yan. So ano, di ba? Ano, nasaan posisyon ka? Parang teka lang, haharap ka sa delegado ng ASEAN Summit. Di ba tayo nag-host niyan? Ginawa sa Cebu, ano po? Paano ka haharap sa loob ng, sa gitna ng mga kontrobersyang nakapalipot sa pamumuno mo? Tama? Pati sa katauhan mo, lalo na ngayon, alam na rin nila tumanggi sa drug test, sa drug follicle, hair follicle test, tama? May krisis tayo ngayon, bagsak ang piso natin. For the record, bagsak ang ating ekonomiya. Negative 15 ang kanyang trust approval rating. So, ito parang, anong mukhang ihaharap mo sa mga liberato na kapwa mo ASEAN? Ano? Hindi ka makakaiwan.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM. You're listening to DZRJ 810.

0: Hello mga ka-AHA!
1: Kami si Elisa
0: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
1: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga ka-AHA!
2: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa, isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, kasama na ang ating mga ka-senior citizen. Lalaki po ang aming pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Araw-araw po, sinasama natin sa ating panalangin ang ating gobyerno, ang Senado, ang Kongreso na sana hipuin ang ating dakilang lumika, ang kanilang mga kaisipan at mapatuon hindi sa pampolitikang dahilan kung hindi po para sa kapakanan ng bansa kapakanan ng marami po nating mga naghihirap na mga kababayan. Sana po doon mapatuon ang isip ng ating mga inihalal, iniluklok sa kapangyarihan dahil yun po ang kanilang sinumpaang tungkulin. Paglingkuran ang taong bayan at

0: ating bansa. Sana yan po ang kanilang maging kaisipan sa kasalukuyan na tila patuloy po ang bangayan. Nag-walk out ang minority habang nagsesesyon ang mayorya sa pamumuno po ng ating Senate President Alan Peter Cayetano na sinasang-ayunan ng marami po nating mga kababayan na siya ay higit na karapat-dapat kanino man na maging Senate President sapagkat siya ay ginagabayan ng ating dakilang lumikha. Hindi para sa ambisyon, hindi para sa salapi, mga kaibigan. Kaya ito pong ilan nating mga mambabatas. Obvious at halatang halata po na takot sila sa katotohanan. Takot sila na malantad ang katotohanan sa ilalim ng pamumuno ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano. Ayaw nilang malantad ang katotohanan sapagkat sa katotohanan ay merong pananagutan. At kung merong dapat managot, yan po ay mga tunay na sangkot at nasa likod bilang utak nito pong malawakan na korupsyon sa pamagitan ng flood control and infrastructure ghost projects, mga kaibigan. Eh, sinasabi na po natin dito sa ating palatuntunan na hindi natin tatantanan. Kaya tayo ay nananawagan sa ating bagong Senate President, Alan Peter Cayetano, na simulan na ang pag-iimbestiga diyan sa maanomalya at malawakang flood control and infrastructure scam, mga kaibigan, na umabot sa trilyong pisong salapi tuunan ng pansin. Kaya double time ang kanila pong tila, puppet na tagasunod na umman. Oying remuya, na ayaw ko sa ating mga kapayan, hindi po itong nagsasabi na tila ang puppet na katulad ng ating Ombudsman, FBI Director, yan po ay isang maliwanag na tagasunod lamang na ehekutbo. Sapagkat ang FBI, DOJ ay nasa rin po ng ehekutibo. Pero bago po tayo magtuloy, atin po munang papapasukin ang puulat ni Chonayu, Pangulong Marcos, dead sa mababang satisfaction ratings. Ang pag-uulat ay mula kay Chonayu. Chonayu, balita mo.
1: Hindi babahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mababang satisfaction ratings. Pahayag ito naman niyang matapos labas sa SWS survey na sa -50% ang rate ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Cast, magsisilbing mention ni Pangulong Marcos ang numero para pag-igi pa ang trabaho. Sabi ni Cast, batid ng publiko na sinasad ng Pangulo ang pagbaho. Sino ni Castro na nagpende ang survey kung sino ang mga respondents na nakakausap. Nagkataon lang anya Hill na ang natanong sa survey ay hindi nadaman ang tulong ng gobyerno. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radio Lido TV, kasama mo sa pagtanggol sa demokrasya.
2: Programa Masayang Kwento, ang tapatang talakay.
3: May cash prize at load pa kaming ipanay.
2: Saan ka ba? Lang yan sa Double R Radio Bandido ng DZRJ 89 ng Radio Bandido TV.
3: Si Kuya Ki
2: at si Kuya Rogel ang paala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 na.
3: Kaya't manood, makinig at may sa Double R sa Radio Bandido.
2: Basta Radio Bandido.
4: Watch and live to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing Sky Cable Channel 224 and on all TT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Search DZJ Radio.

0: 3D do.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng Imsyon, tagapagit ng Kita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapanood at mapapagan sa DJ 810M, ang radyo. Bandido!
0: Watch us into Johnny Gomez Live Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Air Sky Cable Channel 224 and on all DD boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch your mobile devices. Just search RJ The Bandido.
2: My name is Ira Panganan. Join me on Morning with Pilipinas as tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen Morning Report Pilipinas day 8 a.m. 10 a.m. Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Air on Sky Cable Channel 224 and on all DT boxes. Simulcast online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Okay, nagbabalik tayo sa ating palatuntunang so ng sambayanan at babati muna natin si James Redondo. Iba na pa ang pangalan niya. Si Don Redondo, mga kaibigan. Okay, bati na.
4: Ngayon po dito kayo, mga kaibigan. Sasabarin po tayo kampanya sa 8 na mag.
3: Ngayon lang ko, nakakita na talagang akmang ma. Pagkakahawi kahit po sa Ilola naman po sa lain si ano eh, Kong Paris.
4: Congressman Terry Don.
3: Anong ba party list niya? Kawawa ng party list niya. Sa... Bicol Ro. Hindi ba sa Ro lang? O yan, sabi ka. O may gulat po, Sojo Sikat. 6.4 million illegal droga naman natuklasan sa 5 parel sa Pasay. Jojo Sikat. Balita mo, katapusan po.
5: Isang regular na ghost screening ang nauwi sa Malakagbas matos na matagpuan mga inabando ng inbound parcel na naglalaman ng pinaghinala ang illegal droga na nakalaga ng mahigit sa 6.4 million piso Central Mail Center sa Pasay City. Tuklasan ng mga piksanib na anti-drug operatives sa NAIA, Inter-Agency Prediction Task Group, ang ibang pinaghinala ang illegal drugs kabang ang ginala ang MMA o ecstasy na may standard price na 4,383,450 pesos, marijuana kush na nagkalag na 1,119,100 pesos, cocaine na tiyang 600,200 pesos, etamine na nagkakalag na 50,000 pesos na itinago sa mga parsela. Ayon sa talasabat na parsel na nakasign sa tatlong individual sa pamangka, kung saan dalawang para naka-address sa consignee at isang parcel sa pa, isa Zambales at isa Cagayan de Oro na mga polyper ay naton sa Canada sa Argo Screening Bios na isinagawa taon ng Bureau of Crime na sinda ng K9 paniling ng PDEA ay nagpahiwatig na posibleng presensya na illegal na nag-udyok masusing inspeksyon ng mga shipment sa manual inspeksyon na tuklasan ng mga pinaginalang ilang droga nakatago sa loob mga lata, pouch, wax paper, screw cap, glass container, sachet at iba't ibang product box na sinadya pang itago at labado habang nasa biyay. Ang marasal na illegal droga ay ibibigay sa Philippine Drug Enforcement Agency na sa Quezon City para sa tamang disposition at kagdagang legal na aksyon. Ako, Jojo Sikat, gulat para sa RJ, Radyo Bandido TV, kasama ko sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Pabalik-balik, puro droga, droga na sa sangko. Pero hindi natin alam, baka pabalik-balik din yung pamilyan, ba? Eh, wala po tayong alam kung ano talagang katuhanan, bakit hindi nila magawa na tila yung mga drugs, yung mga talagang
4: source
3: ng droga, ay bakit hindi nila masakote, hindi nila mapigil. Kaya pabalik-balik lang po yung issue ng droga. Yes. Kaya na kami ang nagpapasalamat noon, kami ang natuwa noon, dahil pansamantala na wala, at sinasabi nila, wala daw mga drug lords na napatay, di ba? O pero, nawala po, ha? Pansamantala. Ha? Dahil nila, hindi nila ibiruin ng dating pangulo

0: Rodrigo Ro Duterte. At yan din ngayon ang isa dahilan na ginamit nila yung war on drugs lang sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes. Na alam naman natin asa likod ng pagkakadala sa Hague, Netherlands ay dahil sa mga katuhan o blong na mga ma-employang drugs, yes. Di ba?
1: Mga nasa kasan.
0: At itong si Dima, nanako din dahil di umano sa drugs, mga kaibigan, mga putiko na lang ng hanap buhay na involved na lim sa drug. Kaya, mabas, naging kontrabya ang ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na minal naman ng tambayan sapagat samantalang natahimik ang oban mga magulang at ng iba pa mga may mahal sa bay na lumalabas ng tahan at umuwi ng alanganing oras na baka maging biktima ng droga. Mga kababaihan, maaaring ma-rape at maging dalaan ng heinous crime. Ganon din yung mga kalalakihan, mga kabataan na pwedeng maging biktima ng mga panahon na yun. Kaya marami ang nato sa ating mga kaya. Kada din ng mga magulang ng 1,000,000 mahigit na na-rape, dinala sa rehabilitation at nang gumawa sila man ay napapasalamat sa ating Pangulo na yung iba. Ito ng tamang das na baguhay. Yes. Maaaring iba, baka bumalik din at yun, kasalanan nila. Pero ibinubunto kasalanan sa ating Pangulo na yung bilang ng mga namatay ay hala at sinasabi na yun ay galing sa data ng ating Philippine National Police na kung tama pong aking pantanda, kaabot lamang 6,000 o 7,000
1: 67,000
0: kaibigan. Pero hindi po yung sinasabi nila na 30,000 na biktima ng war on drugs, mga kaibigan. At dito naman po tayo, ha, sinasabi natin, walk up ng mga minority during session of new leadership of Senator or Senate President Alan Ter Cano sa mungkahi ni Senator Marcoleta na magbutuhan na. Di ba?
1: Yes.
0: Pagduhan yung sinasabi na pwedeng gamitin, payagan, pahilutan ang kain.
1: Yes.
0: Dahil alam nila na pwedeng sumama na naman si Bato. Eh, ang kanilang pano ay buwagin ang lisip dyan po sa Senado. Sinampang kaso, di mo, ha? Itong sina Joel Villanueva, Majority Floor Leader, at si Jing Estrada, si Chis Escudero. Na, sabi po, mga kaibigan, na ang dahilan ay pampulitik. Nakikimarami nating kababayan na ito ay pampulitikan dan. Gusto nilang mabawi ang leadership o ang liderato ng Senado dahil ang buo nilang plano ay ang susulong po ng cons na alam nila hindi itatagumpay sa Senado. Kaya pilit biyag ng pat di mano na ombudsman relya. Kaya kinakasuhan ngayon in time, ha, paglalatag nila ng kunas. Para maaari nila mabawi ang grato, kailangan humina ang ang Gloria. Kailangan mabasan silang kaya mo, wala si ito. Babawasan nila ng tatlo na gusto nila ay agar, ha, gusto nila ay agaran na masampahan. Kaso, eh, hindi yan agad-agad mabibistan. At alam naman ng ating judiciary na ito ay isang politikang dahilan, mga kaibigan. Bakit? Anong nang marami nating mga kababayan? Yung mga nasa liko, itong mga sakot. Alam naman taong bayan kung sino ang una. Ha? Hindi lang isa, hindi lang si Sariko. Sinasabi, di umano, asi po ito sa upusapan. Ito base sa inyong likod, hindi rin base kay

James Rido, ha? Ayan. Dahil tayo naman po, pagkakailang hindi nakala. Medyo nahihiya po yung ilong ni Don Pepot. Medyo nakayupo. Ibig sabihin, mayain. Eh yung pong kay Rido, nakatingala. Ha? Ibig sabihin, mayaba, di ba? Napagmataas, di ba? Eh ganun man nakikita natin eh. Kay Congressman Ridon, nakakala mo ay marunong, pero kung natatandaan ninyo, inalis si Don noong panahon ni Pangulong Duterte dahil biyan ng biyahe sa ibang bansa gamit ang spi na taong bayan. O mga kaibigan, sinasabi natin ha, na ang tinutukan nyo ay paano mabubuwag, kung paano pabawasan ang bilang ng mayorya ngayon. Pero anong nantabayan? Bakit hindi nubusisi, ha? Ito pong sinasabi na nasa likod ng ang program appropriation na sinasabi na ito ay nila ng mga store at ito ay simula sa national expenditures na inihanda o ginawa ang DDM, mga kaibigan. At ito ay isinumiti sa ehekutibo o sa executive department. At ang pag-release ay sa DBM, DPWH at sa mismong sa bureaucracy. Kaya, yan po ang sinasabi at tinatanong ng ating mga kabayan. Bakit itong inayos na program para mas mabilis na makakuha ng pondo ng hindi ng tao bayan para sa kaniklang mga programa na tulad ng ayuda. Ha? Yan mga kaibigan na sinabi, ayan, yung mga mababatas na sinabi na dapat tutukan yung program appropriation na yan kung sino yung mga sa likod, ay ang ating Deputy Speaker Ronaldo Puno, Congressman ata ito ng Antipolo. Ito si Janet Garin, na kung natandaan nyo yung pang-iyo sa panahon ni Pangulong Duterte ba ito? Dembaksa, mga kaibigan. At ito pong si Teddy o si Terry Ridon, ha? Na puro may dungis sa kanilang mga kamay. Ha? Pero akala mo, mga napaka linis. Kaya dapat sampahan po ng kaso itong mga tinatawag na pag-imbigahan, itong tinatawag po na nasa executive official, nasa executive. At hindi lamang yan, yung sinasabi na DBM na kumukontrol, di ba? Yes. At bakit ito lang pong unang biktima ay itong si Bongria dahil ba wala na sa posisyon at binana ang kanyang pampolitical clout, mga kaibigan. Kaya gamit na gamit ito pong si Bongria. At hindi lang yan, ito pong si Villanueva at Estrada. Bakit po si Senator Joel Villanueva ang inyong tinarget? Sakat noong panahon na ang Senate President noon, si Senator Juan Miguel Subi, na dapat ay si bumubusisi sa podo, ito pong si Villanueva ang kasalukuyan ng majority leader na ang siya ngayon pinagbunan ng sisi sa panahon ito dahil siya ang nagbunyag siya ang nagsabi na si Saldico ang siyang tinatawag na nagbukas yang pong tinatawag na unprogrammed appropriation. Yes. Kaya si Joel Villanueva nagsilbing whistleblower, mga kaibigan. Kaya ngayon siya ay isa

0: ginagamit para mawala kinakasuhan para mawala at mabawan ang bilang ng didratong sa kalukuyan. Yes. Ganun din po itong si Estrada. Mm-hmm. Ha? O yan dati-dati dapat meron dapat na imbestigahan si Andaman, si Senator Juan Miguel Subic, mm-hmm, na dating Senate President ay siya pumalagda.
1: Yes.
0: Diyan.
1: Panumpan niya mula niya.
0: Oo, kaya nakita natin na ito ay tila mga pampulitikang dahilan. Ginamit nila yung mga senador na kung meron ng pagdududa, meron ng issue.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan, pero bigyan po muna natin ng daan pag-uulat ng ating kasama Ron Madrigal, BNS sa Cabarzon, pinalas ang kampanya kontra malnutrition. Romel Madrigal, irita mo.
2: Pinakas ang kampanya laban sa malnutrition sa Cabarzon sa pamamagitan ng pinaiting na partisyon ng mga barangay nutrition scholars at primary caregivers sa iba't ibang komunidad sa rehiyon. Mula Mayo 26 hanggang 28 taong kalukuyan nagsagawa ang pagpupulong ang RLGU Mobilization and Technical Assist Team kasunod ng serye ng treated supportive mentoring visit upang tukuyin ang mga para lalo pang mabuti ang nutrition program sa mga na pamahalaan. Kabilang mga pangunahing kinang pagpupulong, pagpapalakas ng mentoring at data validation, ganyang mas epektibong pagpapatupad ng social behavior change communication upang higit papalawak ang kalamaan ng mamahinggil sa wastong nutrisyon at ang alaga saksugan. Sa ilalim ng Pilipinatay Sectoral Nutrition Project, nagsanipwersa at ibang ahinsya ng panatlokal na pamahalaan katang UNICEF Philippines pang mapabuti ang pagtid ng primary health at nutrition services, particular sa mga lugar na may taas na kaso ng malnutrition at listening. Kabilang sa mga katuwang ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development, National Commission on Indigenous People, Department of Science and Technology, Department of Economy, Planning and Development, Philippine Information Agency, iba pang local na government unit sa yun. Ayon sa mga opisyal, ang papel ng mga barangay nutrition scholars at primary caregivers umatiyak na maabot ng mga programang pangnutrisyon ng batang higit na kailangan na sapat na pagkain at wasto pangalaga sa komunidad. Romel Madrigal sa DCRJ Radio Bandido TV, kama mo sa patanggol sa siya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Yes. Lahat po ng yun ay kumilos ay sa anyo ng pagiging patriotikong Pilipino. Hmm. Pero ang traitor ay ilinman ay traidor. Yes. Nakatalano yan sa kasaysayan ng ating bansa. Kung sino-sino ang tumayo na mga traidor pa sa kanilang mga sariling interest, pa kanilang mga panariling adhikain o manatili ang poder ng kamangyarihan at magpatuloy sa pagkamkam ng spi ng taong bayan. Si Chris Mukas, pag-uulat, biglang kaninang umaga nagdulot ng pagbang.
1: Chris.
3: Bumuhos ang kaninang alas 3 ng umaga na nagduma ng pagbaha sa ilang bahagi ng ilang at ilapang lugar sa Maynilaan. Ayon sa forecast pag-asa, parang ngayong araw, makaranas ng Metro Manila mga biglaan at pulong pag-ulan dulo rin ng localized storm. Ang pa sa pag-asa, inalahang opisyal na idikara ang tag-ulan sa bansa pagdating ng susunod na buwan. Sinabi rin sa na makararanas ng maalinsangang panahon ng Metro Manila ngayong araw, kaya pinaguhan ng publiko ng baon pa rin ng inubig at mga panang sa init at biglaus ng ulan upang makaiwas sa anumang sakit na dulong pagbabago ng nahon. Ako, si Chris Lucas, nag-ulat para sa DRJ 810M ang Radyo Bandido TV. Kamu sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Maraming salamat kasama ang Chris Lucas. Ayan po ha. Thunderstorm. Wala pa panahon ng tag-ulan pero nakita naman po nyo. Sa konting ulat, kahit lang ulan po, malakas o may nang ulan po, bumaha na po agad. Yan po yung sinasabi na epekto sa akin nitong 5,500 flood control projects na wala naman pala. At itong huli, sinasabi, mali ang coordinates sa daw si Ghost Project, pero ramdam po ng taon. Kaya kahit na nang pagtatakip ng ilan dyan, sabihin na lang ganon, ganon talaga, ramdam po ng taon. Kaya nga, mas maganda, magkaliwanag at maintindi taong bayan totoong kalagayan natin dyan pag nakisimulan na ang Red Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga ng flood control na yan. Sa pagtatakip ng permiso po sa individual na yan, sa buong bansa at yan ang bansa.
0: Okay, nakapag-report na ba si Chris Quas? Tama po.

0: Yung sinasabi ni James Redondo, na yan ay laki ang epekto sa umbayan pagkat yan ang dilan kung bakit po tayo ay naghihikaho, dadaluhap at naghihirap. Malaki din po ang epekto sa ating ekonomiya dahil titignan po natin, pag-aaralan natin, pumunta po kayo sa mga mall. Kakauti na lang po ang dati-dati ay nagigitan ng mga taong bayan silang pamili. Ito po ay groceries, ito po ay mga kung ano nung kailangan ng taong bayan. Dapat malatad na po ang katotohanan nang sa ganon ay matuman kung ano dapat na solusyon. Yes. May managot, balik nila ang dapat na kinuha nila sa lapi. Ito palang tila nananahimik na mga tupo. Sinasabi ang sa di umano. Nabasa ko lang po ito eh. Hindi ko alam kung ito totoo o hindi. Kaya magsaliksi kayo. Huwag kayong basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Maging ng inyong lingkod, maging ni Dong Pepot Dondo, ha? O James Rondo, huwag po kayong maniwala. Magsaliksik kayo, magsuri kayo at sariling ut na binigay sa ang dakilang lukha ating pong gamitin. Yes. Sinasabi, magkapatid na tulpo, ang isa daw di umano ay sa payroll sa Bureau of Costo Sangkot. Ang isa di umano ay sa plant control. Mm-hmm. Pero nakita na sa pag-walk at pag-walk out ng minorya sa salukuyan ay dadanan-dada ito pong si Senator Erwin Tulpo. At tila galit na galit. Gunda naman yung si Miguel Suiri sabi ito ay tabisti to the law. Ito po, ha, si Miguel Suiri, ako'y dating tanga niyan dahil hinangaan ka nung siya ay magbigay dan kay Pimentel na sinasabing naya siya sa eksyon noon. Pero, nagbigay daan siya, ibig sabihin isa siya maginoo politiko. Yes. O, pero ngayon, ito po na kung na naging tahimik siya. Naging tahimik siya nung ay President. Yes. Yung mga kayan ay may alam na siya pero hindi siya kumikibo. Yes. Ha? Pero ngayon tanyo, bibong-bibo siya. Ha? Bibibo itong mga dati ay lang kibo na si J.B. Estrada at ito pong si El Siri. Mm-hmm. Ngayon sabi, sila daw po ay clown, sabi ng Texter. Itong pong si Senator Juan El Siri ay binansagang clown, mga kaibigan. Dahil sirko-sirko eh, sirko-sirko eh, di ba? O, ganyan po itong si tinatawag na the good one. Malabas hindi the good one sa mata ng publiko. Bitter daw po itong si Senator Suiri dahil nawala sa niya ang pangyarihan. At natatandaan, isa rin to si Rina D. Uman ay may sirupista, kameral ko, di ba? Yung mga kaibigan na kunwari sila ay tahimik na anong patriotic Pilipino, pero nakita natin sa kanilang pananamik na sila pala ay baligtarin o traitor. At yan po ay nakataka sa kasaysayan na hindi malilimutan ng taong yan. Kayo na mga traitor sa bayan, hindi po. Hindi lang po si Ejercito, hindi lang po ito si Suiri. Meron pa na hindi tumutupad sa kanilang inumpaan ng kulin. Tandaan po ninyo, bago ko naupo sa inyong mga posisyon bilang elected official o maitinalagang official ng ating bansa, kayo po ay nanunpa.
1: Yes.
0: Na you serve the Filipino people and also, of course, our country. Wala pong bansa kung walang mamamayan at kung walang mamamayan, wala pong bansa. Yang yung sinumpaan tungkulin na hindi ninyo binibigyan ng pagpapahalaga dahil masahol pa kayo kay Judas sapagkasi

0: Judas, nagsisi, pero kayo paulit-ulit ninyong nagtataksilan ang taong bayan sa panganang salapi, mga kaibigan, na hindi naman po ninyo madadala sa inyong hukay, hindi ninyo madadala sa inyong pagkamatay, at huwag niyong isipin sa dami ninyong salapi ay mapigilan ang inyong pagkamatay. Bawat taong isinisilang nakatakda, meron pa katakda na isang sa mundo sa kabila ng may mailan, diba? Na gusto ilaglag, ha, okay, na disgrasya, pero hinalaglag. Merong iba na lalaglag yung buhay sa kanilang pupunan. So, ibig sabihin, nakatakda sila na mabuhay sa mundo, at meron din sila katakda na panahon, oras, aw, taon ng kanilang kamatay sa anumang paraan. Yes. Kaya, huwag kayong nakakaguro, sinasabi ko ng paulit-ulit, wala pong forever sa nila ng ating dakilang lumikha. Nakita ninyo mas lagat na nilikha ng ating Panginoon. Gusto ninyong baguhin? Di ba? Yung reclamation na sinabi, o ba pinalilit ninyo ang dagat ngayon ang gumagawa ng kapahan sa taong bayan o sa sambayan ng Pino? Tayo din po. Yan pagtatapon natin ng mga plastic, mga basura. Hindi ba tayo rin ang sumisa sa ozone layer sa pamagitan ng mga usok, mga ano-anong mga pabrika na nag-ilika, nasun na usok, na sumira sa ating ozone layer. Kaya yun po ay pagbago ng klima. Di ba? O nung araw, pag sinabi mong Hunyo, ay tan na yan. Talang tag-ulan. Pero pag sinabi, pasok tag-init, Marso, Abril, tag-init. Ngayon di po eh. Kahit tag-init, bumabagyo, mabaha. So, tayo po magbibigay muna ng isang paalala. At sa isang liit, babay po ang ating palato ng pulso ng sambayanan. Kaya magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe at aming pong babasahin. At pakiusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow ating platon ng pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 8 AM. Hanapin ang pulso ng sambayanan at padala ang inyong mga mensahe at share yung mga kaibigan, kamag-anak o kakila sa loob at sa labas ng ating bansa. Tayo po yung makarami. Yes. Po yan nagpaparako para katulad ni Rapid Tulpo, tumatanggap ng bayan.
1: Monetize.
0: Ano-ano tawag doon?
1: Monetize yung kanilang
0: mga...

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ulit ko po, sasabihin ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe at pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas po ng ating bansa.
2: Yes.
0: Kaya ngayon, Dom James Redondo, nakikita natin na hindi patas ang labanan.
2: Yes.
0: Hindi patas ang pagpapatupad ng batas. Bakit tila hindi pinapatawa

0: pag yung si Stella Kimbo, ha? Itong si Pangandaman, ha? Ito pong dating Senate President Juan Miguel Zubiri, dahil doon sa panahon niya.
1: Panahon niyang simula pa.
0: Oh, nagsimula po itong tinatawag na mga korupsyon na malawakan.
1: 23
0: pa lang. Dapat siya rin ay nasa mahigpit na pagtatanong, under scrutiny rin dapat ito pong si Juan Miguel Zubiri. At hindi lamang po itong nagbulgar o nagsilbing whistleblower na si Senator Joel Villanueva.
1: Yes.
0: Kaya kitang-kita ng taong bayan na mayroong bias, pressure.
1: Yes.
0: Ang mga totoong gusto ay ipagtanggol ang karapatan ng taong bayan sa pamamagitan ng paghalukay sa katotohanan upang malantad kung sino ang dapat managot at hindi yung gusto lamang ninyong gawing poll guy. Hindi pwedeng si Saldico lamang ang managot. Sabi nga ni Saldico, mayroong mas mataas sa akin at mayroong mas makapangyarihan.
1: Yes.
0: Sino ba ang pumipirma pagkatapos ng bycam? Hindi ba ang ehekutibo?
1: Yes.
0: Oh, so hindi. At pagkatapos ito ay i-release dapat sa DBM.
1: Yes.
0: Oh, bakit yung mga dinaanan ng pera hindi ninyong iniimbestigan? Ang pilit ninyong iniimbestigan at pilit gusto ninyong kasuhan ay yung mga gustong maging neutral para sa karapatan ng taong bayan, di ba? At
1: yes,
0: sa pakanan ng bansa. Pero yun ang inyong iniipit. Yun ang inyong ginigipit. So, nasaan ang tunay na katarungan? Si Chonayu, may pag-uulat, iba't ibang uri ng investments. Uy, nakuha ni Pangulong Marcos sa high-level Tokyo Business Round Table. Chonayu, ibalita mo.
2: Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha siya ng iba't ibang uri ng investments sa high-level Tokyo Business Roundtable na ginanap sa Japan. Ilan sa mga nakuha ng Pangulo ang trade, industry at tourism investments. Sa naturang pulong, nakakuha rin ang Pangulo ng investment commitments na abot sa $3.4 billion o 210 billion pesos mula sa Japanese corporations. Umaasa si Pangulong Marcos na magbibigay ito ng libo-libong trabaho para sa mga Filipino na nasa bansa. Nasa Japan si Pangulong Marcos para sa 4 na araw na state visit upang palalimin pa ang ugnayan sa Japan sa larangan ng political ties, defense cooperation, economic partnerships at people-to-people exchanges. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonayu. Nasaan na yung mga nangakong mag-i-invest dito sa Pilipinas sa mga previous na biyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Mga trilyong piso na investment, sana sabi po, ha? Pero meron ba? Diba? Katulad din yung sinasabi, 6 na milyong pabahay. Naging 3 milyon. Hanggang sa ngayon, wala na tayong balita. At marami pang mga pangako na tila pangako lang.
1: Napako.
0: Pero si Romel Madrigal, may balita ni Pupuseno sa mga bagong kawani ng BOC, maglingkod na may integridad at tapat sa bayan. Sana nga. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang oath-taking ceremony ng 165 personnel ng Bureau of Customs na binuo ng mga bagong hire at newly promoted employees bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng professionalismo at mahusay na serbisyo publiko sa ilalim ng Integrity, Accountability and Modernization o IM movement ng ahensya. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Commissioner ni Pumuseno ang kahalagahan ng panunumpa bilang simbolo ng katapatan at paglilingkod sa bayan. Kasabay ng panawaga na may bagong kawani at na promoting empleyado na makisa sa layunin ng BOC na higit pang mapabuti at mabago ang serbisyo ng ahensya para sa mamamayang Pilipino. Tinanggap ng Bureau of Customs ang 120 newly hired personnel at 45 promoted employees bilang bahagi ng patuloy nitong hakbang upang mapalakas ang operational at administrative capabilities ng ahensya. Pinaalalahanan din ni Commissioner ni Pumuseno ang mga appointees na panatilihin ang matas na antas na integridad, pananagutan at kahusayan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin dahil mahalaga ang papel ng bawat kawani ng custom sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko at maayos na serbisyo para sa sambayanan. Romel Madrigal sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Sana hindi na ibinabalita yan. Sana hindi na ipinapakita sa video yung mga sumpa-sumpa. Dahil baka dumating ang panahon, kayo ang isumpa ng langit dahil yung inyong mga sumpa ay pawang kabulaanan, pagpapakitan tao lang. O pagkatapos, eto ha, pang merienda mo.
1: Nana integridad yun.
0: Palusutin mo na yung ano ko, kargada ko dyan. Konti lang naman yun. Para drugs lang naman ang laman yun. Diba?
1: Ano yung katapatan dun?
0: Sus Mariano, garapong walang asukar. Pinaglululo ko ninyo, taong bayan. Kaya ako pag sinasabi, sumumpa, naku, Diyos ko. Eh sana sumpain na nga kayo ng langit dahil sa ginawa ninyo, yung mga sangkot sa flood control, sumumpa rin kayo eh. Bago kayo lumuklok sa inyong mga posisyon bilang halal ng taong bayan, sumusumpa kayo.
1: Yes.
0: Kasama pa ninyo yung minsan yung may bahay, pamilya. Kasama anak, pamilya, di ba? Hindi ba kayo nahihiya sa inyong mga sarili-sarili? Oh, yan ang kaya hindi kasalanan, pero sana nga, sumpain kayo ng langit. Dahil yung mga sumusumpa-sumpa-sumpa kita.
1: May ganun kante, di ba? Pasumpa-sumpa.
0: Oh, karamihan, ano lang yun, panggoyo lang yun, parang papakita na kayo ay sumusumpa, na kayo ay maglilingkod ng tapat. Oh, yan sinasabi nga natin. Oh, asan yung patas, di ba? Oh, naging patas ba kayo sa taong bayan? Naglingkod ba kayo ng buong katapatan? Di ba? Oh, hindi, pagdating sa ito pang merienda. Mula sa pinakamababang lingkod bayan hanggang sa pinakamataas. Hindi po nakakakawala yan. Oh, kaya marami po ang alam at nakikita na hindi patas ang ginagawa ng kasalukuyang mga nakaupo sa posisyon. Na maring alam, maring hindi alam ng ating Pangulo. Pero may nagkukwestiyon, may nagtatanong, nasaan yung 4.5 billion na confidential and intelligence fund ng ating Pangulo para sumagot siya nang wala akong alam o hindi ko alam. Dapat alam.
1: Yes.
0: Sapagkat meron siya mga intelligence o yung mga intelligence niya ay natakpan na rin ang tenga, ang mata, bibig ng salapi.
1: Na resources nasa kanya.
0: Ayan, ako Sus Mariano, garapong walang asukal. Kami po ay babasa na.
1: Mula naman kay ikaw, Pipa. Magandang umaga po sa lahat ng politikong mandarambong.
0: Okay. Sabi po ni Rick Oracion, a blessed Thursday morning, Tita Carmen and Sir James. Ang dami niyang icon. May mga puso, may na mga naka-peace, mayroong nagdarasal, at mayroong kumakaway. Ayan po yung mga icon ni Rick Oracion. Sabi ni Jean Abantao, good morning, Tita Carmen. Sabi naman po ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James.
1: Okay. Sabi ni Sir Nelson Heraldes, good morning po. Sabi naman ni Sir Jeans Dennis Almuhano, good day, Tita Carmen. Sabi cloudy ni, Thursday morning, habagat na.
0: Sabi ni Angelo Redaha, thankful Thursday. Morning, kabandido, Tita Carmen Ignacio, Kuya James. Bukas, payday. Makulimlim sa Malolos, Bulacan. Payday na ba bukas? Ang bilis ah. Ah, oo, dahil 30 linggo eh, no? Sabi naman ni Morbi Amak, good day, Tita and Sir. James, salamat po ng marami sa pag-uulat ng totoo. Kahit wala kayo commercial, di kayo nagsasawa magsabi ng totoo. God bless po. Hindi po natin madadala ang pera, pero yung magandang ginagawa mo, mananatili po yan sa isipan ng ating mga anak. At mismo yung mga anak mo ay pwede kang ipagmalaki.
1: Yes. Mula kay Sir Melchor Go, magandang umaga po, DCRJ. Blood control, asaan no? Asaan na?
0: Sabi ni Tonap, ano ba to? Aling Carmen, huwag niyong diinan si Marco sa blood control. Siya nga naglantad ng katiwarian. Bakit parang gusto niyong si BBM traitor kayo? Hindi po, katotohanan yung sinasabi natin. Hindi tayo dapat maging tapat kung inaakala natin na hindi naman na dapat punahin. Dapat punahin po natin para maituwid niya yung maaring mali o maaring hindi niya alam na ginagawa ng mga taong nakapaligid sa kanya.
1: Yes.
0: O, di ba? Sige.
1: Sabi Sir Orto Heads, 100% Blue Ribbon Committee ni Senator Alan Peter Cayetano ay 100% servisyan, hindi perwisyo, publiko ng Republika ng Pilipinas.
0: Sabi ni John Panopio, hello, Madam Carmen, minorya sa Senado, mag-walk out para wala kotong, matapos magtamparurot, wala quorum, wala magagawa, trabaho ang Senado, at the same time, galit kay Bato dahil hindi daw nagtatrabaho. Eh, paano nga? Inaano nyo, ginigipit ninyo na hindi naman dapat ipadala sa ICC.
1: Yes.
0: Kung hindi dapat dito sampahan ng kaso kung may nagawang paglabag sa batas, si Bato de la Rosa, sampahan ito ng kaso sa ating korte.
1: Mm.
0: Yun naman ang maliwanag na sinasabi. Sinasabi
1: court
0: ng ating mga justices sa Supreme Court na gumagana ang ating mga korte.
1: Yes.
0: Na dapat idaan muna si Bato at huwag gayahin yung ginawa sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
1: Yes. Mula kay Rosalinda Villariza, good morning to you both. Nag-walk out ang minority, going to it Bulagaan. So unprofessional and uneducated not to be in the legislative group. Go to entertainment, dramatic and scripted dialogues.
0: Sabi ni Jesus Baloto, magandang buhay, Tita Carmen Ignacio o Kuya James. At sa buong DCRJ, 8:10 a.m. Lalo na sa management, lalo na kay Sir RJ, the rock and roll Jacinto. Lalo na sa buong sambayanang Pilipino. Sabi naman ni Jaime Samoya Bernante, maganda ba ang gising sa ating lahat? Ako maganda. Kasi gising po ako sa bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya magalak ka. Good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Next week, June na. Yeah. 1.5 years na ng 2026. Hala, ang bilis nga po eh. Basta.
1: Mula ka, Sir Bayani Ricarte. Good morning, Tita Carmen and Brother James. Tama po ba mag-walk out? Si the good one, bad one din pala?
0: Eh, gusto nga nila masira kasi ang bagong liderato.
1: Mm.
0: Kaya yung mga sinasabi nila, a travesty of the law, hindi patas, yung sinasabi ni Tulpo. Ano ba yung sinabi ni Tulpo? O may sinasabi kasi bulong ng bulong si Tulpo eh.
1: Mm.
0: Palingon-lingon na akala mo yung napakagaling na senador. Eh, wala ka pang nagagawa eh. Mm. Di ba? Oh.
1: Sa blood control, tahimik sila.
0: Oh, tahimik kayo, magkapatid, tahimik. Oh, sige. Sabi ni Anna Gray, ang gobyerno po ngayon, ang inuuna ay kasuhan at gipitin ang mga kalaban nila sa politika. Imbis na bigyan pansin na tugisin ang mga sangkot sa droga, mas may importante silang dapat gawin para sa mga taong bayan na alam naman nating lahat kung ano malaking problema ng bansa. Maging yung advocate human rights na hapon, si Pujiki, sinasabi nga, ginagamit sa pampolitikan dahilan ang pag-ipit ng ICC kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Mm. At mukhang aaksyon ang United Nations, ha?
1: Yes.
0: Mukhang magkakaroon ng investigasyon sa pamagitan ng United Nations sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. At tila nagsanib pwersa din, UK, US,
1: Russia,
0: China, ha? Mga malalaking bansa nagsanib pwersa dahil nangangamba sila na baka gawin nila dahil tila pinalalabas ng ICC na sakop nila ang lahat ng mamamayan sa buong mundo na nasa jurisdiction nila, kapangyarihan nila, ang mamamayan ng bawat bansa.
1: Yes.
0: So, sa totoo lang, mga malalayang bansa, wala po silang jurisdiction. Mm. Hindi sila pwedeng agad-agad pumasok, not unless kusa na binibigay na katulad ng ginawa kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na sinasabing labag sa rules ng
1: yes.
0: Rome Statute at maging ng ating due process.
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula ka sa Ramon Tadeo, tita at kuya, sobrang gulo na ng Pilipinas na kung iisipin natin, pinagmulan lang ay bagay na galing sa isip ng mga makakaliwa na pilit namang pinai-impeach si BP Sara.
0: For all we know, lahat ang makikinabang nito. Kaliwa, although sinasabi ng ating militar na malaki yata ang nabawas, ha, na bilang ng mga New People's Army diyan sa mga ilang encuentro.
1: Tuloy-tuloy ang operasyon eh.
0: Oh, sige.
1: Mula naman kay Mami Kopi pa, hello po sa mga Pugante supporters.
0: Sabi ni Rowell Claros, nag-walk out kasi mga talunan sa debate.
1: Mula kay Mami Rosalinda Villarisa, EGK Bank kay Kian, dalawang pulis ang involved, di ba? Bakit mga massacred Hacienda Lucita, 14 na Hacienda Farmers, may justice ba yon? It happened under Byros and Mindola Street, Nirmala Kanyang and other farmers.
0: Okay, sabi ni Rowell Claros Subiri, sayang ang tiwala ko sa'yo. Hinayaan mong kainin ng putikan ang iyong sarili because of ambition.
1: Mm.
0: Yung iba nananahimik dahil ayaw nila na mabuklat yung katotohanan laban sa kanila. Kaya sila tahimik, di ba?
1: Yes.
0: Tulad nitong magkapatid na tulpo, tahimik, di ba? Pero alam ng tao kung ano ang kanilang lakad, di ba? Pinagmamalaking pa eh. Para ano ka na naging journalist, di ba? Kung journalist ka lang na pinagkakakitaan mo at hindi mo naman, di ko sinasabing si Tulpo ha, general ho ito, journalist ka nga, kung hindi mo naman ginagawa yung tama bilang isang mamamahayag, di ba?
1: Yes.
0: At hindi mo ginagawang hanap buhay, di ba? Although, sabi nga, kung nakatawang ibinibigay sa iyo dahil pinagsilbihan mo, okay yun, tanggapin mo. Pero babanatan mo, patapos aabutan ka, titigil ka. Ano yun, di ba?
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula kay Sir Dines Dennis Almohano, yes tita, sa larangan ng buhay, di mawawala ang mga ahas sa kagubatan, mga sawa o python at mga kobra.
0: Sabi ni, anaconda na nga sila eh. Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James, ingat po palagi. Ako inamin ko, mayroong isa pong tumutulong sa akin. Hindi ko naman kinakaila. Nagsasama pa nga ako ng, alam ko, mga ibang walang ano yun. Nagsasabi, sama mo naman ako.
1: Yes.
0: Ako po tinutulungan talaga. Pero sa maliit lamang na halaga, na tamang-tama lang na habang nag-aaral yung aking mga anak, na itataguyod po ko. Pero hindi yun dahil sa binabanatan ko o kaya ay
1: ipinagtatanggol
0: ko. Yes. Wala po. Sige.
1: Wala naman kay Sir Nelson Heraldes, si Dilima noon nakakulong pero pina-attend nila sa hearing by teleconferencing at ni-request mismo ng mga senador yan.
0: Sabi ni Tony, anong to, Perks ba ito? Good day, tita at kuya Jay. Mauubos na mga DDS senator yung 13 na hudas, 7 sa kanilang may kaso na plunder, pinangunahan nila Chiswis, Jingoy Estrada, Villanueva, Marculeta, Mark Villar, wala na ang ano to, majority, unti-unti nang gumugunaw ang grupo nila, Miao Miao, Obstruction of Justice Robin Hood o katulad nung sinasabi nyo, ikinakaso nyo kay Robin Hood, di ba?
1: Obstruction of justice.
0: Na anong sa kaso niyang sinasabi? Pagtatago o pagtulong sa pagtakas.
1: Isang kriminal.
0: Ng isang kriminal. Hindi po nating masasabing kriminal.
1: Yes.
0: Si Bato mismo, mga justice ng Korte Suprema ang nagsasabi. Wala siyang warrant of arrest. Walang kasong nakasampa sa kanya dito sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Sa ICC, ha? Pero hindi naman nating korte, sinasabi nyo ba, international. Pero tayo ay isang malayang bansa,
1: yes,
0: isang soberanyang bansa. Kaya iba yung kanilang warrant at iba naman dito sa Pilipinas yung warrant na i-issue kung sasampahan nila ng kaso.
1: Yes. Mula naman kay Sir Jeans Dennis Alamuhano, negative 50 pa rin ang trust rating ng Pangulo as majority president. PBBM should initiate reforms, be it economically or politically, hanggang 2028 pa ang term niya.
0: Sabi ni Danilo Torbeles, good morning, Tita, and Tito James Rodeo, Codeo. Ba't pinaghalo yata, Codeo? Ano ba yun? Mga miyembro ni Johnny Walker, nag-walk out dahil walang alam sa mga batas. Hontay virus, iyak na suplak. Nasuplak ni Batikan sa batas ni Senator Attorney Marcoleta. Tapang, ano ba yun? Dahil walang legal background, nakakaya ka sa sambayan ng Pilipina. Hotay virus, mag-aral ka ng batas, mabuhay, Senator Marcoleta, na nilabanan ang tunay na baluktot na tunay na batas. God bless. Yan din ang ikinasama ng loob eh. Nitong si Erwin, Senator Erwin Tulpo, yung pagsasabi ng katotohanan ni Senator Rodante Marcoleta na mahirap ang walang alam sa batas.
1: Walang legal
0: background.
1: Kung meron
0: man, sabi niya, paro ano daw naging journalist, pero hindi sapat. Yung nakukuha lang natin yan, ng mga nababasa natin, yun ang ating pinagbabalingan. Yun ang pinagtutukunan natin. Pero
1: yun,
0: limitado, hindi ka mukha na nag-aral ka ng batas, naging abogado
1: sila
0: ka.
1: Sila mismo yun.
0: Nakapasa ka sa bar.
1: Yes.
0: Yun ang talagang may alam sa batas.
1: Mm.
0: Dahil hindi ka makakasa sa batas nang hindi mo kabisado ang mga batas.
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula ka Sir Ernie Datuin, good day po, madam and sir. Noon walang party list, hindi magulo. Ngayon sila ang pasimulo ng kawalang hiyaan dyan. Sana susunod, alisin na sila. Tiway po.
0: Oh, sabi rin ni
1: Danilo
0: Torbeles, Batikan sa batas, Senator Attorney Marcoleta, tapang at marasakit sa sambayan ng Pilipino, ang 13 brave fighters dahil sila ay may alam sa batas na ipinaiintindi ni Attorney Senator Marcoleta kay Hontay Virus ang batas, kaya ito ay nasuplak dahil walang legal background. Nakakahiya ka sa sambayan ng Pilipino, mag-aral ka ng batas, mabuhay, Senator Marcoleta, nilalabanan, nagbabaluktot ng tunay na batas. God bless. Masyadong manipis kapag ka medyo napapahiyay. Dahil sa totoo lang naman na limitado ang alam ng mga ilang mambabatas sa batas.
1: Dahil, realidad yun eh.
0: Yung po mga abogado, yun ang kanilang expertise.
1: Yes, forte nila yan.
0: Kabisado nila ang batas. Kaya sila mas may alam. Kung wala kang, hindi mo nga maiintindihan ganap. Hindi mo malubos na maiintindihan kung ano talaga ang tunay na kahulugan nung batas na yun. May sinasabi pa itong ad hominem, akala mo, alam. At para ano daw siya, na journalist. Kung journalist ka lang, kung ang alam mo naman, ano ba yung sinasabi kong, mahirap na pong magsalita, dahil kasama rin natin yan sana, pero talagang ganon. Sige.
1: Laka sa Kamuntadeo, Tita at Kuya, pag nakulong na lahat ng mga senador na nasa majority block, isang malaking patotoo ito sa United Nations na talagang sindikato na ang gobyernong ito.
0: Sabi ni Tony, Purps, Aling at Mang, ang nanggugulo ay ang 13 hudas ng mga tutae, hindi minority po ang nanggugulo sa Senado. Sino ba nag-walk out? eh dapat nakipagdebate na lang sila o sinabi nila, Mr. President, I object sa sinabi ninyo na mahirap ang walang alam sa batas. Kami po ay matagal nang may karanasan sapagkat ako bilang isang journalist, di ba? Ako bilang isang journalist, di ba? Ako naman bilang isang aktivista. Alam ko na rin po ang batas. Although, hindi naman masama ang tumanggap ng katotohanan. May limitasyon.
1: Kaya mga legal advisor pa rin sila. Mga abogado rin sila.
0: Abogado ninyo gumagawa
1: ng... Researcher nila,
0: mga alam abogado. Alam naman ang taong bayan, nagpinagre-research. Yung mga sinasabi ninyo, galing din yan sa mga tagagawa ninyo ng mga speech. May tagagawa kayo
1: nasa index card din yan.
0: Oh, Sus Mariano Garapon. Kasama yan doon sa... job ano order yung mga tao ninyo katulad ni
1: Rob,
0: katulad ni ano Trilling ni Antonio Trillanes, di ba? Yung siya ay senador, abay
1: naging issue
0: ang laki din, million samantalang ang inaalaw lang yata ay di umano ay 400,000 para sa mga JO, di ba? Eh pero siya million. Mar Joseph, oo. Sige.
1: Mula ka, Sir Robert Claros. Nag-walkout kasi yung mga talunan sa debate. Subiri, sayang ang tiwala ko sa iyo. Hinayaan mong kainin ka ng pan. Nabasa na. Sige.
0: Sabi ni Juanita Estacio, good day, Auntie Tita Carmen, Sir James. Di pa ba sila bundat sa mga ginawa nila? Bigay nyo naman sa tao, pangkalahatan ang makinabang. Dekada na kayong mga upo, wala kayong ginagawa, kundi magkamal ng pera sa kabangyaman ng gobyerno. Kabambayan po natin yun.
1: Mula kay Ma'am Ena Gray, may museum po na itayo para sa mga adik. Para sa mga adik na di umano'y pinatay. Tinayo po ng pare. Meron nga po sa Senado tsaka doon sa ano.
0: Sino nagtayo? Si ano siya?
1: Yung Kikiyan.
0: Villanueva? Father? Father. Oo, sige. Eh, hindi naman pinaniniwalaan ng tao.
1: Actually, kay Kian, tapos na, di ba? Na-decision ng korte yun eh. Yung mga pulis na...
0: Ano ng droga? Gagawin ninyong bayani, gagawin ninyong santo, Jesus Mariano. Langgam na pula talagang utak ng tao talaga. Hindi ba pwedeng kasuhan si Ombudsman, Urikba at NBI sa ginawa nilang pagsugod sa Senado? Bakit ang kinasuhan yung taong walang kasalanan? Pagkalaban nila, yan ang kinakasuhan. Mataas ba ang pwesto nila sa Senado? Halalang taong bayan, bakit sila na ang nagkakaso sa mga senador? Baliktad. Dapat po, ang Senate President, ang siyang may authority na magparusa dahil kasama po yun sa kanyang
1: control niya yan,
0: kontrolado Senado. Niya bilang isang independent and constitutional body na sangay ng ating gobyerno. Hindi sila pwedeng pakialaman. Tao niya yan, siyang magpaparusa. Yes. Bakit itong si Ombudsman agad-agad? Parang napakalawak ng kapangyarihan na pwede kang mag-intrude.
1: Wala bang complaint sa kanya.
0: Sa kapangyarihan ng iba at kahit walang... reklamo.
1: Umaksyon ka agad.
0: Pwede ka. Agad-agad eh. Masyado kang less mabi.
1: Imbestigahan pa na.
0: Masyadong less mabi. Ang.
1: Fresco ito. Ni. Wala naman kayo sa rekorasyon.
0: Halata katuloy. Halata. Halatang halata. Sige.
1: Wala kayo sa rekorasyon. Si Tulpo noong nasa TV pa siya, para siyang tigre sa pagtawag niya kay Yontiviros tungkol sa 1 billion na corrupt ni Yontiviros sa PhilHealth. Pero ngayon, Tulpo at Yontiviros ay paro nang nabalahibo. Hay, nako, double-baited, Senator.
0: Sabi ng si Jojo Sikat, may pagulat, Owa, tiniyak na nakaalalay ang pamahalaan sa mga OFW sa ilalim ng repatriation efforts ng pamahalaan. Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Jojo.
4: Yes, tiniyak nga ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na patuloy na nakalalay itong ating pamahalaan sa bawat takbang ng mga overseas Filipino workers mula sa kanilang ligtas na pag-uwi hanggang sa kanilang reintegration at muli pagbangon kasama ang kanilang pamilya. Base nga dito sa pinakauling tala ng OWA ngayong Mayo 26, umabot na sa 10,434 na OFW returnees ang natulungan at na-assist sa pamagitan ng government-sponsored repatriation efforts ng OWA at saka ng Department of Migrant Workers Una rito, may kabuuan 425 OFWs naman na ligtas na nakauwi ng bansa mula sa Kuwait, Bahrain, Qatar at Dubai sa pamagitan ng government-funded chartered at commercial flights sa ilalim ng repatriation efforts sa pamahalaan. Sinisiguro din ang pamahalaan na may pagkakaloob ang kinakailangang assistance sa mga OFW. Kabilang itong airport assistance and facilitation, temporary accommodation, pagkain at basic needs, immediate at financial assistance, at domestic transportation pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ako, si Jojo Sika, at nagulat para sa DJRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sika. Okay. Sabi ni Rick Oracion, ala daw pakialam ang BCSAB President sa latest SWS survey na sumadsad sa pinakabababa ang trust approval rating ni BBM. Nakakuha siya ng 15%, ala daw siyang paki nonchalant president kasi. Okay.
1: Negative 15. Wala naman kay Sir On to Hedge. Wala po kaya maghudas sa mga hudas sa minorya?
0: Hudas?
1: Sa minorya daw.
0: Puro hudas na nga. Hindi lang minorya. Eh, maski yung Brave 13, sila naman nagsasabi, walang dapat maghudas dahil kapag may naghudas, masahol pa sa tunay na hudas. O, di ba? Kaya sila nakakasiguro na mananatili ang bilang nila na mayorya. O, eh, 11 lang kayo, 12 kung wala si Bato. O, kaya pinipilit ninyo na wag payagan yung online. Di ba?
1: Yes.
0: O, dahil, kaya kayo tumayo eh. Di ba? Dahil dun sa online voting na minumungkahi. Mungkahi pa lang yun eh. Ni Senator Marculeta. O, hinusgahan na ninyo dahil daw kay Bato de la Rosa. O, eh, anong masama doon kung dahil kay Bato de la Rosa? So, ibig sabihin, talagang may motibo kayo na gusto ninyong gibain. Ayaw ninyong magkaroon ng tamang bilang sapagkat alam ninyo na magiging sagabal ang Senado sa inyong mga buktot na hangaring. Katulad ng paglalatag ng CONAS para mapalitan ang ating konstitusyon na magkaroon ng na hindi magkaroon ng eleksyon, mabigyan kayo ng dagdag na 3 taong termino bukod pa sa package deal. Di ba? May package deal sila eh. Yung sa MOOE, dagdag na 3 milyon kada buwan. Basos Mariano Garapon, di ba? Oh, at iba pa nakasama dyan sa package na yan, yung reward cash. Oh, sige. May pag-uulat kasamang Chonayu, mas malakas na Philippine-Japan Parliamentary Cooperation na selyuhan. Harinawa, Chonayu, ibalita mo.
2: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas na parliamentary strategic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga miyembro ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League, tinukoy ng punong ehekutibo ang lumalalang geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa talumpati ng Pangulo sa harap ng 60 Japanese lawmakers sa First Members Building ng House of Representatives sa Tokyo, tinukoy nito ang mas malalim na engagement ng dalawang bansa, lalo na at parehong committed sa pagpapatupad sa international law, regional stability at economic resilience. Binigyan din ng Pangulo ng Maritime Security ang pangunahing pundasyon sa kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pinasalamatan ng Pangulo ang Japan sa tulong na sa Pilipinas. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonayu. Ako sinasabi ko, hari nawa, di ba? Dahil yung kanilang kababayan, kalahi na human rights advocate, Shunichi Fujiki, mga kaibigan, aba, eh siya pong talagang nangunguna, ha? Na nagsasabi na may labag sa proseso,
1: yes,
0: na hindi dapat ibinigay ng ganun-ganun lamang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at ito ay dahil sa pampulitikang dahilan,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na gusto nilang mapabagsak ang mga Duterte. Yan ang nakikita ng human rights advocate na si Shunuchi Pujiki, mm-hmm, at hindi po yan ang nakikita ng inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio.
1: Mm-hmm.
0: Yan po, 'di ba?
1: Yes.
0: At yan ay na sa mga pahayagan. At ngayon ay lumalabas din sa social media na tila kumikilos na at tila aaksyunan ng United Nations ang pag-iimbestiga sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Yes. Mula kay Sir Dins Dennis Almohano, tita, sa college may law subjects, law 1, law 2, etc.
0: No,
1: law 1, luto. Law 2, law. Etc. Pero pag mambabatas, may legal researcher yan at alam ang implikasyon ng batas na pinatutupad nila.
0: Okay. Sabi ni Juanita Estacio, pasalamat tayo na may mga nanunungkulan ng tapat, tapos gagawin niyo pa ng rason para sirayan ang ating pinaglalaban. Lagi na lang yan, pag nasisiliw na kayo, gagawa kayo para ibahin ang mga dapat gawin. Halata na po kayo ang ginagawa nyo kahit ordinaryong tao, naiintindihan po. Eh, kaso nga, pakiwari o ang iniisip nila, bobo na, tanga pa ang mga Pilipino.
1: Nice.
0: Eh, ngayon hindi na, nagising na eh.
1: Yes. Mula kay Sir Manny Biso, namumuro na si John B. kay BBM dahil maraming most wanted ang di nahuhuli ng DILG. Si Bantag, si Rocket, si Atong, at si Bato. Kaya lang di na matanggal si John Vic daw eh, ni BBM, malakas daw ang backer. Yung utol niyang si Boying na hinuhuli at kinakasuhan lahat ng kalaban ni BBM.
0: Sabi ni Oye Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, good morning. Mas cute yung ilong ni Attorney Harold Respicio. Hindi ko napupuna, pero ngayon pagmamasdan ko. Sana pagsisinguti na lang niya yung mga epalos sa Senado nang maubos na lahat, yung minority sa Senate na umuusad sa Pilipinas. O tama, singutin na lang nga. Ha? Yung mga epalos.
1: Kaso na naman yun.
0: May kakasuhan ba yun? Eh kung nasingut yung pobre, hindi niya sinasadya eh. Engot ka pala eh. Hindi naman yan. Ikaw, pag sumingot ka, nasingut mo ko. Sinadya mo ba yun? Hindi. Eh nasingut mo eh. Diba?
1: Umabat kayo eh.
0: Ige, sabi ni Tony Fuchs, minority, tama lang ginawa nilang mag-walk out. Hindi yung pagkatalo, gusto nila ng video conference para sa pansariling interest, para kay Calvo de la Rosa, at nalapit na pagkukulang kina Estrada Villanueva, Robin Hood, to walk out ng minority para sa bayan. Eh, nasa na yung pagmamalasakit mo sa yung kasamahan bilang kapwa senador, di ba? O matagal na yung panahon na kasama. Si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si, tawag dito, si Estrada. Na kung may kasalanan, bakit hindi nyo kinakasuhan ninyo? Pero sinasabi nga na ito pa lang si Joel Villanueva ang naging whistleblower noon.
1: Siya talaga nag-iingay nang bago pa lumabas yung issue na yung flood control.
0: Sige.
1: Mula kay Sir Jaime Samuel Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, yung mga minority black senators, kaya nag-walk out sila dahil ayaw nila na gusto nila yung rules of impeachment eh, na ipatupad ng majority black leaders. Pag-usapan, hindi nyo dapat sila inaalisan.
0: Eh, dapat nga lahat sinasabi naman ni Cayetano, di ba? Dapat pag-usapan doon sa loob ng session, hall, di ba?
1: Pag-debate kayo.
0: Oh, debate. Kaya kayo nandyan eh. Yan eh, tagisan ng talino.
1: Yes.
0: Ang debate, tagisan ng talino. Impromptu yan eh.
1: Trabaho niya.
0: Wala kayo dyan, ano, wala kayong, ano ba,
1: kodigo.
0: Kodigo, di ba? Tagisan po yan ng talino kung ano talaga yung laman ng utak nyo, kung ano yung purpose ninyo, nandyan yan sa utak ninyo.
1: Yes.
0: Wala yan sa kodigo na isinusulat na pawang katang-isip lang.
1: Yes.
0: Oh.
1: Ka Teddy Villa po.
0: Si Teddy Villa, nasa linya.
1: Ka Teddy. Hey,
0: man, si Teddy good morning Villa, po. Napuputol.
5: Good morning po, Sita Carmen.
0: Okay.
5: Okay na po.
1: Okay na po yun, Ka Teddy.
5: Alam mo, tita, lahat na sinabi natin na katwiran, lahat na ng katotohanan, sinabi na natin, lahat na. Pero wala akong mangyayari. Alam nyo kasi, tita, yung natutuwa dito sa nangyayaring ito, ang makakaliwa. Sila yung masayang-masaya dito.
0: Tama.
5: Ang malungkot dito yung nakararaming mga Pilipino. Alam natin na lahat ng nangyayari. Binabalok to sila yung mata. Ano pa ba ang gusto natin gawin sa sarili natin? Wala na tayong gagawa eh. Hindi na tayo talaga mananalo sa kanila dahil sila ho ang pinaniniwalaan ng gobyerno. At kada kontra natin, di kukulong nila yung mga kukontra. Sa tingin ko po, tita, hindi ako nakikikayot na mag-arsa mga taong bayan. Ang inaano ko lang po, pwede po bang una, magsama-sama tayo magdasal. Pangalawa, magsama-sama tayo kahit isa o dalawa o tatlong araw na wala tayong gagawin kundi ipakita sa kanila kung gaano tayo kalakas. Kasi tita, kung ang Mindanao lang, tatawid lang ng kalsada, palagi ko puno ng Metro Manila eh, puno. Kaya lang, malayo sila. Hindi sila makapunta rito. Pero tita, ang inaano ko, ina-encourage ko taong bayan na alam mo natin ang nangyayari. Sila ho ang may mali, hindi ho tayo po yung mali. Lahat na ho nakatira, sinabi natin. Lahat ng dahilan, sinabi natin, lahat na. Ang problema ho, hindi na rin ho sa patabakan. Inuulit ko, sasabihin ko ulit, ang nangyayaring ito, ang lahat na may gulo nito, ang may awa, ang may gawa nito, yung asawa ni Bobo.
0: Okay, maraming salamat, Teddy Villa. Eh, ano pa na magagawa yun yung asawa? No, ni Lisa Marcos Araneta na ating first lady. May kapangyarihan ba siya? May tungkulin ba siya? Wala naman na, di ba? Sige, pwede lang bulong. Sabi ni Teresa Cruz Agiling. Tita Carmen, nakakairita mapakinggan itong si aruganting Erwin Tulpo. Bakit parang takot na takot sa investigasyon sa flood control? Eh, mapaparusahan ka eh, makukulong ka, makakasuhan kayo ng plunder, di ba? Kaya takot na takot. Hindi kaya dahil sa kasama ang pangalan niya sa tumanggap ng maleta, mayroon pong sinasabi ang 18 ex-marines na kasama po ay si Rapi Tulpo Di Umano. Allegedly ha, at Englishin ko. Allegedly sa Tagalog, Di Umano. Yan. Ang 18 marines po ang may hawak ng listahan kung sino-sino ang nadelibiran ng maleta. O meron silang listahan, meron silang pruebe, meron silang video, may pagsang-ayon ng dating chairman ng Appropriation Committee na ginagamit ng makapangyarihan at ng mas mataas sa kanya at ng mas makapangyarihan. Yes. Diba? O yan, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Leti Prias, alam nyo, tita, mas gusto ko si Pimentel kaysa kay Subiri. Sana kaya si Pimentel ngayon? Sana tumakbo siya sa 2028?
0: Pwede rin.
1: Si Pimentel, natalo po eh, congressman sa Marikina.
0: Sabi ni Tony, ano ba ito? Biniibay, Cruz siguro ito. Magdaldal na kayo sa phone ninyo, nalalapit na pagsasarado. Nang ano sa inyo, kung gusto ninyo mga DDS, magpakulong na rin kayo para wala ng demonyo ng gugulo sa Pinas. Meow, meow. Eh, sino bang magulo? Eh, tayo nagbabalita lang, nagbibigay ng ating pansariling opinion base sa ating nakikita, di ba?
1: Gaya ng opinion po ninyo.
0: Sabi nga, ganyan, trabaho lang. Yeah. Katulad din yun, nagpapadala ka ng, di ba, opinion mo ito? Oh, di, ganyan din ako. Yes. Ganyan din si Don James Redondo. Bago pangalan mo, ha? Sige.
1: Wala kayo langgam na pula. Huwag na kayong umasa na makakalaya si Tatay Digong sa ACC. Malabo. Di na mawawala sila na lang malaya si Tatay Digong. Magagawa niya makalaya kung makakaupo lang si BP Sara sa presidente kasi wala na magbabayad sa ICC.
0: Okay. 7, 5, 6. Nagmamadali ba si Ira Panganiban? Panganiban ba yan? Ha? Oh. Dahil hanggang 8 o'clock ang pulso ng sambayanan. Kaya 8, tapos. Sabi ni Danilo Torbeles, Tita Carmen and James, ano to, Codeo? Tanong lang po, totoo ba ang 11 minority Judas Pay, tinagurian sila ng mga matitinong sambayan ng Pilipino ay mga malo-maletagang. Ano ba yung malo-maletagang? Sige.
1: Wala kayong tulisita ko sa kiling Tita Carmen. Last week, galing kami ng Bali, Indonesia. Yung mga nasasakyan namin, Grab, nakakakwentuhan namin, Tita. Tila hindi sila ganun katindi yung epekto sa kanila. At napansin namin, napakaraming turista. Puro puti at mga insik kumpara sa ating bansa. Wala nang pumapasok ng mga turista.
0: Paano nga papasok ang gulo? Tapos sabi, may mga patayan. Sinasabi na nga, nung araw, bawal maglagay, magbalita sa pahayagan
1: ng
0: mga malalagim na masisira sa imahe ng ating bansa. Ngayon, mga headline, di ba? Puro, sabi ni Rick Orasyon, sa Senado, ang daming double-bladed senator sa hanay ng minority noon. Hindi pa senador ang tatapang at kung makatira kay Hontiveros noon tungkol sa 1.3 billion na sabi ni Tulpo, 1.7 billion po kung sa PhilHealth, ano, na sinasabi, ginaginamit sa promotion ng PhilHealth. Eh, ang napromote po si Risa Hontiveros, naging senador dahil nung unang tumakbo po yan, talo. Sige.
1: Sabi ni Sir Romeo Ochoa, Marcoleta, may din magpapansin sa Senado kaya gusto niya lagi ng grandstanding.
0: Hindi ko papansin yun, nagsasabi lang siya ng totoo. Di ba? Eh kaya lang napapansin siya dahil tinututulan ng mga nasa sagasaan at ng ayaw ng kanyang mga panukala. Sabi po ni Morbi Amak, good day and tita, sir, salamat po ng marami sa pagulat ng totoo. Kahit wala kayo commercial, di kayo nagsasawa. Parang nabasa ko na ito. Sabi ni Randy Ransan, Tisas, listening po.
1: Sabi ni Ma'am Helen Nukum, listening po from San Fernando, Pampanga. Have a blessed day.
0: Okay, sabi ni Langgam na pula, nakakuha ng investment si BBM sa ibang bansa. May ilalagay na naman sa maleta. O, kayo nagsasabi ha, yun ang inyong opinion ha. O, masaya naman sila kahit sabihin niyang may investment. Wala akong nakikitang investment. Merong malaking utang. Babayaran ng tao. Asa na? Bayan. O, tayo wala naman tayo. Talaga magbabayad. Yun wala ang totoo. Tayo. At totoo rin na wala na tayo halos oras. Yes. Hanggang alas 8, 7:59 na at tayo ay mamamaalam na.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa James Gojo. Lagi mo sabi lang, piling kayo mabuti. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, nagpapaalala. Kumain ng tama. Yes. Mga masustansyang pagkain, gulay, ha, manok at isda. Iwasan po ang mga matatabang lutuin, ha? Mamantika para manatili tayong malakas, malusog hanggang 2028 dahil yan po ang labanan kung mapipigilan ang CONAS. Ngayon, kung hindi po at yan ay maituloy-tuloy na ma-shoot, wala po tayong eleksyon. No eleksyon, mananatili sila sa poder o sa posisyon. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Moira Alderson. The Israeli military has issued an evacuation order covering the whole of southern Lebanon. The IDF urged residents to move north of the Zarani River, saying all areas south of it were combat zones. The IDF says it's targeting Hezbollah command centres. The Palestine Red Crescent and hospital sources say an Israeli airstrike on a home in Gaza City has killed 7 people, including 2 young girls, and wounded at least 15 others. The Israeli military said it had struck 2 senior Hamas militants in northern Gaza. President Trump has said he's not satisfied yet with the terms of the deal being negotiated with Iran. Mr. Trump insisted that no country would have control over the Strait of Hormuz, despite a report on Iranian state TV of a draft US-Iran agreement that would see the reopening of the strait jointly managed by Iran and Oman. The World Health Organization has called for an immediate ceasefire in the Eastern Democratic Republic of the Congo so that health workers can contain the Ebola outbreak. DR Congo's health ministry has announced the first confirmed recovery from the disease.